0: nga po, mga may nag-meeting sila, i-discuss nila kung ano dapat ang himuon nila, no, antes magbalik ang operation, no, kay Kabudlay, mga kabiyanan. Especially dira nga lugar gid sang boulevard ni ina, kadamo-damo sing aksidente nga gaklatabo, no. Amo nga ni ko malabay ko da daw ga ko panilag nilag ko kung galabay ko da eh. Okay. Wala ka kabalo bala kun san o may aksidente san o may ha. Daw matawag mapanganla na lang na siya nga Boulevard of Broken Dreams. Tita Mary, good morning. Kamusta? Si Tito Bibs nga nagpamahaw ripolyo nga may carrot and Paris uga. Payo ka pamahaw ba? Oh, good morning dito sa inyo. Oh, so, ang siling ni Mayor Ricardo Mabenan, may ara existing 1991 ordinance. Okay? Ordinance. Amo na yung problema Mabenan na sa mga ordinansa. Kay ara ang ordinansa. Pero wala na patuman maayo. Siling ni Mayor Ricardo, may ara existing 1991 ordinance nga ang speed limit dira 30 lang. Okay? 30 from Valladolid Poblacion o sa town center to the boulevard, no, of Valladolid. Hindi lang natin pangalan na may higa na nila. So, 30 dapat may pagkadalisado sa Bacolod. Do, ang speed limit, 40. May ordinansa. So, dito sa ila, 30 ang speed limit, mga biyanan. Now, this is the problem with our problema bala sa mga ordinansa. Kaya wala na patuman, maayo eh. Okay? So, duwa mga biyanan, actually, isa sa pinakatako nga issue ang na-expose, no? Isang sining tragedy nga natabo sa Valladolid. Hindi lang kay ang driver, fatig, kapoy. No? This is number one actually, ha? Sorry, ito na karon. Kaya ang driver, nakapoy, na fatig, no? Na tulugan siya. No? Kagang isa man, ang kultura bala naton sang non-compliance, no? As well as the weak enforcement sang speed limits. Ha? Ang aton nga road safety laws, epektibo lang ini kung tanan nga mga motorista, hindi halos tanan, kundi tanan dapat, tanan nga mga motorista nagasunod. Ha? Kag tanan nga mga otoridad, tanan nga mga involved bala sininga, no, dapat consistent sa pag-enforce sang sininga mga ordinansa, sa sininga mga layi. Oh. Hindi, actually, this is not the first time nga ma-accident. Siguro this is one of those accidents nga natulogan ang driver, pero kalabanan dira ang aksidente, dasi gidya dalaga niya kalabanan dira ang aksidente. Oh, pamangkoton yung taga Valladolid, ako galabay ko da permi. Oh, kagang mga tiki straight na da eh, ako kung nakalabay ka mo da permi, straight na da eh. Oh, straight, lapad. So, ginihimo sa mga driver, ginabalbal na nila. Pagliko pa lang, nihalin sa Pulupandan. Oh, Pulupandan na may malabay, maagi ka lang na dutay nga talamnan. No? So, pagliko mo gid sa may Valladolid, mga sa Boulevard, straight gid na hasta pagkanto sa tulay. Sa tulay, dito na nagabahar ang mga tao, ang mga driver. Ginabalbal na bidra sa mga driver. Ginabalbal nila kay straight mo, lapad ang dalan. Gasalig. Oh. Now, speed limits exist for a reason. Now, sa idalom sa ato nga Philippine Traffic Laws, mga kabiyanan, kag sa ato nga Land Transportation and Traffic Code, speed limits are designed according to the type of road kag present sa mga pedestrians, mga businesses, mga kaeskwelahanan, kag mga residential areas. Now, nakita ko ang video sa truck. Siguro natulogan siya, tinalapakan niya ang sirinyador eh. Dasig, mga kabiyanan. Oh, nakita ko ang video sang kinakuha sa dashcam eh. Oh, may nakakuha sa dashcam. Dasig, idya. Sobra 30, mga kabiyanan. Sobra 30. Oh, well, kung driver ka, kabalo ka kung ano 30. Ang 30, halos mag-iho'y mabuli. Oh. So, dasig, lapaw 30, mga kabiyanan. So, ha? Gindisin yun eh, speed limits, kay depende kung ano bla klase. Especially, dira nga lugar, sa boulevard, no? Sa Piyakya, mga pamalay, sa Piyakya, at siyempre dagat, ginabutangan na da mga stall, may mga gabaligya-baligya. Halin sa una, damo na da mga biyanan, gabaligya. Halin sa una. Okay? Siyang medyo kitid pa ng dalan, wala pa ginpalaparan, damo na ginagabaligya. In fact, gakaon kami nagani. No? Oh, ikaw pati dyan, no? Kalabay kami na sa una sa boulevard sa, no? Oh, oh, damo ginadagabligya. May mga prutas, mga seafood. Oh, damo na dagabligya. Kay namigin mo na da nga tambayan. Kapin pa kun hapon. Kay sunset, balahaw. Galing kay kun ara ka da. Do, medyo makulwaan ka. Kay ga, ang mga salakyan, ga palumbaan na ilang, eh. Ha? So, ining speed limit, mga binan, nakabase ini sa prinsipyo that the faster a vehicle travels, ha? Less ang tion sang driver nga mag-react kag mas grabe ang impact kung may bungbuanay. Amo na nga may speed limit. Ha? O example, putang na to, may tanker. Dasun fully loaded ang tanker. Ha? Bugat na sa katama. So, but silingon, bugat na sa katama kung mabunggo kada. Ha? Ang mabungguan, tapos git. Ha? Kagkun kinang na niya mag-untat, tungod kay bugat siya, laba-laba na iya nga dapat labyan antes siya makauntat. Okay? And if a truck is speeding and the driver becomes drowsy, mga binan, natuyo, natulugan, napiyongan, kung ano man da, kabudlay siyang konsekwensya. No? Now, the problem is the problem of non-compliance. Now, let's talk about this speed limit, ha? Damo ang mga driver nga gina-ignore ang speed limits. Tungod kay, nagadali. Tungod kay, kabalo naman ko rin si dalan ngayon. Tungod kay, hindi man ko madakpan, wala man din magpanakop. Tungod kay, amo naman ginahimo sa tanan. No? Amo man din ang ginahimo sa iman. Dasig man sila, dasig mo ko eh. So, over time, mga biyanan, speeding becomes normalized. Na? Instead nga ma-recognized nga daw ka delikado nga action. Oh, this is the problem of non-compliance. Now, as well as sa piyak na bahin, may ara problema sa non-compliance, may ara man problema sa weak enforcement. Okay? Kaya yung enforcement, mga biyanan, is very, very inconsistent. Hindi lang sa Valladolid, diri sa Bacolod City lang, very inconsistent kaya ang enforcement when it comes to traffic laws, mga kabiyanan. Ha? So, for example, ha? May ambot ko may ara kita monitoring operations, ha? Speed monitoring operation. Ito wala eh. Dolaban ko nakita, LTO, ha? Or kung may HPG, gadakop, galanto lang sila sa mga papilis. Galing kay, wala man sila gyapon may madakpan. Wala man sila gyapon may madakpan. Kay punduhan lang man sila, tatlo kadupa, halin sa checkpoint sa mga driver, mga gano'n. Mabalaan nyo nga may dakpanay, may checkpoint, kay kadamo sang nagapila, tatlo kadupa, halin sa checkpoint. Gatulo, kaya lang sila sa nagapangdakop, no? Nagpundo lang to mga driver, nagulat lang kung saan ano sila mahalin. Ah, ako, kung ako niya siyang LTO, kag-HPG, tanan to nagpundo, kantuan ko, dakpon ko. Wala mo sila gabon may madakpan. So, useless. Oh. Kaya ang malabay to, ang matabok to, kumplito papilis man. Kaya mga wala papilis, nagpundo sa ilang aralan sa ilang tubangan. No? Kung ako ang HPG, ako ang galing kayo, te, dira lang sila sa ilang designated area. Wala kayo, diba? Kita naman na sa dalan, di permi, diba? Wala kayo, kayo may madakpan. Ati, anong pulos ang chikpuwin? Oh, wala kita speed monitoring operation. Malanta ko, uy, ito na sobra to 30. Uy, nagsobra to 30. Dakpon to natin. Ha? Speed limit violation. Oh. So, overspeeding. Overspeeding ginaya. Ha? Ang imo yung overspeeding. Ha? wala kita radar devices, wala kita kamera, kaya naubos na pangurakot ang kwarta sa Pilipinas. Kasi nga, bakal, ano, igipang sulod sa malita. Ha? So, ng mga drivers, gabahar lang, kung may makita sila polis, kung wala kayo. Kasi sa kanya, gisigan may polis, dasig rin dalagan, kaya po, eh. Ha? So, kung ang mga motorista na gapati, nga may gamay lang at tsansa nga madapan sila, sino pa ba masunod? Ha? Kung ang mga motorista na gamay, hindi man kudakpon, hindi man kami madapan, di, sino pa ba ang ma... Ha? Sino pa ba ang masunod? Okay? Now, why the enforcement matters a lot? Nga ang kinanglan gini-enforce. Now, may research mga menon around the world consistently nagapakita that visible and consistent enforcement changes driver behavior. Amo na dili sa aton si Negro sa Bacolod sa kundiin nga parte sa Pugsud, Pilipinas nga wala nagaliwat ang batasan sa mga driver kay wala maayo nga enforcement. Nga nga sobra 50 per sobra katunga mabena ng kadalagan sa dalan nga wala lisensya, wala rehistro, kulang papilis. Tungod kay wala klaro ang enforcement. Tararang tang tang. So, tang nga kumuha. Ha? Di abo na eh. Number one, good enforcement saves lives. Mga kiyanan. Ha? Good enforcement reduces serious injuries. Good enforcement encourages responsible driving. Good enforcement protects pedestrian and roadside businesses. Galing wala enforcement mayo. Amo na nga ang mga pamatasan sang driver, wala gid yun nagaliwat eh. No, hindi tama kasi nga, ah, katig-agid ni bisa mga driver sa Pilipinas, katig-agid ni bisa mga driver sa Bacolod, sa Negros. Nagtig-ana ilang autok, nagtig-aila ulo, tungod kay, yun pabayaan lang man, di bila? Do, pareho mga blas ang nagpadako ka bata, nga nagsalawayo ng bata man. Ikaw, partner Joel, damo ka din man bata. Duwa na kabilok, more than one. Nga magpasaway ang bata, nga katiga ang ulo sa bata. Tungod kay, wala gina disiplina na nakabalan kay wala gina disiplina. Oh, tiyamo man ang mga driver natun eh. Amo man kita nga mga driver, tanan kita yung mga kabalan ta, ha? Mga pasaway ta. Oh, tanan ito mga driver, oh, hindi mo ta, hindi mo ko masiling nga perfecto ko mga driver, oh. Tungod kay wala enforcement mayo. Oh, although, yes, gatigagay ang ulo sa mga driver, no? Pero kung may enforcement na, sige-sige ho na. Diba? Kung istriktohon, yun ba sa dalan, bla? Sino pa bimagpasaway kay istriktohon mong? Galing kay, ha? Wala sing maayong enforcement. Ha? Ang goal is not to issue more tickets, dapat. Okay? Ang goal dapat is to prevent sa mga amuning klase ng mga incidente ng matabo. No. So, may speed limit. 1991 po kali, oh. Ngayon silang ni Mayor Ricardo. 1991 pa ang speed limit. Hmm. 30. Di sa Bacolod, maara man ang speed limit. Wala man may nakisunod. So, balikan natin ng suspension. So, suspension, mga suspended, anay, ha? Tanan nga mga negosyo dira sa along the boulevard, mga ganun. Ha? Kag nag-issue sang executive order si Mayor Presbitero sang Lunes, executive order number 037 series of 2026 adapting the Valladolid Boulevard Traffic Safety and Night Market Operational Action Plan, ha? And it is to be known as the Safe Boulevard, Safe Tourism, Safe Livelihood Program. Ining executive order nga ini nang ining nga tinutuyo nga it will serve as the official policy sa ang operational framework nga nagagovern sa tanan mga activities within the tourism and night market area. O kanami gin man nagatambayan eh. O bisken sino pa man kuton mo kanami gidaya. That's one of the plus points sa Valladolid. Galing kun amo na damo aksidente, di sino pa bi matambay da. Ha? Sino pa bi ang malantaw-lantaw da sa ano kay kadelikado. O Instead nga malagaw mga tao, hambo na hindi ganun maglagaw kay damo aksidente. It's a negative thing para sa mga para sa LGUs ang Valladolid. So that's why kinanglan gin nila ni Himoon. Okay? And ining executive order magtuga ini sang Valladolid Boulevard Management and Safety Task Force nga amo ni ang sila ang task force mo. No? So, kabay pa naman solusyonan ini, mahimuan ini pa agi. Kay, kabudlay gid man, no? Budlay. Na, may tulot ang may tambay mo, na may pulo pang api mo, na may pulo pang mahaw mo, dusong gulpi lang may truck sang gasolina. O, di, ka, medyo ka, kabulubudlay gid, no? Alas 8:17, mga biyanan, di siya magbaray, no? Sige nung bahin. Mati kita na sa pipila nga pangapanong to. Diba ka di malin, mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Inang tugon. Serbisyo publiko aksyon.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pangproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: atractivo público. Horas na Pilipinas.
1: Ngayon, balik ang oras na Pilipinas, mga kamayanan. 8.23 na. Bukod na 6 ang oras ba sa mga wala pa na kalahilin, wala pa na kalakat, late takbo. Lagi na pa naglas 8. But anyway, mga kamayanan, ining temporary measure nga isirado anay ang Boulevard. I think this is the right decision, mga kamayanan. Provided, it is followed by practical long-term solutions. Kaya sa perspektibo sa ato nga gobyerno, especially sa LGU sa Valladolid, public safety is always the highest priority. Kag ang temporaryo nga pagsirado sa ining area, italaos authorities nga mag-assess kung anong mga hazards kag ma-redesign nila ang traffic management. This is a wise decision. Anay, no? Samtang wala pa sing wala pa gid may nahimo nga insakto gid yang plano kung anong himuon sa Dazon. However, ining closure should not become permanent without consulting vendors kag mga residents. Dapat it should lead to clear safety improvements rather than simply relocating the problem, no? So pwede ma-improve, I don't know, basi butangan concrete barriers or mga guardrails, I don't know kung anong imo nila, butangan sing damo nga mga warning signs, butangan sing don't know kung anong ilang planuhan, no? I-enforce ng speed limit, no? Strict enforcement sang mga driver nga tuyo na kadalabay ng support. O tuyo ka, hindi. O tuyo po, waya na yan. Kagagod mga mayanan, malikawan na to ng mga aksidente bala kung natuyo ikaw, ha? The safest advice is simple. Don't try to push through drowsiness. Ako mga mayanan, I always admit, kagadapuli ko, halindri ko naga. Halindri sa programa, pag abot pa lang sa backup 6, lumapiyong na mata ko. Abot nga, anong, siguro, tungod kayo na drain ako ng brain cells sa mga inugwakal ko. Pero tuyo, giguya, magpuli, ya. Magpuli, tuyo, giguya. Lumapiyong lagi dyang mata ko, doon kabugat pala sa mata. Ginahimo ko, kung medyo lain agad, lumapiyong nga na ko, dumaliko ng silakyan, kapundo ko, gapiyong ko na. No, biskan 5 minutes lang, ha? Basta mapiyungan ka, 5 minutes or more than 5 minutes. I don't know, kung may oras ka pa. Pagkatapos na, ma-refresh ka na. Kung baga daw, restart balay yung mga system. Hindi ka na dahil matuyo. So, makalambot ka lang sa balay. So, don't try to push through drowsiness. Wala ka ganyan may mahimo sina. Na, kung may mga warning signs na nakita. Nag-panghuyab ka na. Nag-dokubog ata si mata, daw nag-pakanto ka na sa tunga, no? Daw na-miss mo na ang mga kung ano lang galabay sa higad mo, no? Kung hindi ka kapokus maayo, ha? Nga pahuway anay, treat them as signs that you are already impaired. Amo na ganay ko na aga, gabal, gigwiya kapi. Kaya para pagpuli ko, makapuli pa ko. No? Kabudlay na kung matulugan ka sa dalan eh. Ha? Kape pa ko, okay lang kung galakat ka, matulugan ka. No? Or nagasakay ka sa bus, matulugan ka, okay lang na iya. So, una iya, wala akong kasalakyan. Masakay ko di jeep, isa lang kasakay. Rikta na to sa, ano? Pagpungko ko sa jeep, tulog ko na iya. Pagbugta ko, is homes 4 na, kisa wala po, is homes 6. No? Mayo na kung kasakay ka lang, kay matulog ka lang. Oh, pero kung gandrive kaya, delikado kaya dyan matulogan. So, tips mga mayanan, agad nga hindi ka matuyo, sleep at least 7 to 9 hours. No? Agad nga kung aga, mag-drive ka balal, kapit pa kung laway ka mag-drive, hindi ka matulogan. No? Kung matulogan ka, manap ka, no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5 to 20 minutes kung labay mo oras. 20 minutes kung medyo kapos ka sa oras. 5 minutes kung lapit ka lang man. Kung galong ride ka mo, okay, every 2 hours, naog agad, pundog agad. Or every 150 to 200 kilometers, naogagid kag mag-unat-unat sa imong lawas. Sa una, gamotor ko, muna ginahimo ko, kapin pa sa kitsakit sa likod, from Bacolod to Tanhay, or Dumaguete nga ginamotor ko. Pag halindre sa Bacolod, pag abot ko sa Kabangkalan, patugong, manaog, mag-stretching, higop sa bawo. Or kape. Muna mo ko mong pag-abot sa Kabangkalan or pagkanto sa fast food, sa Jollibee, makaon spicy manok. No? Dasun, lakat naman. No? Kag, ang next ko na nga panaog is, bais na or tanhay. Ano mabatsyagan ko na bala nga daw medyo daw lai na siyang daw kabugat na ang dlagan sa imo nga ano, kakatol na imong ulo. Muna, panaog na yun. So, may mga bagay kita ginihimo aron dito matuyo. O, ginatpatuduhan na ito ng music, ginabuksan na ito ng bintana, ginabutan na ito ng tubig at ng tsura. Nag-storya kita sa cellphone, nag-chewing gum kita. Hindi ini masaligan ng mga aksyonis. Okay? Hindi ini reliable. Mas maayo mapiyong ka 5 minutes or manaog kag mag-stretch anay. Okay? So, ano yung mga tips mga biyana na agad malikawa natin ang aksidente sa biyahe. Ano man ang 5 minutes, 10 minutes nga, no? Nga atrasado ka sa oras kaysa mabunggo ka, madisgresya ka, di ba? So, dito lang taas mga biyana, kaya medyo oras na git. Kag antista mag panamilit, mga muyo tanay. May naman nga langit nun, Diyos sa mong balaan, dalayan kang isa-tag sa naman mga kabuhi. Salamat Ginoo sa iyong katutom, salamat Ginoo sa iyong pagpakamayo. Salamat Ginoo kay ikaw ang Diyos nga nagapanguna sa amon. Lord, nagapangamuyo kami nga, tuwituin po unahan mo kami siningadlaw. Ihilway mo kami Ginoo, palayo mo kami sa mga diskresyas dalan. Kapag Ginoo, ikaw gid may maistag sa naman mga kabuhi. Tarangin na po na pasalamatan, Jesus' name. Amen. By the way, mga biyananaw, good morning. Galing sa Panimalay Duresa, Panimalay Piscadera, kag Panimalay Kaskalya na siningaga. Halin rin sa studio, kaupod namon naton rin sa studio si partner Julie Panes as well as kay Sir Joe Ridulia sa comment section. Iniyang inyo abiyas kanginan, Jig Sinilya, ang Argasaling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras na Pilipinas. This is 12:33 Radio DYBS. Kasi muli, see you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@fabc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
1: Sumasayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Hindi lang.
2: 702-DZA.
1: Ang gabay ng sambayanan.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
1: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
4: Mapagpalang araw ng Martes, kaagapay. Good morning sa ating lahat. Good afternoon, good evening sa lahat ng nakikinig. Saan man kayong paning ng mundo na inaabot ng broadcast na ito. Nagmamagandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at nawa kayo ay nasa ayos ang kalusugan. Ano, napakahirap pagkasakit.
5: Anong nabatsagan ninyo?
4: Sa araw na ito ay nag-aanyaya kami. Ito ang inyong programang Servisyong OFW. Naglilingkod, nag-empower, nag-educate sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At ngayon ay araw ng Martes, 7 ng July, 7-7-26. Ayan. At nawa ay paki-like and share ang ating broadcast para marami pong makapanood. At sagot kita, siyempre, itong ating episode. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po kami. Kasama na natin ngayon si Pastor Rene Bunsoy, ang COO ng Global Filipino Movement. Magandang araw, Pastor Rene.
6: Magandang araw sa iyo, Pastor John. Magandang araw po sa ating mga kaagapay. At ito nga po yung sinasabi nating segment ng Servisyong OFW na sagot kita. At palagyan po kaming sumasagot sa inyo pong mga katanungan na ipinapadala po sa amin. At syempre, yan ikasama na rin yung mga concerns sa pamilya. Dito lamang po yan sa 702DZA. At syempre, napapanood po tayo ng live sa TV through cable, Signal Cable TV sa pakikipagtulungan sa GCTV. At live na live po yan, syempre sa YouTube din po. So patuloy kami nagre-request sa inyo, inyo po kaming i-like at i-share sa inyo pong mga mahal sa buhay para sa ating pangmalawakang paglilingkod. Pastor Joe?
4: Okay, maraming salamat, Pastor Rene. At sa araw nito, mga kababayan, anumang pong platform ang inyong gamit ngayon, maaaring yan ay FB Live, yung regular na radio, at saka yung inyong PM Radio, at siyempre sa TV, GCTV, kami po'y napapanood niyan kahit saan po, sabi ko nga, pakilambing po na pakilike and share. At sa umagang ito, partner, ay darako muna tayo sa salita ng Diyos bilang ating gabay sa araw ng Martes. At nais kong basahin po itong talata ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng gabay sa umagang ito. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Verse 1. Okay. Ang sabi rito ay, "He who willfully separate himself from God and man seeks his own desires. He quarrels against all sound wisdom." Alam niyo po, itong Proverbs ay laging ang dala niya na mga word ano ay comparison, always comparing the fool and the wicked, or the wise, di ba, at saka yung yung ignorante o ignorance, kawalan ng kaalaman. Dito sa talatang ito ay ano daw ang nangyayari o ano daw ang mangyayari o ang nangyayari ayon sa salita ng Diyos kapag ang isang makasalanan ay humiwalay sa Diyos at hindi sa Diyos lamang kundi maging sa kanyang kapwa. Kasi alam nyo, napaka makatotohanan ang salita ng Diyos na nangyayari naman talaga na ang mga tao ay nagpipilit tuklasin, nagpipilit sabihing mas maalam, mas ito ang tama, ito ang katotohanan, kaysa sabihing ang Diyos ang totoo, ang Diyos ang maalam, ang Diyos ang lahat sa lahat. Ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang nagnanais humiwalay sa Diyos? Ang sabi nga sa kahuling bahagi, he quarrels against all sound wisdom. Quarrel, nakikipag-away ka, kinakalaban mo. Remember that the source of all wisdom is from the Lord, from God, from heaven. Walang tatalino, walang mas maalam maliban ang Diyos. At pag-reject mo sa kaalaman ay foolishness sa banal na kasulatan. Mga kababayan, ang Panginoong Diyos ang pinakamaalam sa lahat. He is the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hindi pa natin iniisip, nandun na siya. Hindi pa tayo nagtatapos, naroon na siya. Both beginning and the end. Patunay ito na sa lahat ng kabuuan ng istorya ng buhay ng tao, alam niya ang simula at alam niya ang dulo nito. At ang di pagtanggap, ang di pag-recognize sa wisdom na yan, ang di pag-recognize sa Diyos ay pakikipag-away mo sa wisdom sapagkat ang Diyos ang pinakamaalam. Ang sabi nga naman ng nakasulatan, even sa, I think, Psalms, kundi ako nagkakamali, sabi roon ay, ang sinumang natatakot sa Panginoon ay nagkakaroon ng karunungan. Ang karunungan ay nagmumula sa Panginoon lamang. Kaya ang tanong ngayong umaga, kanino ka nagbabase ng iyong karunungan? Kanino ka kumukuha? Kumukontra ka ba sa Kanya, sa Diyos? Maring sinasabi mo, hindi naman ako kumukontra, pero ang Word of God ay hindi mo pinaniniwalaan. Or you're not even consulting God in times of decision making. Mga kababayan, rejecting Him, rejecting God, is rejecting wisdom. Kung kailangan natin ng wisdom, sabi ni James, humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng kaalaman. Kaya anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, nangangailangan ka ng wisdom, ask from God, and don't reject God because He is the source of all wisdom. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat because ang wisdom namin ay si Christ. Si Christ ang karunungan ng Diyos. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo na matapos ka naming tanggapin, we have now the wisdom of Christ because we read your word, we apply your word, and we have those wisdom from you mismo. Hindi wisdom sa mundo, kundi wisdom ng langit. Maraming salamat kung mayroon man, Panginoon, sa oras na itong nanonood, nakikinig, na nangangailangan ng wisdom, Lord, nangangailangan ng kaalamang galing sa itaas. Bigyan niyo sila, Panginoon, at makilala kanila. Magkaroon ng pagkakataong makilala kanila sa kanilang buhay bilang tagapagligtas. At magkaroon ng wisdom sa buhay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, mga kababayan, at salamat po sa talata na ating napag-aralan. Teka, akin munang panonoodin ang ating broadcast at ating babasahin na partner yung mga nauna. Pagtulungan na natin ito si Ma'am Josie Mingala is watching. Jeric Reforma, pinagpalang Martes ng umaga. Pastor Joe and Pastor Rene sa Smart TV na lang po nanonood. Aba, napakaganda dyan. Mapakalinaw siguro dyan. Baya YouTube live streaming.
6: Sobrang laki ng mukha natin dyan.
4: Oh.
6: Guwapo, Smart TV pala.
4: Guwapo ba kami, Jerry? Paki-comment nga, ha? Ayan, si live streaming from Magarao, Camarines Sur. Malakas
6: wow.
4: Pala ang ating ano dyan, ha? Malakas pala ang mga siga. Sa bagay, ano? Naka-YouTube pala nga pala.
6: Maray na aga.
4: Ayan. Si Rosalinda Ohano Mansano, blessed morning, Pastor Joe at Pastor Rene. Listening always sa radio. Ayan, Pastor Rene, ikaw, baka meron ka mga nakita dyan babasahin at babatid.
6: Oh, si ano to? Si Efren Bolgado Jr. Oh, good morning po, mga pastor. Coming po ako tomorrow, hoping po, sir. Oh, dito 'yan ha, sa dito 'yan Efren ha, sa
4: GFM office.
6: Nasa office, GFM office. Ito yung nagluluto palagi ng masarap na sauce.
4: Oh, ibig sabihin, partner, mamayang gabi, kailangan mo nang bumili ng para matikman natin yung sauce. Eh, makapagluluto ba naman tayo dyan, partner, sa office?
6: Nako, hindi ko na alam, pero gagawin ko na lang.
4: Lutuin sa bahay.
6: Bibili na lang ako dyan sa baba. Hindi na lang ako hihingi ng sauce.
4: Ayun, tama, di ba? Sa office natin sa baba may mga nagbebenta diyan. Pakyawin muna. Asang balot. para makatikim ng yung mga staff diyan. Anyway,
6: ayan sige ha, ini-expect ko yan. Ito ba si Trinidad Villa, blessed Tuesday po, watching po. No? Sabi niya
4: Batasan Hills.
6: Ito si Eva Puyo Engog. Mata, hello po, Pastor Joe, watching with you while we are traveling or travel going to Cavite.
4: Okay.
6: Si Lilia Alin de la Cruz, blessed good morning to everyone watching. Ayala Makati po with my alaga, Nanay, 92 years old po. Wow. God bless you, sister.
4: Okay. At hindi binabati, partner, personal ko ang babatiin yung mga nakasama natin noong Saturday. Sila Congressman Jojo Garcia ng Lone District ng San Mateo Rizal, ang Vice Mayor, mga konsihal, Kapitan Lamsen, na after broadcast ay mayroong meeting kami after this. Maraming salamat, partner. Sa San Mateo Rizal, dito sa subdivision mismo, ay may dinonate sa amin na solar water system. So it was donated by Congressman Jojo Garcia na i-operate ng subdivision namin, pero open sa lahat sa labas, lalo kasi alam mo naman sa amin may problema minsan sa tubig pag nawalan, wala ng source na mainom. So ito hindi lang ito deep well lamang, kundi tubig. Ipi-filter ito, partner, as if filtered na siya paglabas. Mineral, hindi ko alam kung mineral ba yan o palagay ko mineral water.
6: Okay.
4: Kasi, so yun, may meeting mamaya after 9:30 para sa turnover kasi nag-blessing na nung Sabado at tayo na anyayahan para maging manguna sa pananalangin doon sa event na yon. Kaya maraming salamat si President Bien, ang aming manager, si Brother Tony Manas, ang siyang namamahala, just in case.
6: Uy! Kilala ko yan, si Tony Manas.
4: Yes, kapit

0: Institute of Arts and Science school paper. Eh, ako naman, bilang bahagi ng student council, eh ano naman, photographer ako for that, ano, for that school newspaper.
1: Small world, partner. Small world.
0: Small world, oo. Alam ko nga, taga...
1: San Mateo.
0: Alam ko, taga Marikina yan. San Mateo pala siya.
1: Sa ngayon, nasa Dream Homes. At siya ay nasa mga isang buwan ng nag-church dito sa OFC May. At mamaya ay may meeting nga kami. Kaya maraming salamat,
0: okay,
1: partner. Hayaan mo, mamaya may mention ko, ha?
0: Okay. Okay.
1: Si Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Si Weng Cabal, good morning po sa inyo mga pastors listening from Caloocan. Si Edith Ligutan, good morning po. Ayan, si Rambi Miranda, good morning po mga guwapo. Ulitin ko nga yun.
0: Okay.
1: Para maganda yung word na ito, magandang opening ito eh.
0: Para sarap pakinggan.
1: Ang gandang umaga po mga guwapong Pastor Joe and Pastor...
0: God bless you. God bless you,
1: Ram, ha? From La Union. Ah, lakas pala.
0: Wow.
1: Yun. Okay.
0: Para bang greeting sa ano, sa Ilocano?
1: Aba, hindi ko alam, partner. Hindi ko, ayoko manghas dyan. Ayan, si Perla Bautista Lagos. Blessed morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Ayan. Ortigas po ako pupunta. Bili na lang po ako, sir. Dadaling ko po dyan. Sabi ni Efren. Mukhang naunahan mo siya o naunahan ka niya, partner. Bibili na lang daw siya. Ang sadyan niya talaga ay patikim yung kanyang sauce. Naku, sayang. Ano ba bukas Wednesday? May programa ako bukas, partner.
0: Halika na rito.
1: Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Meron pa si Leonida Rubio. Sabi dito, Blessed Tuesday po, Pastor Ren and Pastor Joe. At sa lahat ng listeners ng servisyong OFW from Bacoor City mula kay Leonida na bumabati
0: pa rin. Baka maabusan na tayo sa ating magbasa na tayo, partner. Magbasa na tayo ng ating ano para hindi tayo maubusan ng oras, ha?
1: Hello.
0: Mamaya ho kami babati. Ito nga po. Isang padala ng isang taga Saudi, no, at meron siyang gusto ikonsulta, no, sa ating programa na Sagot Kita. Ito po, sabi niya, hello sir, magandang gabi po, dito sa Saudi po, may gusto lamang po sana akong itanong kung okay lang ba yung 16 hours or 18 hours na trabaho po at alas 8 gigising, mag-ayos sa sarili. Sinabi ng amo ko na dapat matapos ko ang gawain ko sa bahay sa loob ng 2 oras po. Bago lang po ako dito, magdadalawang linggo pa lang po ako para mag-gumising yung anak niya. Nakatutok na lang po ako. Tapos sa tulog ko naman po, dapat daw alas 3 na ng madaling araw ako. Dapat matulog kasi gising pa yung anak niya. Pag gising pa po ng ganyang oras po anak niya, bawal po ako matulog. Ano po ba ang dapat gawin?
1: Okay.
0: Salamat po, sir.
1: Alam mo, partner, yan ay 2 days ago lang. Supposedly, Martes natin yan nasagot. Thursday. Thursday dapat natin nasagot yan. Kaya lang hindi natin nagawa. Pero ngayon, yan ay pinadala sa atin ng isa nating kababayan at humihingi nga ng tulong. Ang napansin ko, partner, doon sa kanyang highlighted, doon sa kanyang sa binasa mo, yung overwork, no? Walang pahinga. Una, tingnan muna natin, ina-appreciate natin na may trabaho ang isang OFW. At talagang sa isang OFW, ang sadya talaga niyan ay talaga magtrabaho, no? At sa kanyang pagnanais na masuplayan, pangangailangan ng pamilya. Pero partner, kapag sobrang trabaho, abe hindi ka pwedeng tatagal dyan. O hindi ka makakatagal dyan. Ang sabi niya, bago lang siya, partner, eh, di ba? Bago lang siya sa kanyang employer. Una, ang ating payo sa mga ganong sitwasyon, number one is makipag-ugnayan sa employer. Ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Kasi baka mamaya, supposedly naintindihan nila

0: nakalalagay ng isang domestic helper na dapat may pahinga. Ang nakalagay nga partner sa contract ay 8 hours ang
1: Correct.
0: trabaho, 8 hours sa kontrata nakalagay yan. Kaya lang, sa case ng mga household service worker, hindi totoo yan, partner. Hindi
1: Tama.
0: nangyayari yan. Hindi nangyayari yan. Kasi lalo na, kapag may anak, at maliit pa yung bata o baby, ay talagang mas mahirap gawin yung 8 hours. Kasi habang gising yung bata, gising ka. Kaya nga ang iba dyan, sa ibang mga alam nating mga OFW, ina-assign lang sila sa bata lamang. Yun lang talaga ang babantayan nila. Hindi na siya naglalapa, nagluluto. Kasi malaking trabaho pa lang yung oras sa bata. Kaya lang in her case, partner, hindi lang pag-aalaga ng bata yan. Talagang lahat kanyang trabaho bukod pa yung bata.
1: At saka pansinin mo, partner, 16 or 18 hours. No? At I agree na ang realidad para sa domestic, sa household service worker, ay lalong-lalo na kapag may bata, talagang nag-e-extend. Ngayon, ang problema nito ay violation of the contract, meaning yung nag-extend na nga ng hours. Tapos, obligado pa siyang gumising ng maaga at obligado pa rin siyang gawin at tapusin yung trabaho niya, what? Ang sinabi doon, ng 2 oras. So, clearly, medyo unfair yung kanyang sitwasyon. And I agree with you na kailangang makipag-usap na ayos sa inyong amo, no? At ang hirap nito, partner.
0: Totoo yan. Totoo yan. Lalo na kung first-timer ka o di kaya bagong-bago ka. Di ba normally ang attitude ng ating mga kababayan, pag bagong-bago, pinipilit, kinakaya yan. Pero,
1: Kinakaya.
0: kinakaya yan. Pero the mere fact na nagpadala na siya sa atin ng ganyang tanong, nahihirapan na siya. Na-imagine ko lang yung ganong alas stress na tutulog tapos kailangan gumising ng maaga dahil may gawaing pangbahay, ay talagang hindi madali. Kahit sino, hindi tatagal. Makapagpatuloy ka man ng ilang araw dyan, ilang buwan, hindi ka tatagal para abutin yung 2 taong kontrata. So number one, partner, makipag-usap. Baka naman mapaliwanag. Halimbawa, baka pwedeng kumuha uli ng isang manggagawa para tututok lang sa bata or sa household chores.
1: Right.
0: Kumbaga, separate. Kasi, alam mo, yung mga employers, siyempre, gustong-gusto rin yan na makatipid. Parang may nani ka na, may teacher ka pa.
1: Yun na nga. Oo.
0: Lahat yan, partner, tinatrabaho.
1: But on one hand, partner, on one hand, parang compliment dun sa ating mga OFWs na pinagtitiwalaan sila sa paglilinis ng bahay, pinagtitiwalaan sila sa pag-aalaga ng bahay. Para bang, ito, Pilipina to, capable to, kinakaya nito, hanggat kaya. Na on one hand, medyo maganda rin yun, ano, na pinagtiwalaan ka ng ganon. Pero on the other hand, may abuso.
0: Tama.
1: No? May abuso doon sa kapasidad at kakayanan ng ating mga household service workers na para bang ang tingin na sa kanila robot na
0: tama.
1: Walang pahinga. Doon, I think, that is where the issues lie pagdating sa ganito. Kailan naman sila magpapahinga kung, halimbawa, sabihin na natin, yung 16 hours na nga, aba,
0: dalawang araw yun, partner.
1: Oo, katumbas na ng 2 araw na trabaho yan. Normally,
0: eight hours.
1: Sobra ho. Sobra naman yan.
0: Hindi tatagal, partner. Hindi yan tatagal yung ating kababae. Kaya nga, sumulat na sa atin, o nag-PM na sa atin, kung ano ang pwede niyang gawin. So, number one, partner, susugan ko lang, makipag-usap sa iyong employer. Pangalawa, ano man ang maging response niya, ano man, negative man o positive, at least na iparating mo. Number two, makipag-ugnayan sa ahensya mo sa Pilipinas. Yan. Para nando-document mo kung ano ang mga advice nila. So makipag-usap na bakit ganito po, baka pwede naman. Pero sa aking tingin dyan, partner, kahit makipag-usap pa yan sa sa agency sa Pilipinas, sasabihin lang yan, eh, kayanin mo na lang at tagalan mo na lang, tapusin mo lang ang contract. Nako, mukhang malabo po yan kung yan ang advice nila. Pero mahalaga, partner, na ipahatid mo ang iyong concern. Kasi kahit anuman ang mangyari, eh, at least na iparating mo may mga may paper trail, kumbaga, mayroong documentation, mayroong PM, huwag mo lang buburahin yon at magagamit mo yon. Pangatlo, ito yung mga legal na paraan. Ano? Pangatlo, makipag-ugnayan sa ating, ano, sa ating migrant workers office. Bakit sa kanila? Sapagkat sila ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon. Yung monitoring partner, diyan pumapasok yung monitoring. Na minomonitor dapat ng Migrant Workers Office ang kanyang mga accredited agency dyan sa bansang yan. At kapag nagparating ang OFW sa Migrant Workers Office, tiyak ipaparating yan ng Migrant Workers Office sa kanilang accredited agency. O, alam mo na. Alam mo na yon. Pag nanawagan sila, eh malaking bagay yon.
1: Partner, this is where we highlight the fact that yung sinasabi po natin na yung pong sinasabi po natin ng importansya ng ano ng monitoring ng ating mga ahensya na kung minsan yan palaging ano no sa akin parang palaging bagsak na hindi ko alam kung ito ba talaga and I know for the fact that ang DMW also monitors the agencies kung nagmo-monitor ba talaga sila. Palagi ano lang yan na kasi kung ganito eh, kung nagmo-monitor yung mga agencies at malalaman nila ito, itong ganitong mga sitwasyon. Kanya lang baliktad ang nangyari. No? Nagsusumbong sa atin si household service worker, so i-endorso natin, re-reklamo. Tapos saka pa lang ti-check. Teka, nagmo-monitor ba talaga itong mga ito? Ganun ang nangyayari.
0: Natatawa ko, partner, dyan sapagkat pag pinag-usapan ay monitoring, dyan galit na galit si Atty. Cao, no? Dyan sa salitang monitoring na yan sapagkat mayroon ngang staff, mayroong tao dyan, pero ang tanong hindi yung monitoring nila, nagre-result ba into an action?
1: Nagre-result ba talaga? Yes. Nagkakaroon ba talaga ng kumbaga action kung saan nagbabago ba yung sitwasyon?
0: Yun. That's good. That's good
1: tapos, ang madidinig pa natin from our distress OFW, sir, wala naman po silang ano, hindi sinasagot yung
0: nagsisin
1: aking
0: lang. Yan ang malungkot pa niya, partner. Kasi, siyempre, ang OFW, pag nagpadala ng concern niyan, hindi ibig sabihin niya na okay ang sitwasyon. Pag nagpadala, kasi before na mag-message niya, tinitiis mo na yan. From the start, tinitiis mo na yan bago ka pa mag-resort into a complaint or pagsasabi kung kanino man sa atin, ano, sa GFM, lalo sa government, nako eh, pag ganun, malala na yan, partner. Pag sa government, malala na yan. So, kaya nga kailangan talaga, kababayan, kung nanonood ka ngayon, doon sa nagtanong sa atin, please, sundan mo lang yun. Walang masamang itry. Walang masamang itry yung mga binanggit namin. Makipag-usap sa employer, anuman ang sabihin nila, may magagamit mo yun. Pangalawa, sa agency sa Pilipinas. Pangatlo, sa Migrant Workers Office, tawag lang yan. Hindi mo kailangan dyan o message lang yan, PM. Hindi mo kailangan pumunta dahil alam ko hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na makalis dyan sa inyong trabaho, hindi kayo papayagan. So, PM lang. So, yung tatlong yan ay makatutulong sa iyo. Ngayon, kung sakali, sana naman hindi mangyari ito, na kung sakali walang aksyon doon sa tatlong yan, ay partner, abay pag magpasya ka ng umuwi. Magpasya ka ng umuwi. At tutulungan ka namin for your repatriation sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Sapagkat diyan may nilalabag, Pastor Rene mentioned kanina, na mayroon ng violation mula sa contract. Sapagkat 8 hours, stated partner yan, nandyan mismo sa kontrata yan, ang reason para mabigyan ka ng pagkakataon makapagpahinga. Hindi dahil sa tamad, kundi dahil sa binibigyan ka makarecover the next day.
1: Yeah.
0: Kung 16 partner, paano ka magpapahinga ng 16 hours kang nagtrabaho? Yan, no?
1: The body needs to recover. So, ang nangyari tuloy niya dito, partner, ang nangyari sa kanya, no? Eh, biruin mo, tutulog siya. Tutulog pa lang siya. Maya-maya, gising na siya dapat.
0: O, sa biruin mo, ina-expect. Bahay, gawain bahay naman.
1: Hindi. Tsaka ina-expect siya, gumising ng alas 3 ng madaling araw. Eh, paano nga kung yung kanyang alaga ay nakatulog, alas 3 na, igigising siya, what, 8 o'clock, sabi niya eh. Eh, ilang oras lang yung kanyang tulog niya. Diba?
0: Pipilitin yan, pero hindi kakayanin.
1: Pipilitin niya, pero kumbaga, babagsak ang katawan niya. Kaya, I agree, kailangan makipag-usap sa amo, kailangan rin makipag-usap, report sa inyong agency. Ngayon, ganito, hindi sumagot, walang action si agency. Dito ngayon papasok, diretso na sa Migrant Workers Office. Alam niyo kung bakit? Kasi si Migrant Workers Office, pag nalaman nila yan, ang default should be sila ang tatawag doon sa agency.
0: Tama.
1: Sila ang tatawag doon sa Foreign Recruitment Agency to compel. No, to compel ano, sagutin niyo itong reklamo at ng complaint ng household service worker na kulang ang tulog. Ano, at ayaw pagpahingahin. Ano, at ine-expect siya magtrabaho ng 16 to 18 hours.
0: Okay.
1: So, sa akin ganun ano, ito advice din ito and which works ni ano ni Amira, yung ating partner dyan sa Saudi Arabia, kasi what works is that kapag ka sinabi mo sa agency, ay magpapagalitan ka pa. Okay? Yung local agency, hindi sinasagot. Malala kapag ka sinabi, ay wala na kami pakialam sa inyo.
0: Buti sinabi mo yung partner, kasi yan ang kapag nasagad na yung agency sa kasasagot o ka-reklamo, sabihin niya, wala na kami pakialam sa iyo sapagkat na-deploy ka na namin, which is hindi totoo. Ayan, partner.
1: Hindi po totoo yan.
0: 9:02 na. Kailangan natin mag-station break. Babalik po kami para ipagpatuloy at pagsagot pa sa inyong mga katanungan. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Huwag po kayo alis.
2: Servisyon OFW. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Servisyong OFW.

0: Nagbabalik po ang serbisyong OFW kasama niyo inyong mga lingkod, Pastor Joe at Pastor Nene po, para sa kasagutan sa inyo po mga katanungan. Ano? At partner, ito, nag-comment si Joanna Villanueva Mina Raguin. Sabi niya, naimbag nga bigat yung ita, kakabsat, gablaw from Batambang, Cambodia po. Wow! O siya na yung nagturo sa atin na greeting sa Ilocano, partner.
1: Oh. Tapos galing pang Cambodia.
0: Oo, ang ngayon nasa Cambodia siya. Okay. At ingat-ingat po kayo dyan sa Cambodia. At okay. Hopefully you are in good hands sa inyong employer dyan. No? Si Amen. Ednalyn Cacao, partner. Good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Ewan ko kung nabasa na itong iba, pero I think nabasa nyo na yan.
1: Yeah. Partner, gusto ko lang balikan lang sapagkat hindi lang yung nagreklamo sa o humingi na sa atin ng tulong may ganyang sitwasyon. Yan ay larawan ng sitwasyon ng mga household service worker na hirap na hirap sila, kaya lang natatakot silang magreklamo sapagkat mga bago pa lamang sila dyan sa employer nila. Wala akong masama, mga kababayan, ano, kapag ganitong sitwasyon, iparating nyo lang po. Kinakailangan meron kayong malabasan ng inyong ng sitwasyon para naman matulungan kayo. At the same time, mapagaan ang inyong kalooban kapag may nasasabihan kayo. Dito pumapasok yung tulong ng mga ganitong programa, ng servisyong OFW, ng servisyo ng GFM, ng OFW and Family Ministry, na nakakausap, kaya nabibigyan ng agaran, parang first aid partner first aid agad kapag ating natutugunan sila. Ngayon, balikan ko yon na after magawa nyo po yung tatlong yon, pagsusumbong sa pag-usap ng mahinahon, ha? Lagi nating sinasabi ang mahinahon sa employer mo, ipakita mo yung sitwasyon. Baka naman hindi nila nakikita yon, baka naman partner, malaking babae ito, di ba feeling nila kayang-kaya. Pero sa ganong sitwasyon, tapos malalaman mo pa na kulang pa yung pagkain, ay talagang hindi mo kakayanin. So please, i-ano nyo po, i-inform ninyo ang agency sa Pilipinas at sa ang ating Migrant Workers Office. Ngayon, after magawa mo yan, at tuloy-tuloy pa rin, partner, panahon na para magpaalam ka. Assistihan na namin kayo para magpa-repatriate, sapagkat yan ay contract violation, partner. That is a contract violation against the contract. Paglabag sa kontratang iyong pinirmahan. Kaya kailangan, since violation yan, may karapatan ka na ipaglaban yung karapatan na yan at umuwi ka na para sa akin. Yun ang aking payo dyan. Partner, ikaw, anong masasabi mo dyan?
0: Well, yung pagdugtong doon sa sinabi mo na contract violation niya. At the same time, ito'y ano na may kasama na itong paglabag sa kanilang human rights . No? Hindi na ito basta lang kumbaga sobra-sobrang
1: oras. Hindi lang oras. Basta contract violation, kundi human rights violation.
0: Yes, human rights na ito. The fact na hindi mo na itinuturing na tao yung pang pagtrabahuin mo ng ganoon. At saka sa akin dito ngayon bumabalik palagi yung alaala ko na sinasabi ni Pastor ni na this is actually parang servitude already, parang ano na to, parang ano talo, human slavery, no? Para bang tinitingnan mo yung iyong domestic worker na taga ibang bansa, no, na sa palagay mo may karapatan ka na pagtrabahuhin siya at huwag siyang pagpahingahin at parang wala siyang karapatan.
1: Ayan talaga, partner, modern slavery. Yan ang modernong slavery, no?
0: Oo, na modern slavery, yes.
1: Na nakakontrata. Diba?
0: Oo, kaya nga, sinasabi nga natin for on my side is that tinuturuan natin na magkaroon ng kaalaman ng ating mga household service workers na pupunta po kayo dyan aalamin po ninyo ang inyo pong mga karapatan. At sisiguraduhin po ninyo, alam ninyong sagutin kapag ka merong mga contract violation. At ang ibig ko naman po sabihin sa pagsagot, eh, hindi naman yung ibig sabihin eh, yung bang makikipag-away ho kayo.
1: Oo, huwag makipag-away.
0: Oo, yung buong sinasabi po namin, alam ninyong sagutin, alam ninyong ipagtanggol ang inyong sarili. Kapag ka alam niyo kasi yung karapatan ninyo, yung batas, at kung ano yung tinasaad ng inyong pong kontrata, marunong, magiging marunong ho kayong makipag-usap. Hindi nyo ho kinakailangan makipagtalo. Tama yung sinabi ni Pastor Joe kanina, ay makipag-usap ng mahinahon. At makipag-usap din ng mahinahon sa inyong agency. Hindi kailangan sigaw-sigawan o mura-murahin. Ang kailangan lang ho talaga kung alam niyo alam niyo kung paano ho niyo sila kakausapin. Dahil kung hindi, yun na yung panahon at hindi sila sumusunod, hindi sila nakikinig sa inyo, yun na ho yung panahon talagang mag-request na lang ho kayo ng repatriation.
1: Okay.
0: Bakit po? Kasi pagdating dito ho, pwede ho natin kayong tulungan, asistihan sa pag-file ng reklamo.
1: Okay. Tapos ang gagawin natin, partner, siguro di after our program ko kontakin ko yung ano nito, yung OFW mismo para sabihin natin yung ating advice sa kanya sapagkat ito'y pinadala personal sa akin at naghihintay nga tayo na itong araw na to para masagot pero in-advise natin siya manood para alam niya ang gagawin. So, kung kayo po'y may ganung mga kaso, ipagbigay alam niyo agad. Ang hindi pagsasalita ibig sabihin okay lang. Pinapayagan niyo ang namangyari. Eh may mga kwento din naman tayo partner ng employer, napakabait din naman, 'di ba? Ang dami nating kwento rin na pag nakakausap at saka pinapaunawa ang yung sitwasyon. Sampingan ni attorney ka, partner eh, may puso din yang mga yan. Tao
0: naman,
1: din yan mga
0: oo,
1: yan.
0: Naman.
1: Oo, may puso din yang mga yan. Kailangan lang ipaunawa natin na napapagod kayo at hindi nyo kakayanin kung magtatagal, i-consider nila yan. At siguro partner, kung mayroon mang mga matitigas ang puso, ilan lang yan, naniniwala tayo may puso yan na alam nila ang sitwasyon ng isang household service worker. Yun po ang gawin ninyo. Ano ho? Pero just in case, sa pinakadulo talagang ayaw pa rin, that's the time. Kailangan nyo ng mga pamilya, papuntahin nyo po sa GFM, papuntahin nyo po dito sa, kung gusto nyo, diretso kayo dito sa DMW para mag-file na po ng repatriation. Dahil yan po, immediate na po yan. Immediate na po yan. Dahil hindi yan
0: yes.
1: kakayanin. At kawawa naman ang ating kababayan, baka ma-trauma yan, maaaring first time pa yan, at ngayon ay ganyan na sitwasyon. Sayang naman. Sayang yung kanyang pagpapagal dyan. Okay, partner. Pangalawang tanong, meron ka pa?
0: Meron pa, meron pa. At ito naman, ito yung bago pa lang siya. No? So, ito ang sabi niya, no? Hihingi po ako sana ng tulong sa inyo, sir. Napasugo lang po talaga ako sa pag-abroad. Sa Riyadh, umalis po ako sa amo, sir, nang walang paalam. Kasi pinapahirapan po ako sa paglilinis ng bahay. Overwork po at laging late sa pagkain. Niinom ng tubig, di ko magawa kasi lagi siyang madali ng madali. Nakabantay pa sa akin, sa likod ko. Nadulas po ako sa banyo, sir. Hanggang ngayon, kumikirot po talaga, kumikirot po, balakang po. Buti yun lang tumama, hindi ulo po. Ang amo ko, nadulas din siya kasi pag naglinis, puro pabuhos ng tubig na may Clorox at sabon. Kaya madulas po talaga ang sahig. Pag dahan-dahan ako, minamadali ako palagi. Sana matulungan niyo po ako, sir. Uuwi na lang po ako kesa magstay sa accommodation. Tapos kinukuha pa sipin namin sa agency.
1: Okay.
0: May karugtong pa, no?
1: Yes. Same person yan, partner, ha? Same person yan, yung binasa mo ngayon at yung pangalawang babasahin mo.
0: Okay, 10 days lang po ako dito. Wala pa po akong ikama, pero hawak ko po passport ko. Makakasuhan ba ako ng hurog pag nag-change ako ng agency, sir? Yan. Sige, partner. Bigyan mo ng context.
1: Okay, so yung unang binasa mo, partner, ayun ang sitwasyon niya, no? Yun ang sitwasyon niya na napakahirap, no? Mahirap, parang doon sa una rin na walang pahinga, pero ito talaga hirap na hirap. Tapos yun nga, nangyari pang nadulas siya. Itong kababayan nating ito ay nagsabi pa siya na laging binabantayan yung trabaho niya, at dahil doon nakaka-pressure partner niya, di ba? Habang nagtatrabaho ka, nakatingin sa iyo para bang walang tiwala sa lahat ng gagawin mo. Kaya doon sa dulo sinabi niya, eh gusto ko na lang pong maglipat. Ito yung key, no? Maglipat ng employer, makakasuhan po ba ako? Sana naman, partner, ang sagot ko niya, sana naman hindi ka pa naglipat ngayon ng employer mo, kasi ilang araw na ito, partner, yung PM na yan, eh. Pero sinagot ko na yan. Kaya lang, para sa kabatira ng ating mga kababayan, at saka baka nanonood din siya ngayon, dahil kung may paglabag man ang employer mo, halimbawa sa overwork at saka doon sa halimbawa kung kulang ang pagkain at kulang ang pahinga, kung may paglabag siya doon sa kontrata, pag ikaw ay umalis, kasi mukhang nagpa-plano partner doon sa unang sinabi niya, plano niyang, ano sabi niya, plano niyang lumipat o nakalipat na?
0: Plano niyang lumipat ng agency.
1: Okay.
0: Pero may komplikasyon pa, partner. Ano siya eh? Tumakas siya eh.
1: Ayun.
0: Siya eh.
1: Yan yung una, partner.
0: Oo. Oh.
1: Tumakas na siya ngayon. Tama, tumakas na siya ngayon.
0: Oh, tumakas na siya. So wala na siya doon sa
1: wala
0: kanyang,
1: na.
0: Kanyang amo.
1: Wala na.
0: Tapos
1: oh, so,
0: nabanggit niya, nasa accommodation siya ng agency.
1: Yun. Oh. So yung advice ko kanina, babaguhin ko lang ng kaunti. Kasi ang understanding ko kanina, nagpaplano pa lang siyang lumipat. Yung pala, tumakas na. Bago siya, nanando na siya ngayon sa accommodation. Nako, sana partner, ay hindi magandang ano yan ang pagtakas. Dahil wala naman tayo nakitang life-threatening, partner, doon sa kanyang sitwasyon. Hindi naman siya sinasaktan o bantang sasaktan o papatayin. Eh sana hindi siya tumakas, kasi magiging problema niya
0: yan.
1: Tiyak kakasuhan siya ng hurob, no? Pagtakas doon sa kanyang employer.
0: Oh. Yeah, yung hindi naiintindihan, partner, ng karamihan sa ating mga kababayan na the solution is tumakas, no? At sa akin naman, hindi ko rin naman fully masisi yung ating mga kababayan na nag-iisip lang para maprotektahan yung kanilang sarili. Pero at the same time, kailangan din isipin ng ating mga household service workers ito, no? Na you think about the implication, kasi na yung pong pagtakas ay makakausap po, makakasuhan po kayo o makakocomplain po kayo as hurub. Iyon yung term po nila sa Middle East. Na yun po ay sa atin, sa lingwahe natin po dito, ay yung absconding.
1: Awol.
0: Oo,
1: sa atin.
0: Awol. Oo, awol. O, pero sa legal parlance, no, kala mo naman, abogado eh.
1: Akala ko na andito na si attorney ko eh.
0: Mga nagkukunwang abogado. Pero yan nga ho, ginagamit yan ni at pastor ni absconding.
1: Absconding.
0: No? Nag-absconding ka.
1: Atin,
0: yung sabi,
1: awol, yung absent without leave. Hindi ka
0: umalis
1: nagpaalam.
0: Ka, hindi ka nagpaalam at hindi mo na tinuloy yung iyong
1: trabaho
0: na iyong pinirmahan. By the way, ang implikasyon niya, ikaw ang nag-violate
1: ng kontrata.
0: Oo, medyo binaviolate nila yung kontrata, yung nakasulat sa kontrata against you. Pero, ito sinasabi natin, hindi solusyon dapat yung pag-violate din ng kontrata mo para iligtas mo yung sarili mo.
1: Kasi may binaviolate na partner, may binaviolate na silang batas sa Middle East. Doon sa absconding na yon o doon sa pagtakas, kaya may, dahil may binayolate na siya,
0: Yes.
1: ang magi ang magte-take effect na batas yung nandoon. Dahil naroon siya sa Middle East, kaya ang advice ko sa kanya, partner, mag-report ka na agad, kasi inano pa siya, shelter pa siya ng kanyang agency. Shelter pa siya, sana nga ay hindi siya sampahan ng kaso ng employer niya, kasi tiyak, partner, ipinaalam na yan ng agency niya nung yung kanyang worker ay naroon.
0: Maganda sana laban niya, partner, eh, kasi kung tutuusin nga, pwede niyang i-report yan, eh, no, na siya ay na binaviolate yung kanyang kontrata. Kanya lang ang mangyari niya pagka naunahan siya, mas lalo hindi siya makakauwi agad. Di ba? Siya pa ang i-complain, tapos nakalagay nga niya dyan, wala pa siyang ikama.
1: Okay.
0: So wala kang ikama, tapos naghurog ka pa, o tumakas ka. So hindi, kumbaga, hindi talaga favorable yung
1: okay.
0: nangyari sa kanya.
1: So may last question siya, partner, doon sa bandang dulo, sinabi niya, pwede ba akong maglipat? Ayan, ng employer. Ibig sabihin, nasa labas na siya, di ba? Nasa labas na siya ng kanyang employer, nasa agency na siya. Ngayon, ang tanong niya, habang nariyan siya sa accommodation, pwede ba siyang maglipat? Ayan. Ang sagot ay hindi. Mayroong proseso ng paglilipat, just in case. I-process yung paglipat. Kasi ganito, hindi basta-basta papayagan ng ating Migrant Workers Office na maglipat ang isang worker nang hindi iimbestigahan, partner, yung current employer. Kaya hindi makakapagproseso, hindi makapagpuproseso ng transfer. Unless otherwise, na itong ay papatayin, sinasaktan, ayan, i-consider, partner, yan, tiyak ng ating Migrant Workers Office. Pero in this case, mukhang hindi yon, hindi mukhang malabong mangyari yon. Yun po ang sagot natin doon sa ating kababayan. Ang kung ganyan ang nandiyan ka na sa labas, huwag ka, pangalawang violation mo yan. Minsan kasi ganito ang gagawin ng agency sa abroad. Ililipat ka, partner, ng ibang employer. Pero walang kontrata yan, partner. Ipapalipat-lipat ka hanggang, kasi gusto ng agency niya, partner, natapusin yung dalawang taong nasa kontrata, kasi magiging problema nila yan kapag nagreklamo, hindi pa tapos ang contract. Kaya ang gagawin nila dyan, ipapalipat-lipat ka. Ang tawag na nga, tawag nga nila daw dyan, parang ano ka, parang may tawag sila, parang ititest muna kung okay ka. Akala nila parang mag-a-apply ka ng bago. Hindi po. Yan ay pinalilipat-lipat ka lang para tumakbo yung taon, kumikita ka, pero may paglabag na. May paglabag. Kaya ayaw na. Mukhang ini-encourage siya, partner, siguro dyan. Or kung hindi man, gusto niya na lang lumipat. Pero advice natin, hindi tama na lilipat
0: tama.
1: Ka. Either umuwi ka na lang, mag-apply ka na lang uli, pabalik. Kung yan ang nais mo na makauwi. Pero paglipat, it's a no-no. Kasi nga, may kontrata ka pang hindi tapos. Kahit sabihin mong wala pang ikama, partner. Kahit wala ka pang ikama, pero lalabas sa kontra kung sino ang employer, kaya hindi makapagpuproseso, yung papasukan mo para ma-issuehan ka ng ikama. Dahil meron kang nasa system pa rin yan ng Middle East ng record na ikaw ay narito at may employer, may former employer. Yun ang ating second
0: right.
1: partner.
0: Alright, palagay ko na-consume na natin yung oras na dapat natin tapusin. Ano? At kung kayo po meron pa akong mga katanungan na gusto niyo pong mabasa dito, no? sa ating pong programang Sagot Kita sa Servisyong OFW. Padala lamang po ninyo dito po sa 702 DCAS, Servisyong OFW. At yan po ay sisikapin namin pong sagutin para
1: okay
0: po sa inyong pong kaalaman.
1: Maraming salamat mga kababayan sa mga tawag sa inyong pinadala sa amin. Magtatapos na po kami sa programa. No, sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers.
0: Kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya.
1: See you po bukas. God bless us all.
0: God bless you po. God bless,
1: God
0: Pastor
1: bless
0: Joe.
1: Pastor Renee.

0: Ako si Rika Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, ang aton oras, diri sa DYBS sa Bian Maing Aga. Kag-welcome gate sa Real Time with Leia sa Siningadlaw sang Martes, July 7, 2026. Salamat gate sa Siningadlaw sa ininga opportunity nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga makaupdanay naman kita diri sa Real Time with Leia 1233 Radio DYBS. Kamusta ikaw, Bian sa Siningadlaw? Nalipay ko nga makaupdanay naman kita diri sa aton nga program kabay pamangin pagpakamaayo ini sa imo kag ginaagda ko ikaw nga mag-upo diri kag mag-share sang imo mga greetings dira, imo mga prayer request, imo feedback or messages na mga insight dira nimo abyan. Kay bag-o naman ang aton nga topic for today. Kamusta ikaw, Tita Virgie Salgado? God bless you, Tita Virgie. Kag subong man si Sir Emmanuel Salgado and family. Also, gina-greet man naton si Nay Mercedes Nanit, kag si Sir RV Nanit dira sa Guimaras, Tita Ninfa, Pastor Nemesha Tahala dira sa Alegre Oton, Iloilo, kag tanan nga mga abya naton dira sa The Voice of Calvary Baptist Church. Madamo gid nga salamat na ininita Guadalquivir. Ang prayer request naton kay Nininita nga tagaan pagid siya sang maayong lawas kag healing sa iyang mga masakit. Subong man si Ma'am Ninette Pisaga, pangamuyuan sa gyapon naton for healing. Si Ma'am Aileen Baulo, Ma'am Leia Solinap, Tita Ofelia Tutika, maing aga man sa imo, please pray also sa iyang for strength and good health kay Tita Ofelia Tutika. Ginatami ako man si Ma'am Sharon Yanok dira sa may Pontevedra, no? Maing aga dira sa inyo. Also, Tita Laila Kitko, maing aga. Hello ng Drusila Gayanilo, no, Sir Joel Gayanilo, maing aga dira sa inyo sa Himamaylan. Kag subong man, ang aton man nga pagpanamyo kay Tita Florita Ong, Mamaya Chu, maayong aga gid sa inyo. Abyan, kadamo lang kita sang mga palangamuyuan, kag mga good news sa sininga adlaw, no, kag at the same time, mga kinanglan man naton pangamuyuan gid. No, Tita Ninfa de la Torre, good morning gid sa imo, salamat. Tita Delia Entrata, Tita Vic Plagata dira sa Valladolid, Tita Nayle Gonzales, good morning gid sa inyo. Subong man sinong Fernando ng aming mananap ginatamyaw man naton. Sir Billy Buenafe, maing aga. Si Sir Nene Reyes dira sa Guimaras, maayong aga gid sa inyo. Nang Alice Melendez, kamusta ka dira? Kag gina-congratulate na to, no, ang aton nga Filipina star, no, nga si Alexandra Yala. Despite nga na pierde ini siya abyan sa quarterfinals nga sa pag ano niya, no, hampang niya kahapon sa versus kay Paulini, no, Janine Paulini abyan, pero sa gihapon dako na nga kadalag-an, no, nga nakadabot siya sa Wimbledon abyan. So pierde man gani abyan, no, ang champion nga si Iga Swiatek. Kag kanami lang gid sang iyang nagakatabo, no, sa aton nga tennis star abyan. Kay according gani sa isa ka comment, no, she's like a ray of hope for the Philippines. So ang pag-dabot niya sa Wimbledon abyan is already a big achievement. Kag of course, no, ang according niya kay Alex abyan, no, may mga adlaw gid nga pareho sina, no, nga everyone has days where you don't play your best tennis. Amo na sang iyang statement ni Alex, no. Kag naintindihan niya nga bahin ng ina sang iyang trabaho, no? Banya, I don't think I'm going to be playing the best tennis of my life every single day. I'm really proud of how I handled things. I just have to kind of move forward and continue with my progress. Kaya namin lang ito, no? Hindi man na-end sang tanan ko na pierde ikaw. Ang failure, abyan, part lang na isang game, part lang na isang life naton, but it's not the end. Let's move forward. No, nag-breakthrough siya ini si Alex Tiala sa March 2025 nga nakadabot siya sa Miami Open semifinals kag nag-elevate ang iyang stardom sa Wimbledon both on and off the court. Kag ang kanami ilang gid nga sa amuto nga time no na met niya man si Princess of Wales Kate kag na may photo pa sila nga duwa abyan no kag dito man nagsikat ang iya nga siya sa iya nga photo nga diving for a ball no against sa kay Swatek abyan gin hingalanan panigani ang ining show nga or ang iya nga pagpakita sa sining ano na nyo nga posisyon niya nga the superwoman outfit no matong ilang ano no ang comment abyan kag salamat gid no sa kay Alex Yala despite sa mga nagakatabo sa aton sa Pilipinas subong abyan nagahatag ini inspirasyon kag paglaom tuod sa aton kag kita may mga daily battles man kita kag amuna no padayon nang gid no sa pagpaningwa abyan no nga madaog naton ang mga battles naton and ang kanami ilang gid bala pagid no sa aton nga kabuhi nga ara gid ang Ginoo nagaupod sa aton naga abulig no nga magdaog kita sa mga battles naton abyan kag another pagid abyan no palangamuyuan naton may ara kita sang gina anticipate abyan nung bagyo pero ang aton nga gobyerno ano nang naka-ready no labi na gid ang aton nga presidente no nag-order siya sang kahapon sa tanan nga government agencies nga mag-implement sang preemptive measures including evacuation sa high-risk areas in preparation for Super Typhoon Bobby nga pagapahingadlan siya kung magsulod na sa par abyan nga Inday no kapapangamuyuan na naton nga matunaw lang ni siya no nga hindi na sa magsulod sa Philippine Area of Responsibility. So as of 3 p.m. kahapon Lunes abyan ara si Bobby 2120 kilometers east of southeastern Luzon packing maximum sustained winds of 205 kilometers per hour near the center may gust ini siya nga 250 kilometers per hour moving west northwestward at 20 kilometers per hour. So sa subong abyan wala pa ni siya nag-apekto any part of the country pero sa sunod ng mga inadlaw most likely during the second half of the week ang gina-expect nung si Typhoon Bobby kag ang southwest monsoon or habagat mag-apekto sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod naton. So no, sa pag-asa mag-raise sila sa tropical cyclone wind signal up to signal number 3 even though si Bobby is not forecast to make landfall anywhere in the country. Meanwhile, ang direktiba sa aton nga presidente sa National Disaster Risk Reduction and Management Council pagtanan nga concerned agencies nga i-activate ang whole of government response ahead sa entry ni Bobby diri sa PAR or PAR. So, na-include diri ang pagpatigayon sa pre-disaster risk assessment and scenario meetings as well as placing response clusters under both the NDRRMC and Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils on standby. Kag sa piyak nga bahin, abyan, no, magbalon lang gikita sa gihapon sa mga payong naton, sa aton nga mga kalo, jacket, okay, ang habagat ara sa gihapon, abyan, no, muna siya ang nagtuga sa mga pag-ulan. So, no, sa pag-asa, i-enhance ni Bobby ang habagat sugod Miyerkules, bringing periodic rains over the southwestern portion of Mindanao before expanding sa western sections ng Southern Luzon, the Visayas, and Mindanao by Thursday. So, sa Biyernes, sabihan, ang monsoon rains may also affect sa western sections ng Central Luzon, Southern Luzon, the Visayas, Mindanao, and the Ilocos region. Kagsuno sa pag-asa, ang enhanced monsoon could produce moderate to heavy rainfall in some areas, raising the risk of flooding, particularly in the western sections of the country. Hello, dira. So, kay Richelle Magturo, good morning sa imo ng Rinaline Razo. Sang PCBS, maing aga sa inyo, sinang Jean Yulo, ginatamyaw ko man, maayong aga ng Leo Yulo. Good morning. Pangamuyuan man naton ang Cebu, abyan, kay may mga frequent thunderstorms subong dito sa Cebu, aga, kag gabi. Kag mag-prepare kita sang aton nga emergency kit, nga na-include diri ang flashlight, extra batteries, power bank, whistle, raincoat, bottled drinking water, ready to eat food, basic first aid kit kag ang battery operated radio. So maghalonggi kita labi na gid sa mga puluy-an nga ara sa flood prone areas kag kinahanglan i-familiarize nato naton kaugalingon sa aton nga community warning systems, evacuation routes and designated evacuation centers. Mag-monitor gid permi sa official weather advisory sabyan kag mag-prepare sa evacuation plan. Maing aga dira no sa mga biyan naton sa Kawayan, good morning. Tito Eliseo Patano, belated happy birthday gid sa imo. Tita Viola, maing aga. Salamat man sa kay Abyan, Kumari Joy Bravo, at Toto Yani. Salamat gid si Sir Fred Nilda, kay Baby Elise, kay Baby Sam Patano, good morning gid sa inyo, dira sa may Kawayan. Kagari pa kita Abyan, ginabangan, ginisang kadamaan kahapon, no, ang pagsugod, no, sang impeachment trial sa aton Vice President Sara Duterte kahapon. Gani, ang Philippine National Police nagahinyo gid sa aton tanan nga manghalong sa misinformation kag sa pag-intra sa mga online incitement nga makatrigger sang violence or undermine public order. So maghalong kikita abyan na hindi kita basta-basta magpati or magpost sang mga unverified information. Hindi kita magpalapta sang mga fake news abyan. Suno kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga nagdirekta na siya, no, sa mando na siya sa anti-cybercrime group kag intelligence units nga ibabakuron ang monitoring sang online activities that may incite violence, target government institutions or threaten public officials in connection sa impeachment proceedings. Suno sa iya nga ang disinformation that seeks to incite violence or undermine our democratic institutions is a direct threat to public safety. Nag-utilize naman subong sang PNP ang 24/7 cyber patrolling para i-identify ang and neutralize sang malicious narratives intended to deceive the public. So abiyan mo na siya, no, ang aton nga update kag ang subong ang aton Senado ang ginakabig nga impeachment court mag-open isang trial or nag-open na sang trial sang Vice President ni Vice President Duterte sang kahapon July 6. Around 6,000 police were deployed personnel sa Senate complex and other key areas to secure the proceedings and manage anticipated public demonstrations. So gina-share ini naton abyan para mapangamuyuan ini naton nga mangin safe and safe, no, kag peaceful, no, ang pagpatigayon sang impeachment trial kag wisdom gid sa aton nga impeachment court abyan, no, kag kita mangin mainalamon kita, no, sa pag tulok sini abyan kag pag-discern sang kamatuoran. Before sharing any information, reminder lang regarding this proceedings, verify anay through official channels para ma-avoid ang mga mangin galamiton ikaw abyan for those who wish to disrupt the rule of law. Sa piyak bahin, gin-underscore man sa PNP nga mangin politically neutral sila throughout the impeachment proceedings and will focus solely on maintaining peace, protecting democratic institutions, and ensuring the safety of all citizens. Sa sini nga aga abyan pag-istoryahan naton ang saving and budgeting. So kinanglanon ginanaton subong, no, muna siya ang encouragement sa aton subong sang aton nga central bank. Gani updan mo ko diri, tutok lang kung may mga greetings ka pagidara, mga pamangkot, mga feedback o kung imo nga prayer request, ipadala lang ina sa 0998-842-2130. Pwede ka man abyan maka-message dira sa aton nga chat box, no, sa Facebook. Maying aga lang dira sa kay ng Sol Piamonte, good morning. Kag pangamuyuan man naton for healing ka guidance gid sa coming operation ni Ma'am Lilis Lofranco abyan. No, please pray gid for guidance for surgery, healing and recovery kay Ryan Mingolio, healing for his critical heart condition and overall health and provision for everyday needs of his family. Kag subong man si Tita Corazon Estelioso, pangamuyuan naton sa iyang pag-process, no, sa iyang kidney operation, no? Please pray gid for healing, recovery, and financial provision. Kag abyan, sa gyapon bukas gid, no, sa pagpangagda sa imo, ang Intentional Discipleship Making Conference sa September 25-26. Pwede ka maka-inquire through their Facebook page, IDMC Bacolod, or sa ila website, idmcbacolod.com. Atong oras is 10:16. Pasalamat kita na kay Tita Mary Serrano, Tita Eva Tevez, Tita Nening Tito Ponso Tabao Suarez, mga biyan na itong dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise at Antipolo Pontevedra. Salamat man kay Sir J. Arihon, Sang Don Salvador Benedicto, Mamari B. Castillo, Diggs Lenore. Salamat man sa kay Mayor kag Pastor Paul Garganchel, Miss Elvime Gamilon. Good morning, Tita Perla, Tito Nestor, kag Day Joanne Montalvo. God bless you all. I'll be right back, abiyan. Mamari kita na isang pipila ka mga pahanumdum.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Yari, ang ato lubyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si John Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato niya pang kampanya. No? So, alas 4, ginangahabit kung pwede natin nga mapangsugod kita mangyong sa balay natin. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang ato nga mga lamok. So, ang second S natin is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani, naka screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may arat kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may arat ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpumati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real talk. Real talk. 20 real minutes past 10, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat kay Lib Ilihan. Kamusta ikaw, Ma'am Lib? Kag subong man, ginatamyaw nato, Tita Mary Serrano, Tito Philip, maing aga, Ma'am Dolor, Pastor Domi sa amin, maayong aga gid sa inyo. Kag subong man, chay milakit ko, good morning, ginatamyaw ko man, maayong aga. Si Tita Girly Fernandez, Tita Jessica, subong man si Day JN, China Net ni Bulgado, si Rosal Cagburnan Season, Ma'am Sheila Season, good morning gid sa inyo, salamat gid sa pag-tune in. Ginatamya ko man si Michael Ryan Teves, good morning sa imo. Hello dira no sa mga taga Iloilo, si nang Georgia Castor, maayong aga ginang Georgia, also si Ma'am Joyce EJ Molina, Miss Janice Tita Norming Remutin. Good day gid sa inyo mga abyan. So kanami gid sang sining reminder bless sa aton today no sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga kinanglan ang pag-support or ang pag-save kag ang pag-budget kinanglan mangin daily habit gini naton abyan no? Financial discipline kumbaga no ang yabi ka, para ma-secure ang aton future kag ma-prepare kita for emergencies, life milestones and economic uncertainties. Kabalo ka abyan sininga semana gina ano nato no gina celebrate ang Savings Consciousness Week. Muna siya ang excuse me no ang ginahimo subong no ang arang activity sang BSP Abiano, it's Savings Consciousness Week kag kanami sang theme mag-ipon ngayon para sa panatag na bukas. Mag-ipon ngayon para sa panatag na bukas. So, ini abyan, no, nga kampanya, mag-improve sang aton financial literacy, kabay pa, no, mag-improve ang aton nga financial literacy, kag ma-encourage kita nga mga Filipino to build stronger and financial resilience through regular saving and responsible budgeting. Ang pamangkot ko this time, abyan, nag-save ka bala or nag-budget ka man. Kung wala or challenge ini sa imo, pwede ka gid ka sugod subong abyan nga mag-save ay kung kisa nga aton nga mindset bala kinala mag-save ka dako gid nga amount pwede kita ka save 1 peso a day no start lang anay sa gamay hasta nga ano kita mag amat-amat no nga mag increase ang aton nga savings abyan kag suno sa BSP gani nga kita tanan nga mga Filipino gina-encourage gid kag gina-remind nga mangin habit ni nato ng pag-save. Kabalo ka abyan kada piso no nga ma-save nimo subong is a step toward a more secure and brighter tomorrow. No nami bala ko makita mo imo dira nga alkansya. Lamo lang kikita sang pwede may imong alkansya hindi magikinaglan nga mabakal kag isang mahal nga alkansya. No pwede lang man gani magamit nimo ang mga plastic bottle na bla abyan no mga used plastic bottle, iban mga lata pa na gani iban gani sa mga ano pa na partner Julie no sa mga kawayan para gani sa haligi no na dumduman ko pa na isang sa mga kaluluha na to no. Amo na ang practice sa mga haligi nga kawayan may gamay lang da nga giha no dra na nila ginasulod ang ilang nga mga coins no or ikaw ano di imo ginasudla mayra na gani kita naton nga ang ano na bala ang isa ka galon na bala nga ano ni gani ah isa ka galon nga container amo pagi na iya no ti siguro linibo na na nga ma-save mo nga mga coins ra itag puloon limahon or 20hon no so gina-encourage kita bisan piso lang gid no sang elementary ko gani na dumduman ko ang amon nga teacher nga piso a day na yang amon nga ginasupot para pagka end sang amon nga pagka December na no gapis agaluto kami na sa mga lugaw no kun ano lang ang mga pagkaon no nga ma-share bala sang tanan nan amo na siyang ginatudlo sa amon kag imo ginikanan siguro abiya naga ano man dira no nagatudlo sa imo kag kita mangi nga mga adult mga ginikanan mangin good example kita mangin maayo kita nga ehemplo bala nga ambalo nato ng mga bata ang mag-save pero kita wala galing save no so kinanglan makita na dapat nila sa aton nga naga-save kita bisan piso-piso la na or later i-share ko pagin ang mga iban pagin nga pamaagi abiyan paano kita mag-save. So may ari diri ako sang apat ka steps, practical steps toward effective saving according sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabihan, first, set clear and realistic saving goals. Set clear and realistic saving goals. Sabihan, ibaluon mo kung how long ikaw or ano kakalawig nga ma-saving. May, kumbaga may timeline, sample B, isa ka tuig, no? Amo na sa or masiling ka ma-save ko kay may baklon ako di ba lamo na iba no nga mga bata bakal siya sapatos or para sa ilang ano na ng enrollment no mo na ang na saludo gi ko na bala sa mga kabataan nga wala klase nag-ubra para maka-save sila so ang una gid nga step abyan kung challenge ang pag-support sa imo, set clear and realistic saving goals. I-determine ni mo kung may timeline ka bala, how long ina, isa ka tuig ang ako na no, or ini bala nga saving para sa ano ini, ano ka bala, para ini sa mission, no, para ini sa, amo ni, ng balay, no, mga amo na bala, and decide how much to set aside every month. Siyempre, kung nag-akon may ubra kaya, may income ka, ma-set aside kag dire isang amount. Any amount lang bisan start ka na sa gamay abyan nga ma imo na yang i-subton abyan. No? So muna set clear and realistic saving goals. Ikaduwa, monitor your income and expenses by listing all sources of income. No? Monitor your income. Kung may ara kaya sang regular yang trabaho, naga-income kaya amo na iyang amount imo na monthly salary plus may mga side business kapag gidara abyan so ilista mo na including ang mga business earnings nimo mga remittances and comparing them with regular expenses parehas ang loan payments and daily necessities again ay ikaduwa i-monitoring mo income kag expenses na may wala labot sa imo income listahon mo man kung di ka kadto daily ang imong kwarta no mo na siya ang isa kayabi nga may kalinong kaabyan no ma kag hindi maglibog ang ulo mo bala nga do bago ko pa malang nauyata na nga konsildo do naghangin lang nagagi sa akon how no mo nakis ang mga ekspresyon bala pero tuod na abyan kay nga naglibog ang ulo mo kay wala ka nagalista kundi inagadtong imong nga kwarta. So, ilistahon mo na ang monthly mo nga mga expenses. No? Of course, ara dira no ang tithes ni mo. As believers, siya kinalan i-practice kina naton. Ang iyas ang Ginoo, no? Ang imo dira nga balay, no? May garinta kadabi. Ang imo paggaon, imo pliti, imo suga, kuryente, mga pliti sa mga kabataan, no? Tanan nga mga expenses. So, daabyan, daily nga mga expenses na may gigon malista ni mo. Kag, third degree, abyan, determine your actual saving capacity after deducting expenses. So, muna siya ang, kumbaga, ang step, bala, abyan, kung makabaton ka sa sweldo, may ara ka na nangadaan sang kumbaga ano na siya mo daw budgeting na nasa no nga diin amo ni ang makadto sa akon nga savings, amo ni makadto sa mga galastuhan, kag imo mga obligasyon dira abyan eh, no, kung ano pagida mga financial obligations nimo, kag i sa imo halin na sa income nimo, of course, no. Again, ikatatlo, determine your actual saving capacity. Kung ang masave mo lang bianay, sininga tuig bi ng 100 pesos a month or per payday. So, umula na siya abyan, no? Kung unless na lang may mga extra ka nga example ng hindi mo bi magasto ang, sa pagkaon bi. No? Again, mayara, dabi blessing sa Ginoo. So, wala ka na nagastuhan sa pagkaon. Bisan, isa na nakadlaw nakasave sa pagkaon. So, pwede mo na may mo savings na kasave ka sa pliti kay may naglibre bisay mo sa salakyan, no? Mga muna lang ang bagay kisa ginagmaila na abyan, dra mo na pwede makuha man ang imo mga savings or nang wala ka na biga soft drinks per me, no? Nang hindi imo load man mangin mainalamon kapag kaman sa pag pa-load sa imo cellphone, hindi nga pagusto ka man dira, no? Kinahanglan may budget man na sa load nimo kag paano ka makasave, no? So ibaluon mo na siya abyan. Ika-apat, develop an action plan by adjusting spending habits, ang imong saving targets or income sources to help achieve financial goals. Again, ma-develop ikaw sang action plan, i-adjust nimo ang imong paggasto, no? Sa pag-adjust naton sa tong paggasto, but silingon kun halimbawa sa sininga bulan bidaw ako ang short ko permihaw, so base may mga bagay gadera nga mga expenses nimo nga hindi man gid importante, no? For example, sa mga babae bi nang pamanicure ka kada semana, no, pamanicure pedicure, i ano lang anay hihagan-hagan ang anay, for example ang imo da pang milk tea da, no, ihagan-hagan man anay imo pang libre dira sa mga ano barkada nimo, no, ihagan-hagan man anay abyan ang pagkaon sa gwa, ihagan-hagan mo man, no, di bala maluto ka na lang para ang balo nimo ano eh, homemade, no, kag hindi kaya sagay bakal sa gwa, no. So mga muna, bisan pa sa mga pag-manage naton sa mga kuryente sa balay, no? Kinanglan hagan-haganon man, no? Ang paggamit sang aircon, sa mga appliances dira, no? Ang mga wants naton ihagan-haganon man naton kun hindi kinanglan, kun may target kada binga muning i-save ko, anang paiway lang anay ang sa mga self nimo nga mga luho, no? I ano lang na anay, set aside na anay kag i-save mo na lang imo nga money dira, no, sa ibutang mo sa imo nga savings, no, mga things like that abyan, no? Develop an action plan, kinang importante gid ini siya abyan. Ari pa gid do nang gin-explain man sang Bangko Sentral ang pag nga ang pag support abyan or saving is essential. Importante, magagka importante para ma-preparar kita sa mga major life events naton. Ano ni siya? Oh, ang education. Subong gagmay pa yung bata, wala pa college. So, subong pala nga daan, iba nagakwa sa mga education plan, mga muna bala, no, employment, no, ang home ownership, no, subong bi ng nagaano pa kamo nagaarkila, kagaamat-amat pa lang kamo ano dira patindog balay. So mga muna, marriage, no, yung preparahan man na. Ang pagnegosyo, preparahan man. Ang pag-raise ang family, pagpadako sa mga kabataan, preparahan man. Kag of course, ang aton nga retirement, preparahan man na aton abyan. Nagdugang pa nga ang importance of maintaining emergency funds. Abyan, importante man yung mga emergency funds for unexpected situations, pareho sang may mga gamasakit, no? Ang iba nagakuha gani sa mga insurance. So, importante man na siya, ban. I-consider mo man ang pagkuha sa insurance samtang maayo pang lawas mo, samtang may, ano ka pa, may trabaho ka pa, bihan, kuha ka na sa insurance. Para sa mga, ano na, kung may mga masakit kita. So, importante gid nga may mga medical insurance kita. aksidente, no? Araman na kita po na fall man na siya sa mga insurance. Calamity, abyan, no? So of course sa mga low naman na iya, no? Kag iban may mga insurance man, pwede gid. Mga epidemic, ano pa gid, kung mawadaan ka sa trabaho, dapat may ara ka man sang extra income. Amo na gani ang banila, don't put all your eggs in one basket. But silingon, may ara kita sang extra income abyan, no? Nga kun halimbawa ka-experience kita sang kinabadaon sa trabaho, mayara kita sang negosyo naman nga kuwaan sa aton source of income. Or iba naga multiple jobs, no? Basta hindi lang pagpataming mabagdaw ng imo lawas abyan. No, taga-igid pahuway ang imo nga lawas, hindi nga trabaho, kala nga trabaho nga wala sang pahuway. Nan. Kumbaga, we work hard at the same time we work smart, no? Importante gina, and of course ang death, no, may mga insurance, may mga life insurance man abyan, importante man na siya nga gina preparahan amo na siyang under sa emergency funds. Ang central bank abyan nagapromote man sa ginatawag nga correct saving formula, no, correct saving formula. Ano ni siya gani abyan, ang again gina ano ko diha gina share ko sa imo ng damdamo sang klase sa mga formula abyan, no? Depende kung ano ang naga-work sa imo or effective sa imo. Pero ariyo, isa ka effective man nga gin-suggest sa central bank ang income ka minus savings, amo na siyang imo nga expenses. Income, for example, 10,000 ang income per month, waan mo na sa imo savings, isa po mo savings 2,000. So the rest ina mo na ang mga expenses nimo, tunga-tungaon mo na siya sa imo mga expenses. Mo na siya no abyan ang isa ka formula, kun hindi ni effective sa imo, pwede ka gid ka pamangkol sa iban pagid nga mga financial expert dira abyan, no. Or base may ara kaya nga effective sa imo, pwede mo gid ma-share diri. So income minus savings equals expenses. Amo ni ang gina-encourage sa atong tanan nga mag-save kita, una gid save first before spending while prioritizing needs over wants. So abyan para masiguro ang safety, liquidity kag potential interest earnings, gina-encourage man sang central bank abyan nga ma-save kita abyan sa mga bangko, no? Through products pareho sa mga deposit, basic deposit accounts, regular savings accounts, time deposits, and checking accounts. Sabihan kayo nga, ang tendency kung kisa ang disadvantage, kung sample sa balay ka lang ga-save, no? Hindi man natin mapaktan, abyan, no, may mga, kisa may mga emergency or accidente, sample, mga bagyo or sunog, mga ano, pagidira. So, hindi secure ba lang aton kwarta, mas namigid ko naka bangko ini, no, kay secure kag at the same time may interest pa, no, di bala? Share your thoughts diri abyan. Ang iban pagin nga saving options, amo ang savings and credit cooperatives. Previously naka-share diri si Sir Sunday, no, about savings. Ang pwede kita maka-save dira pagi sa mga credit cooperatives kay may mga interest ina kag at the same time may makuha ka bala nga mga ano na gani man yearly na bala nga mga ano na something bala nga bonus, no, mga muna or nalipat ko sang term. Basta kun naka-save ka sa mga kooperatiba, may mga amuna nga mga incentives sabyan. Mga self-help groups, savings and loan associations, and selected non-financial assets. Along sa saving abyan, ga-advocate man ang Bangko Sentral ng Pilipinas sang proper budgeting. Proper budgeting abyan. According sa Central Bank, nga ang budgeting, but silingon, telling your money where to go instead of wondering where it went. Di bala ka namin, no? Telling your money, or do pareho, bala, ang kwarta, diin ka na. Diin ka na ganito, no? Dumang mo na bala. Okita, saan ka napunta, no? Do kanta na bala, kanta na gana ni Partner Julie, no? O kita, saan ka napunta? Amo na bala, no? Ang balde rin ni Partner Julie, online ko, no, nga mga parcel ko, no? So, mugi na to, kis, ano, mga gulpi-gulpi, bala mga, ano rin, panawag, ah? Ano na ganing term, abya, no? Impulse. na impulse buying. No, nakita mo lang to sa online na Google Pay mo gin add to cart, ka Google Pay man gin, ano na gani, Partner Julie, gin add to cart after sinaganing i-backloan mo bala. Check out, no? Di ba labian? No? Pangamuyuan man na naton nga hindi kita matintar dira. Or ang iba, ginakuha na lang ang amo ng app, kundi malang healthy sa ila. So, budgeting sa pera saan ka napunta, no? It involves organizing income and expenses, prioritizing financial goals, ang pag-implement ng spending plan, ang pag-monitor sa financial progress, kag ang revising budgets as circumstances change. Hindi po silingon abyan nga nag-budget ka sa amuni nang amo na lang na forever. May mga adjustment kung kis akita nga ginahimo no, tungod sa mga nagakatabo. Kaya nga, ang advantage ko nag-budget kita abyan, maka-stay focused kita sa mga importante nga mga financial goals naton. Diba la? Kung may budget kita, ma-detect naton ang potential financial problems early. Ay, daw nag-gasaka galing gasolina no, sa mga amuni. No? So, hindi stable. So, anong himuon? No? Mga amuna, bla kung kisa, prepare for future financial challenges before they become crisis. Oh, no. Mga presyosong balaklon, gamahal, subong, anong mga barato. No, mga amuna, bla abyan, ang advantage ko nag-budget kita. Among sa budgeting techniques abyan, yung gina-recommend sa PSP, mga ang reverse budgeting. Ano ni Butsilingon sa reverse budgeting man? Ang 50-30-20 balance budgeting rule kag ang envelope budgeting system. No? Muna siyang tatlo ka mga recommended techniques, budgeting techniques ang BSP, reverse budgeting, ang 50-30-20 balance budgeting rule kag ang envelope budgeting system. Kag dugang pa, gina-acknowledge man ang common obstacles to budgeting. Ang wala ni galing abyano, magsiling kita budgeting challenge gid. Of course, ara ginaya. Pero may advantage gina iya ba dako gina nga bulig sa aton. Pero ariyo, along sa imo pag-budget abyan, ara gina may mga time nga kulang kita sa motivation. No, kulang kita sa motivation. Nga ma-budget ko nga do wala man ko goal. No mga mo na bla ko isa wala ka goal mo. No, wala ka handom abyan ano kundi in makadtong kwarta mo or like bisan balay na lang or bisan ano na lang ng savings na lang abyan, no? Bisan savings. I-goal mo man nga, makasave ko sin nga tuig, no? Amo na siya. So, kulang kung kisa sa motivation. Yan. Ano pa gid ang mga obstacles sabihan sa budgeting? Insufficient family support, no? Kung kisa, at siyempre, ikaw ba yung breadwinner, no? Hindi ka pa dali-dali makatukod sa pamilya nga imo. Tungod nga ang, ga-depend pa ang family ni mo sa imo. Ang kapaskwela ka pa sa utod mo, mga amunabla kung kisa, sa mga hinablos mo, mga amunabla abyan. So, it happens, it's reality, kag may hope dira abyan. Don't worry, may aragi na hope abiyan sa tanan. Aryo, mga temptation, muto ka ginambayal ni Partner Julie, mga parcel, mga online, nga mga, ano dira, mga shopping. Ari pag itabiyan, no, ang sa pag itabsakol sa budgeting, kay FOMO. Ano galing FOMO? Fear of missing out. Ay, siya to, nag-travel ya, kakakuya, diri lang, no? So, para makasabay ka man sa trend, bisan wala ka budget, mangutang ka para makatravel ka. No? Mga amunabla kung kisabian, wala ka savings sa travel, mangutang ka para makalagaw-lagaw ka man, para ma-flex ka man dira sa social media. So, hindi naman na healthy abyan. And, YOLO pagid nga mindset, no? You only live once. Mapatay man kita gyapon, kinanglan na makaon na ta sa mga namit nga pagkaon, malagaw na ta, ayun, no, taman yung kwarta, taman, no? Mamuna bla kong kisa nga mga mindset, yes, nang you only live once abyan, pero wala man kita kabalo kung saan o kita makwaon sa Ginoo, pero practically, hindi kita dira magdepende sa YOLO nga mindset nga maumpulubong ka na sa utang kay ang ginapinsar mo nga amuna no ma-end ang life ni mo abyan wala mo na enjoy gyapon. So you can enjoy life abyan without compromising sang imo nga finances, no? You can enjoy life abyan nga wala ka na lubong sa utang or nang ano balan, may peace of mind ka. May peace of mind kaya kay nang kabalo ka mag-budget, no? bisan hindi man gid ya subong pa, bisan hindi subong nimo makuha ang imong gusto nga maka-travel ka, nga may balay ka nga imo, nga may salakyan ka, pero naga-prepare ka na on the way ka na dira abyan, you're going there. So gamay lang nga sakripisyo mo gina. So asta nga isabdo na sa Ginoo imo prayer nga ara ka na dira, no? Nga may amo ka na sina abyan, no? Salamat din kay partner Bonard Carmona, Team Carmona, may aga sa inyo kag para ma-overcome ang ini nga challenges sa byan. Ang BSP nag-remind sa aton to use budgeting tools kag involve naton aton family members sa financial planning. Oy, prangkahon mo da sila nga imo income amo ni kag amula ni anay mabulig ko, no? Kapin pa kung single ka, no? Stay focused on long-term goals. Hindi ka mag-kaluya, abiyan. Hindi ka ma-discourage nga. Nag-budget ka na, nag-save ka na, tapos mauntat ka kay kadugay man iman. Kadugay man iman puno sa alkansya ko man. Kadugay man iman mag-amuni ang digit sa ako nga bank account man para makalagaw na ko, no? Abiyan. Stay focused and practice financial discipline. Amo na siya, abiyan. Kumbaga, ara i-practice gina to ng self-control, abyan, no? Kag contentment, importante gina, no? Ang mga duwa ka, mga values bala nga sa kabuhi naton, ang contentment, kag ang self-control. So, tunan pa ginaton, abyan, ang wisdom of saving money after sa aton nga mga ambahanon.

0: Sonia?
1: Oh.
0: Napayaran ba natin si Alimpinang noong ipinuhon na natin sa pagbebenta ng bigas?
1: Husa mo na yun. Mayaman naman si Alimpinang eh. Parang tulong na lang niya sa atin.
0: Pero hindi natin hiningi iyon. Inutang natin, di ba? Sa aking paniniwala, ang lahat ng utang ay dapat bayaran.
1: Oo nga eh, papaano naman ngayon? Nagastos ko na yung kapital na inutang natin. Huh? Binili ko kasi ng wall clock eh. Nakita ko kasi yung kila Aling Terya. Ang ganda-ganda ng wall clock nila. Tapos tayo ngayon, kayod ng kayod, ni wall clock eh, hindi malang tayo makabili.
0: Ay naku Sonia, nakalimutan mo na ba yung nabasa natin? Sa Biblia, ang sikapin natin ay yung buhay na tahimik. Hindi nakikialam sa iba at nagkatrabaho ng mahusay. Tamo, palang araw magkaka-wall clock din tayo. Pero sa ngayon, bayaran muna natin ang ating utang.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Real talk. Habiyan nga pamatikaw sa gapon diri sa real time. Bidlaya, salamat din sa nag-upod sa aton Ma'am Jinky Ferrer, Ma'am Florenda Busaing, Ma'am Melanie Coronado, Pastor Paul David Lagman, Pastor Edwin Gushauco, Ma'am Liberty Indiape, subong man si Ma'am Arlene Pinuela, Sarah Jane Villaflor, Manay Gloria Versosa, kamusta ka dira Manay? God bless you, Sir Allen Del Carmen. Si Ma'am Karen Moscoso, good morning gid sa inyo. Mga abyan aton dira sa Manapla. Si Ma'am Charity Padernal, subong man dira.

sa Silay, si Sir Winnie, Ma'am Jane Patrimonio Subongman, ang Framo family, Sir Juanito Framo, maing aga gid sa imo Pastor FF ni Fras, maing aga man sa imo Pastor. Also sinang Grayson Josel ng Grace Olivares ng Vanjie Bastian, subongman si Cheryl Tovida, si Pastor Rel Jan, Ma'am Ellen, and Baby JM Magallanes, maayong aga gid sa inyong atananay ninfa iskaner, maing aga man sa imo ang wisdom of saving money abyan. Isa ini ka fundamental principle nga naga-align sa biblical wisdom. Abyan, damo kita makita dira sa Bible, no, sa scripture, no, sang mga prinsipyo, no, nga ma-apply gid naton when it comes sa saving sabyan. Ang Proverbs 21:20 nagahambal gani nga precious treasure and oil are in a wise man's dwelling, but a foolish man devours it. So ining verse abya nag-highlight sang kaalam, no, sa pag-conserve sang resources kag ang kabuangan naman sa pag squander, no, sa pag ano ni sa term naton sa iligay, no, no, sa pagpahala, no, sang aton nga mga resources. Saving money allows us to manage our resources wisely. Mo na siya gali abyan. Kagabalo ka ang advantage pag ikaw nag-support kita sang kwarta abyan para magahatag ini sang aton nga needs and those of our family without falling into unnecessary debt or financial hardship. Nga hindi na kita mangutang bala, no? Di bala ka nami gid nga naga may kuntion sa mga emerhensya, may kuwaan kita abyan sang sa mangutang kita. Kagina-emphasize man sang Bible ang importance of diligent planning. Ambal gani sang Proverbs 6:6-8 abyan, to look to the ant for inspiration, di bala? Ang mga subay, go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. So, ang mga kabaloka, mga subay, wala man ni sila chief abyan, no? Wala man ni sila officer o ruler. Pero mga subay abyan, nag-prepare ini siya sang iya nga pagkaon in summer, sang iula pang ating ululan or sa Mayo pang lawas, no? And gathers her food in harvest. Di bala? Magtion na sang mga kinabadon, ara may kuuton sila. So, ini nga passage abyan, nag-remind sa aton nga i-value nato ng aton nga hard work and foresight. Kung hard work man kita sa pag-support sang kwarta abyan, ini naga-prepare sa aton sa future, kag pareho sa mga subay, it gathers food for the winter. Dugang pagid abyan, kabalo ka ang pag-support sang kwarta abyan is an act of stewardship. Gapatig kita nga tanan nga ara sa aton sa imo, nga ara subong abyan is a gift from God. And it is our responsibility nga i-manage ini nga gifts wisely. No, ikaw bala abyan, may inalamon ka bala sa pag-manage, sa pag-uyat, no, sang resources nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Remember the parable of the talents in Matthew 25:14-30. Nagapakita diri sang importance of being a good steward. Ang servants nga nag-invest ang ila talents wisely, gindayaw sila. Ang isa naman to nga wala gid siya may ginhimo sa ginhatag sa iya, nang gin ano siya, no, gin rebuke siya abyan, gin saway sa gin somehow gin disiplina siya, no. Saving money is a way for us to honor God, no. Again, kabalo kang kung nagasupot ikaw sang kwarta abyan, hindi ang purpose ni mo nga magdinalok ikaw, but it's a way nga i-honor nato ng Ginoo by being a faithful steward sang resources nga gin salig niya sa ato. Dugang pa ari pagido, ang isa pagid nga benefit abyan or gain naton kung nagasupport kita sang kwarta, nagaalaw ini sa aton nga mangin generous. Abi naton kung nagasupport kita, mangin dalok na kita, no? Di ba lang mo na kisang mindset naton abyan. Pero kabalo ka, kung nagasave ka gali sang money, ga-generous kapagid, kag nagabulig kapagid sa iban in times of need. Ambal nga isang Proverbs 11:24-25 nga, one gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will
himself be watered. Abyan, kung i-apply ni naton sa saving nga ginatawag, kaga sa pag-manage ang finances naton, sa maayo, mainalamon, ginaposisyon gali naton, natong kaugalingon sa paghatag generously. Ba, kung may ara kaya sinuptan, syempre ay aryo, buligo ni sa simbahan, no, sa mga buluaton sa simbahan, mga bululigan gin may sa mga needy. Abyan, amo na siya, no, may ara kaya sang something nga makuuto nimo para ibulig abyan. Tag lastly abyan, kabalo ka ang pagsupot sang kwarta nagadala ini sang pinakanami gid, no, kagina na mention naton, peace of mind. Ang pagsupot sang kwarta nagatag sa aton sang peace of mind kag nagareduce, nagabuhi ng aton anxiety or pagpalibog sa aton nga buwas, no. Ang bansang Philippians 4:6-7 gani nga do not be anxious about anything but to present our requests to God, no. So samtang nga ginasaligan nato ng Ginoo sa provision abyan, gina-recognize man naton nga part sang iya nga provision ang wisdom to save and plan. Muna sa, di ba la? No, ara man ang Ginoo, siya na naaki. Igusto ko talaga niya na itanan, no? Kaya ara man ang Ginoo. Do, lain naman na yung mindset ya, abyan. Lain ang pag-ang application, dira ya. No, pero ariyaw, ang insyakto nga pag-apply sini abyan, nga gintagaan kita sang kaalam sang Ginoo kung paano ina ipalakaton, i-budget, no? I-budget ang ginatagya sa imo, no? Pariyo sa ano to gani, no? Sang mga Israelites, tubla sang quail and bana, di ba la? Ang instruction sa Ginoo, for the day lang gin, no? Tipon ka mo for the day, no? Kay ako na naabala ang buwas, no? Kay kung mag-hoard naman kita, no? Sa hoarding naman niya, kung mag-hoard naman kita, wala kita ga-follow sa instruction sa Ginoo, di mapanus naman na iya, no? So, it's a different thing, pero the same ang gyapon ang principle abyan nga balance, no? Ang ininga balance abyan, no? Yes, ang rang provision sa Ginoo, pero ara ang kaalaman sa Ginoo to save and plan, nagabulig sa aton to live confidently and with a sense of security. Knowing nga may mga practical steps galing Ginoo sa aton to take care sa aton nga future while relying on God's guidance and provision. Abyan, ang saving money is not just a practical financial strategy. It is a biblical principle nga naga-reflect, no, sang wisdom, stewardship, generosity, and trust in God's provision. So kung gina, ano ni naton abyan, gapaningwa kita nga ma-apply sini, no, gapangayo kita bulig sa Ginoo nga ma-apply ini nga mga prinsipyo, of course, ang Ginoo ang gina-honor naton sa aton finances kag mapasiguro pa, no, nga prepared kita for whatever the future holds. So kabay pa nakabulig ini subong abyan nga mga tips naton kag mga reminder, kag kung may mga gusto ka pagidira i-share or may mga tips ka man dira, pwede ka gid nga mag-contact diri sa DYV 0998-842-2130. Salamat kay Benji Alfonso, Ma'am Amy Lou Dubria, Pastor Ben Dubria, no? Ma'am Rachel Hechenova, good morning. Mandira sa inyo sa Isabela, Tita Plena Hiraldoy sa Kabakungan, good morning. Magasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo, have a good day gid sa imo abyan and save and budget wisely. Salamat man kay Joel kagay ng Julie sa Control Kag sa Talok Site ng mga guardian na ito. Ming aga, mandira sa inyo, salamat. I'll be seeing you tomorrow, the same time, 10 o'clock, there is a DYV Sabian. God bless you and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hi there, mga kapanimalay. It's Tuesday, Martes nga adlaw, no? And sa aton diri sa Sumag Market Day Subong, may iba naman nga mga banwa, may adlaw man sila. I think La Carlota is Saturday. Ang bago no Wednesday, wala mo. Kabapin din ako sila. Anyway, back to Kapanimalay. Kag ini naman sa gyapon si Jinky, kaupo ninyo. Another day to thank God sa iyang goodness sa aton, sa iyang mga surprises, and of course His loving kindness sa kada isa, right? Anyway, today ang aton nga topic about most common illnesses during the season, rainy season, na mga signs and symptoms, paano na mag-spread, and most importantly, paano ta ma-prevent ina. So ini si Jinky, di ako until 12 sa 1233 Radyo DYVS sa Kapanimalay mo.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYPS.
2: Okay, while sirin naton exciting man para sa kabataan naton mag-go to school every day kay may balon or nami ang dala nga balon, di ba? Ang mga teachers excited man sa ilang obligasyon. And of course, kita parents, do mix, no, excited, gado, ay, kakapoy naman, isugat doon, oh, mulat sa eskwilahan, sige lang, no, enjoy ito lang na sa gyapon. But it is also the season when many illnesses, amugid ni, siguro ang ginakabalakan nato ni Ginikana, no, nga ma-experiensyahan sa isa sa miyembro sa panimalay because, or sinatun, tikay ang panahon, di ba? Very common, especially sa mga kabataan nga gago to school, kay they spend more or many hours together sa ila classroom, tapos nakikihalubido sa ila mga friends, di ba? So, kalabanan sa itong exposed gid every day sa nagkalain-lain na persona. Exposed mo kita sa rain, changing weather, viruses, no, bacteria, na dasig na sa mag-spread. So, let's begin with a common cold. Ano yung common cold? Cold na ice cream? Cold na soft drinks? Or cold water? No, it's sa atun pa-common bilang yung tawag natin, sip-on. No, pasensya nagkakaon ha, no, sip-on. No. So, cold is one of the most frequent illnesses, especially sa mga school children, sa mga kabataan. No, it is caused by viruses, nga nag-spread sa may nag-ubo ba na? Na natupadan nila nag-ubo ay ga-cover sa mouth, ga-pangat-si, oh, pangat-ching, or even sa pag-hiccup sa mga objects like doorknobs, no, desk nila, mga school supplies, nga gini-hiccup man to sa classmate, nga ginasipon, o ga-ubo, no, contaminated. So, ang tendency, wala eh, matumakitaan, kahit wala mo na sa microscope, matan, oh, may virus, hindi ka din magpalapit, hindi ka mag-hiccup. May hiccup pa niya to, and unconsciously, matandogin na sa iyang baba, sa inong, ate, matapikan na sa diyan na matamat, kung luya sa weak iya immune system, ma ubugit siya, masipungit siya, malaing kipamatsyag niya. So, common symptoms include a runny or block nose. Mga tulo lang yung bila. Or gapinot ang ilong. No? Salay pangaching. Ang mata mo nagaluluha na balaan mo gina kayo lain na pamatsyag. No? Sore throat. Tapos, sometimes may gamay na hilanat. Naman sa mga symptoms ang sipon. Fortunately, ang common cold, usually, nagadula mo lang na, maayo mo lang after a week. Kung nag-take sa sandamang water, mga juices, natural juices ang fruits, no? Kagpahuway. But, ang antibiotics, hindi na recommend sa sipon lang. No, kay minor lang na siya, hindi na siya bacteria, virus lang na siya. So, madula na sa in a week, no? So, the best treatment, nga gina-advise lang yun, is to drink plenty of water and enough rest. Ako tuod, bag-batsagan ko na, doon na sipon ko, doon na matsag ko. Gag-take time, hindi ko na magtulog, gag-drink plenty of water. Madula na siya pagka next day. No? And eating nutritious food, taking medicines only as recommended by a healthcare professional. Pag kirisitahan gid man siya, amo na namin yung bulong. Pero pag wala, hindi lang anay. Okay? Second illnesses is influenza or ginatawag naton nga trangkaso. lain ang sipon, lain ang trangkaso, ha? Kasi pag sipon mo, natrangkaso ko. Hindi na iabala, madula lang na iya. Pero pag trangkaso, no, or flu, or influenza, sa English pa, kagaling ka kasalaan ni Bimong, ha? Ang sipon, trangkaso na, no? Pero usually, amuniya ang iya yung symptoms. High fever, no? Taas iya hilanat, kaplanugnawan siya, kaplanakit ang kalawasan niya, sakit iya ulo, sakit iya tutunlan, nagaubo, basta extreme fatigue. Amo na sa ang trangkaso. So, if isa sa member of the family or ikaw na trangkaso, pahuway, kid, hindi na magkadto sa ubrahan, hindi na papeskwilaha. Kay, amo na sa ang way or best ways to prevent spreading the viruses kag maglakton sa bilog ng klase. Ang banda nila nga hindi ko na naman naog ang trangkaso sa balay mo, magwa kung hindi ka mutanan maubos. Kaya gusto mo na, no? So classmates, teachers, co-workers, family members, pwede gin malatnan kung hindi ka nagahalong, no? So whenever possible, annual flu vaccination is recommended. Pukamahan ng pag flu vaccine, no? May mga ara man sa barangay, buti aninyo, pwede get, no? Magadto ka mo dito. So, ang mga kabataan niya gagmay, mga senior citizen, or ang mga member of the family na may chronic illnesses, pwede get makapag-flu vaccine. Pag-interviewon mo ka na, so, kamala makamba nga, ay, amuni ako, ginabacheck, ay, ma'am, hindi ka pwede, amuni mo na. Tandaan mo, gin ang mga petsa, kay basibla mapa-flu vaccine kasubong po sa next month nara naman ni ara na sa yung duration kung saan o ka naman next mapa-flu vaccine. Next is ang biggest concern during the rainy season amo ni ang dengue fever, which na-istoryahan na ni nila ni Miss Lace na nagligad sa real time, di ba? So it is spread through the bite of infected mosquitoes. Hindi babae ang mosquito, hindi lang lalaki, yung nabla, infected mosquito. If not treated early, ang dengue may become severe, kag-bleeding ka na, kag-shock. So, remember the 4S. Ano ni siyang 4S? Search and destroy mosquito breeding places. Ang muna blagay tibuti, kalibot-ibot, ikusubong sa balay, di kagina pang ula ko ang mga sunod lang, mga may mga water, matamat ko pang hawan-hawan, di, mga sarangan ko lang. Hindi mako pwede git ka pamugat or ano da. No? And then secure self-protection by wearing long sleeves, no? Kung dito sa balay, especially sa morning and sa hapon. So, kung pwede pa lang, kung narakada sa absalan mo, damo sa mga tanong, mamutang kagisang o mamanyos ka sa mosquito repellent lotion. No? Kag, kung kasaho ka mo, kag kumiara pa ka mo sa mosquito net, mosquitero, gamitan nyo. Huwag yun sa malain. At nang hukay-hukay, kung saan naligay sa backpack da, ni partner ko. Kay pag malakat na siya na dapat sa San Carlos. So, dalayan ang iya mosquito net kinatag ni nanay. Di isaling ko na hukay huwag ko, ala, arigalin iya mosquito net na. Naman na bala, hindi na kahit modern age na sa buong, hindi na tayo na magamit. Uy, ako na bala mabulig sa mosquito net, hindi mo pa i-underestimate, no? Then is, seek early consultation if fever lasts for more than 2 days. Bas hindi na bala trangkaso, how mapakonsulta ka nagkanagid, no? Ka-fourth nga is support commonly clean up drives sa inyo palibot. No, nagambalang barangay nga, mang limpyo ka ta sa atong palibot, hindi ka magpatamad-tamad. Kung tamad kayo mang limpyo, tigain na pamahawan ka pang limpyo, dira. Pero, bisan imo na lang iobsan, limpyuhan mo, kaya ka mo man ang maproteksyonan, di ba? So, mapusta na for M Music.
3: Maabilidad! Madiskarte! Maalam at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samot-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Mga bagay na dapat mong malaman sa pagluluto. Hindi naman kailangan ng mamahaling tsokolate at magagarbong bulaklak para suyuin ang babae. Minsan, kailangan mo silang lutuan at ipakita na hindi ka bulaan. Tingnan kung sino ang mas paniniwalaan, siyang mayaman sa mundo pero puso'y di totoo, o ikaw na may alam sa mundo at ang puso'y totoo. Kaya kaibigan, bibigyan kita ng ilang paraan para ikaw ay mayroong matutunan. Ang ating tip mula sa www.cookinghacks.com. Para sa mga pagkaing malamig, huwag basta ilagay ang galon ng ice cream sa freezer dahil baka may umasa ice cream ang laman nito, kundi galunggong. Naranasan ko na yan. Huwag basta-basta ilagay ang galon ng ice cream sa freezer kung hindi naman ice cream ang laman nito. Kung gagamitin ang lalagyan ng ice cream, lagyan mo rin ng label kung ano ang nasa loob nito. Samantala, yung mga tirang ice cream naman pwede mong ilagay sa plastic ziplock para maiwasan ang sobrang pagka-freeze ng ice cream. Diba, minsan sa sobrang tigas ay hindi mo na makain yung ice cream. Although, kapag super frozen ang ice cream, ang solution dyan para mas madaling machop-chop, ibabad ang kutsilyo sa mainit na tubig saka mo ito islice doon sa frozen ice cream. Kung ikaw naman ay mahilig kumain ng fresh herbs, gayatin ng pino ang mga nais na i-preserve na herbs. Ilagay mo yan sa ice cube tray at balutan ng olive oil. Tapos ilalagay yan sa freezer. Next time na magluluto ka, kailangan mo ng fresh herbs. Ayan, buksan mo lang ang iyong freezer at andon ang frozen herbs. Kung nais mong mapadali ang paglamig ng soda, lagyan ito ng wet paper towel bago ilagay sa refrigerator at ma-absorb niyan ang malamig na temperatura ng refrigerator agad. Kung ikaw ay walang mahabang oras sa pagluluto for the next day, maglaan ang oras sa kasalukuyan para lutuin ang pagkain. Kung hindi ka na makapagluto sa umaga, magluto sa gabi. Ilagay na lang yan sa plastic container at i-ref ng nakaatado para ready ng iinit na lang para bukas meron ka ng pagkain at hindi ka natataranta sa pagluluto, di ba? And since usapang ref tayo, ang mga prutas na galing sa ref, gaya ng saging, pwede yan ilagay sa ice cream and it will serve as a nice ice cream base. And lastly, para naman ma-preserve ang moisture at mapanatili ang juiciness ng prutas, yan, slice yan at ilagay sa plastic container, saka i-freeze. Okay, ang ating tip mula sa cookinghacks.com. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Utak ng Bayan.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Okay, thank you, Ged, sa preparing ng music sa aton subong. Another illness we should be aware of is leptospirosis, no? So, kung nagainulan, nagabinaha, di ba, sa dalan, ang bacteria sa urine sa infected rats, kaiba niya mga animals, no? Nagamix na sa flood water, hindi ta makita. Pero amuna da ang bacteria nga nagasulod sa aton nga mga cuts or wounds, no? Pilas-pilas naton sa aton mga skin, especially sa tiil kung mag-ubog ka. So, symptoms usually, nagahilanat ka, kasket ulo mo, dugat lang kaso ka man, no? Muscle pain, nagaplano ka, kapulay mo mata, kagapang luya. So, pag duda ka, i-recall mo, hala, nag-ubo ko to sa nagligad sa amunihonan. Kailangan na ang gid na hingagaw pa konsulta. Avoid walking through flood waters kung pwede palang magamit kagisang protective footwear, no, boots. Kagbutangan pagputson pagisang plastic, no, kung balaan mong inyong agyan, nagabaha na da. And after exposure, hugasigid sang maayo sang habon and clean water. Kag pwede palang alkoholi, no? On time yan, natabo gini sa akon, kaya na stranded ko da sa plaza area, sa downtown. Di usoy ko, ang usoy ko, di ko makado sa kalabot ako sa gaysano, downtown, no? Agay, grabe, nadagaling yung mga baha na yung area. At yung paano ko mabalik sa tubahan, sa plaza, mami, sakay ko puli. Gulalain ko mo, usoy gi kuya ba, dumano ko, ang pod ko nga pa sa hero, amuman, gulalain man sila, napalariho ang feelings, bilang ako ba, kati, tod sa leptospirosis, sa pag-abot sila, grabe kita, ang hugas kuya as in, kag paliguan ko yun sa alcohol, may lang gani ka, wala man ko sa pilasa, no, bro, gabi, no, duga ka, trauma ka, balaw, no, so another common problem among school children, is acute diarrhea or stomach infection. Kakatabo ni usually because nga ila ginabakal bang pagkaon, especially kung wala mong ginapabalunan, ginagaam ng kwarta, makakita na sa nagabaligya at sa sagwa. Wow, kapangilay na daan ang mga fish balls na ina, mga fried chicken, mga pancake, kung ano pa lang ang pagkaon sagwa, ti naginakihad na sa sang nagabaligya mo, ti unconscious na sila nga gadako sa customer, gakambyo mo sa sang kwarta, ti gakakontaminate ang food, ti amunalinan nga mabakal tong bata mo ay contaminated ang pagkaon niya na bakal niya. Or drinking water or juice nga hindi tindo ang pag-preparar. Sa ko ka-friend, da-amiba, tuwag nagbakal sa sang juice dari sa downtown kay nauhaw na gid siya. So, bawo ka namin isang juice kay kita mo gid lang bunda mo ice. Bawo naginom siya, ay, ti. Muna ito natabo. And then, poor hand hygiene. Wala permigo pang hugas ang kamot na magkaon. Tudu, igid sila gang hugas ang kamot or butay da sang wipes, no? Or alcohol. Kay, nagika po na sang lapis, sang papel, sa imong bangko. Mga muna, bala. Ang danger sa diarrhea na daan is dehydration. Pag sige na nang iyang balik-balik sa CR, dugay kagula sa sang ginatake na liquid or water or sa naton oral rehydration solution, ang tendency mag-dehydrate siya. No? So, frequent drinking of clean water or take oral rehydration and of course, seek medical advice if symptoms become severe. Amo gina importante. Then let's talk about hand, foot, and mouth disease, which sometimes spread in school and daycare centers. Yung gamay pa ni na blues ko, a girl, nakaagi sigili foot and mouth disease, so ay man kami kabalo. Kati, siyempre nanay, minaya, kabalo mo na, bumanage mo ang hood ko. So, amo na siya, delikado. Kung gamay pa siya mo, children may develop fever, tapos painful na magtulon sa iya tutunlan, sa sulod sa babaeda. Tapos may mga rashes or blisters sa iya tiil sa kamot. So, sign na nga may base, ha? May hand, foot, and mouth disease ang imo nga bata. So, ano yung muon natin sa ilan? Hindi, tapos napapaka doon sa school, piskwilahon, they should stay home until they are well. Para hindi na makalaton pa sa mga classmates. Then, last is sore throat and cough. Very common, no? So, illness during changing weather. Gabag-ubagong climate chimpo. Ulan subong, bas mainit, muna bla. So, gahina ato resistance. So, gaka balda ato lawa. Sore throat and cough ang una maigo sa imo. So, many causes are sinatong viral infection. But, kung maglala na kinanglan, no, may upod ng high fever or difficulty swallowing, no, dapat kinanglan na sang healthcare professional. Si doctor na ginihangin mo, istorya ko, hindi na magbato-mato or mag-self-medication with antibiotics unless gin-prescribed.

ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, makabatid.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words. Mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Jack and the Beanstalk. Yan ay isang popular children's story kung saan ang batang si Jack ay pinagpalit ang kanilang baka sa 5 pirasong beans. Isipin mo ang patani, sitaw o munggo. 5 piraso niyan para sa isang baka. Sa galit ng ina ay inihagis ito sa bintana at nagising sila sa isang napakalaking beanstalk, abot langit, na inakyat ni Jack. Diyan nagsimula ang kanyang adventure kasama na ang pagpatay niya sa isang higante. May isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Filisteo. Siya ay buhat sa Gat, ang pangalay Goliath. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat. Ngunit pag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin." Ang hamon ni Goliath. Sino nga naman ang hindi matatakot na humarap sa isang higante? Siguro ay bingi ka na sa boses pa lang niya. At siguro ay parang lumilindol habang naglalakad ito. Isang kabataang nangangalang David ang lakas loob na nagpumilit na humarap kay Goliath. "Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Filisteyong iyon sapagkat ang hinahamak niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Hinarap ni David ang higante. Hinamak, pinagtawanan at kinutya siya ni Goliath. "Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon," ang sabi ni David. Isang tirador sa ngalan ng Diyos ang ginamit ni David sa pagpatay kay Goliath. Sino ang hinaharap mong higante ngayon? Kaya mo itong labanan sa ngalan ng Diyos. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ihemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYPX.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang nido ka koron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun diri sa perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable git.
0: Discover beauty,
1: passion,
0: and paradise.
1: Discover Philippines! Ang 1233 DYBS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Ang oras sa DYBS, alas 12:15.
3: Balita, 12:33.
2: Mayog to yari na ang ulo sa ating mga balita sa para sa sining oras at adlaw sang Martes, Hulyo 7 to 2026 sa Balita National Oil Price Hike. Epektibo sa mga adlaw sang Martes, Hulyo 7. Debt toll sa Sarangani quake nagsaka na sa 92 masobra 1,300 katao pilason. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ginmando ang whole of government approach sa pagpanghanda para sa isa ka super typhoon. Inflation rate sa Pilipinas medyo naghihinay sa 6.4% sa itong ginalikdan nga bulan sang Hunyo. Sa Balita International, National Electric Grid sa Cuba nag-down. Bilog nga pungso na dulaan sang supply sang kuryente. Kagaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa Balita National. Epektibo subong adlaw sang Martes, Hulyo 7 ang panibagong ataas presyo sang produkto nga petrolyo inisunod sa Department of Energy o kon DOE. Sandig sa abiso sang DOE, mahimo magpatuman ang mga kompanya sang langis sang lain-lain nga taas o kon buhin sa presyo sang produkto nga petrolyo. Kaangay sang gasolina posible mabuhinan sang piso kag 65 sentimos o kung magtaas sang 25 sentimos kada litro. Sa diesel, posible nga magtaas sang piso kag 57 sentimos hasta 3 pesos kag 57 sentimos kada litro. Kerosene, posible nga magtaas sang piso kag 70 sentimos hasta 3 pesos kag 70 sentimos kada litro. Ini na ay kaduha nga magkasunod o kung asud-asud nga taas presyo sa gasolina kag diesel kag padayon nga nagapakita sang upward trend sa presyo sang petrolyo sa pungsod sa bilog nga tuig. Kadungan sini ginpabutsyag naman ni Energy Secretary Sharon Green ang proposal nga amienda sa Oil Deregulation Law. Kalakip diri ang plano nga magtukod sang government fuel reserve nga makaigo sa 60 days nga supply kag pagpalawig sang inventory requirement sa mga oil company halin 15 hasta 30 kaadlaw. Suno naman sa Department of Energy, nagapabilin nga bastante ang supply sang gasolina kag diesel sa Pilipinas samtang mas mataas pa ang inventaryo sang kerosene kag jet fuel. Ginsiling naman sang Department of Energy nga nagnubo na ang presyo sang krudo sa world market apang hindi pa inilubos nga mabatsyagan sa pump prices sa pungsod. Ginpatuman ang taas presyo sang produkto nga petrolyo sa mga kompanya sang langis kagina sang alisay sang aga.
3: Balita 12:33.
2: Nagsaka na sa 92 ang numero sa mga nagtaliwan bangod sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sa maasim sa Sarangani sunod sa pinakauli nga datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Magluwas sa mga nagtaliwan, naglabot naman sa 1,316 ang ginreport nga nasamaran samtang 20 katao gihapon ang missing matapos ang mabaskog nga pagtayog sa tong June 8 sininga-tuig. Sunod sa NDRRMC, siyam pa lamang sa mga napatay ang na-verify samtang maiban pa nga 83 ang padayon nga ginahibalo o kung gina-verify sang mga otoridad. Pinakadamo nga naapektuhan ang Region 12 kung sa diin na record ang 71 ka nagtaliwan kag 1,236 pilason kag 7 ang missing pa sa gihapon. Sa Region 11 naman, ginireport ang 21 ka napatay, 79 ka pilason kag 13 ang missing sa gihapon. Siyam sa mga napatay kag isa ka pilason ang kompirmado na. Padayon pa nga ginalantaw ang iban pa nga ginreport. May isa naman, o kung may isa man nga ginreport nga pilason sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga ginaverify pa sa subong. Pahanumdom sang NDRRMC nga pwede pa magbago ang numero sa mga biktima samtang nagapadayon ang validation kag assessment sa mga apektado nga lugar.
3: Balita 1233.
2: Ginmando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatuman sang whole of government approach para sa pagpanghanda sa ginlauman nga pagsulod sa isa ka super typhoon subong nga semana. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, nakigangot na ang palasyo sa NDRRMC agud siguraduhon ang kahandaan sang gobyerno. Kalakip sa mando sang Pangulo ang pagpatigayon sang pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektado nga rehiyon. Ginpaidalom na sa widest alert ang mga response clusters sang NDRRMC kag RDRRMC. Ginbanduan man ang mga LGU nga sugda na ang preemptive evacuation sa mga high risk areas o kung delikado nga lugar. Ginpasigurado man sang chief executive ang safety sa mga evacuation centers kalakip ang pagtukod sang livestock equipment zones para sa mga sapat. Ginmanduan man ang mga ahensya nga magpreposition sang rescue teams, relief goods, kag iban pa nga essential supplies, hibaluon ang mga alternatibo nga ruta kag magpatigayon sang inspeksyon sa mga critical nga infrastruktura. Kalikip man sa direktiba ang pagpatuman sang sea travel ban kung kinahanglanon. Subong man, ang gilayon nga pagbulig sa mga vulnerable sector kag pagbantay sa mga sakit nga mahimo idulot sang posible nga pagbaha.
3: Balita 1233.
2: Medyo naghinay sa 6.4% ang inflation rate o dasig o hinay sang pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag serbisyo sa Pilipinas sa itong tinalikdan ng bulan sang Hunyo sininga tuig. Ginreport ni PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa nga ang inflation sa itong Hunyo mas manubo kung ipaanggit sa 6.8% nga na record sa itong Mayo siniman nga tuig. Nagapanguna nga rason sang pagnubo sang inflation ang pagnubo sang presyo sang sektor sang transportasyon bangod sa sud-sud nga rollback sa presyo sang petrolyo kadungan sang paghupa sang tension sa Middle East. Subong man nakabulig sang dako sa pagnubo sang inflation ang mas madugay nga pagtaas sang presyo sang iban pa nga mga pagkaon. Sulod naman ang na-record nga inflation sa tung Hunyo sa target range sang Bangko Sentral ng Pilipinas ukon BSP nga 6.0% hasta 7.0% bangod sa record subong nga bulan. Ang year-to-date average inflation sang pungsod halin Enero hasta Hunyo 2026 upon sininga tuig are sa 4.8%.
3: Balita 1233.
2: Katigra sa Balita International na eksperyensyan subong sang Cuba ang malapad nga power outage matapos nagdown ang national electric grid sa tung Lunes sang ugto oras sa Cuba. Sunod sa grid operator sang Cuba nga UNE, gulpi lang nag-collapse ang bilog nga electrical system sang ilapungsod rason agud madulaan sang kuryente ang ginabulubanta sa 10 milyon Lunes katawo. Ginaimbestigaran pa sa mga otoridad ang kabangdanan sang total blackout apang dugay na nga problema sa pungsod ang sulit-sulit ukon pabalik-balik nila nga power outages. Sa mga naglipas nga bulan, naka-experyensya na ang Cuba sang pila ka oras hasta pila ka adlaw nga brownout bangod sa daan na nga power infrastructure kag kakulangan sa gasolina para sa mga planta sang kuryente. Mas ginpalala pa inis ang tuman nga krisis sa ekonomiya kag limitado nga supply sang enerhiya. Nahibalaan nga antis pa man ang pag-collapse halos 2/3 na sang pungsod ang wala sang kuryente. Damo sang Cubano man ang apektado bangod sa init sang panahon kag budlayan sila sa pang-adlaw-adlaw nga hilimoon kaangay sa ila pagtrabaho kag pagkadto sa eskwelahan. Kagamit itong mga nagpangunan nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manog balita, Ruth Glower. Ayon naman sa atin, pahanomdom, Salmo 23:4, nagasinayang pulong sang Diyos. Bisan pa nga maglakat kita sa patag nga may katalagman sang kamatayon, hindi kita mahadlok tungod kay kaupod nato ng Diyos. Ang iya proteksyon kag pagtuytoy sa aton nagapalipay kag nagapabaskog sa aton.

0: Yay, ang ating abyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi na to pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mga sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang ato nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang atong self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-man, ano. Kung naminig atong balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa atong na NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, nakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpumati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Montes.
5: Adda Flores Paul. Interesting Tuesday. Kamusta po kayo mga kaagapay? I pray that you're all doing well, di ba? At naranasan natin yung biyaya ng Panginoon kahapon. So, lalo itong nagsisteer sa atin na magtiwala sa Diyos today. O, di ba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan, 702 DJS on a Trusting Tuesday. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang transistor radio or PM radio at narito po kayo sa Luzon, ay nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream natin. Wala pa rin hanggang hulo at sa iba't ibang lugar sa buong mundo, nakikita nyo at nakukuha nyo kami mula po yan sa atin. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. So, mula pa rin hanggang hulo yan. At doon sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, as long as, di ba, na meron kayong internet connection. And definitely, yun lang, issue natin, real time, 5:30 to 6:00 sa atin, at depende po sa oras na inyong pinapakinggan. Pero nasa YouTube din tayo, mga kaagapay, so you could go and look at that as well. At dahil ang Tuesday din natin, ito yung Ministry Partnership Day natin. Na-overheard kasi Ma'am Jo Alabastro, ha? Napatapos na, wala fitting transmitter, di ba? Patapos na. So it's nice to know that. At alam ko mga kaagapay, bawat isa sa atin, naging kabahagi po dun sa transmitter na yun, di ba? So maraming pong salamat. At ang mas maganda dyan, mas malawak pa ang maaabot at mas marami pa. So mga kaagapay, salamat talaga sa patuloy na suporta nyo sa FEBC, lalo na po sa panalangin at sa inyong mga financial support. Totoo yan. Kasi tandaan nyo, yung pagsuporta natin financially sa gawain ng DZS o FEBC, ano yan? Meron niyang eternal significance, di ba? pumapasok yan sa Bank of Heaven. Oh, di ba? Yan ang maganda. So let us continue to do it, mga kaagapa, and continue to support God's ministry. Hindi lang naman po dito sa FEBC, sa inyo rin church. Minsan, ini-encourage tayo ni Lord to support other ministries. Ako may mga ganun, may mga personal ministries ako na sinusuportahan din. So patuloy tayo. Sabi nga, maging kabahagi tayo sa ginagawa ng Panginoon. Diba? Sa ating lugar, sa ating buhay, because we have proven God to be faithful. Amen and amen and amen. Kaya nga tayo dito sa DCS, until all have heard. Diba? So, dire-diretso lang tayo. So, dyan lang po kayo. Diba po? Dalangin namin sa loob ng 30 minutes, meron po kayo makulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy na ang Tuesday natin ay Trusting Tuesday. At huwag kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan. At ang mga katotohanan ito'y maglilinang sa atin at hindi lamang iyon gagabay upang sa gayoy matagpuan natin ang ganap na katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin yung mga practical ways to build peace in your life and in your world around you. Kasi nga po, ito po yung theme natin for the month of July, ha? Peace and progress. Kasi alam natin, kapag may kapayapaan, meron ding kaunlaran. At nakabase tayo sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay itinuturing na mga anak ng Diyos. At last week, sabi nga, pinag-usapan na natin yung mga ways. Una, kailangan meron tayong magkaroon tayo ng mapayapang kaisipan, di ba? Nandun din yung kailangan at marunong tayo maging kontento sa ating mag-simplify tayo ng ating buhay. Ganun din, kailangan nating mag-aral, pag-aralan, ituro yung mga katotohanan patungkol sa justice at yung patuloy na kapayapaan. Ganun din, sabi, yung ating profession, gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng kapayapaan. Tapos, sabi nga ganun, ayusin natin yung ating mga sigalot, di ba? Transform our interpersonal conflict. So kahapon naman, pinag-usapan natin, gamitin yung mga community spaces para po sa pagpapahayag ng kapayapaan. So ngayon naman, ano? Ito. Transform structured tied to the dynamics of war, violence, injustice, and inequality. Ang gera kasi po, hindi naman yan mangyayari kung walang high degree ng organization at malaking amount ng resources. So kung nais nating alisin ang gera, ang structures at institution ng state na nag-create ng war at ng state violence sa lugar ang kailangang mabago o baguhin. Ang pera at resources na sumusuporta sa gera ay kailangang alisin, di ba? So gayon din, ang inequality at injustice ay produkto ng substantial structural policies. So, maayusin natin to, pagbaguhin natin to, at pag tumama tayo sa core, kung paano natin ito aayusin sa society at paano ito nag-ooperate. So narito pong ilang mga idea upang mabago ang structure na kaugnay po sa war, violence, injustice, at inequality. At dahil hindi naman po tayo talaga masyadong involved sa war, a little bit of violence, pero yung injustice at inequality, kitang-kita natin yan. So una po, depende po sa inyong position at level of influence, ang iyong action ay malawak mula po sa tamang pagboto. Yan na lang eh. Bawat isa sa atin, tamang pagpili, tamang pagboto. Yan po yan. Sa advocacy, sa mga advocacy na pwede natin gawin, at sa pangunguna sa mga policies at institutional reforms, yung mga pagbabago. Okay din, pwede rin natin gawin, gamitin ang military at ang police para po sa mga peaceful na layunin. Hindi yung mga police at military ang siyang magpapakita ang mag-ano ng violence, di ba? So dapat maayos yan. Maging kabahagi at mag-mobilize para po sa mga criminal justice reforms. Ano yung pwede? Tapos tamang allocation ng pondo. Ayan, totoo yan. Para po sa edukasyon, sa healthcare, sa social services at diplomacy. Kasi sa totoo lang, kapag maayos po ito, yung mga to na kailangan, primary pangangailangan, meron kapayapaan, walang magre-reklamo. Eh, hindi nga yun nangyayari, di ba? So, peace, arts, at culture din, pwede natin gamitin yan, pero mababanggit natin yan sa susunod na araw. At siyempre, resist bribery, kasi kayang-kaya natin gawin yan. Habang binabasa ko po ito, hindi naman po tayo nakikipaggera sa ibang bansa, di ba? Sa katunayan nga, tayo ay may kalayaan at kapayapaan. Subalit ang matinding injustice dito sa ating bansa ay nasa sistema ng pagpapalakad sa gobyerno at government providers. At ito po yung paghingi ng lagay o bribery para tumakbo ang papel na kailangan na sa tamang panahon. Simple nga lang to eh. Pero ito yung matindi eh. Kasi yung konting 10 piso nagiging 100, yung 100 nagiging 1,000, yung 1,000. O di ngayon, ano na nangyari? Billion-billion na, mali-maleta pa. Ito po yung pinakamatinding form of injustice sa atin. Dahil ang matindi, kapwa Pinoy ang nakikinabang ang nanggigisa sa atin sa ating sariling mantika. Matagal na nating pinapanawagan, natigilan ng mga lagay sa anumang antas, anumang level, magkano man to ng branch ng government. At sa totoo lang, tayo pong mga Kristiyano ang dapat na halimbawa sa panawagang ito. At sa kamakailang shooting na naganap sa isang paaralan sa Tacloban, kitang-kita natin yung kawalan ng mga preventive measures sa pamilya man, sa paaralan, sa educational system, sa policy, sa police visibility, at sa community. Sabi nga po, at huwag natin kakalimutan, it takes a community to raise a child. Yun yun. Nakakalungkot at nakakasakit sa puso ang pangyayari ito. Kailangan ng pagbabago sa lahat ng antas ng ating community. Tandaan po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark 14:29-31. Sabi ganon, sumagot si Hesus, ito yung pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. So mga kaagapay, kung susunod lang tayo sa utos ng ito, meron tayong kapayapaan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Ganda uli anak ang iyong binanggit, peace and progress. Binanggit mo ang Mateo 5:9. Mapayapang isip, mag-aral, giyera, hindi kapayapaan, baguhin ito. Injustice, tamang pag-abot, pagbabago, pulis para sa kaayusan, tamang paglalagak ng pundo, resist injustice, lagay para tumakbo, lumalaki billion-billion na ngayon. Yung disgrasya, kailangan natin ang grasya mula sa Diyos at mula sa Kanya lamang upang sa gayon magkaroon tayo ng tamang kapayapaan sa mundong ibabaw. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Amen, amen. God is our shepherd. God is our great shepherd, ang dakilang pastor. Siya ang walang katulad na tagapag-alaga ng kawan ng mga tupa. Tayong mga may Kristo ang kawan ng kanyang pastulan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Psalms 23. Lord, ikaw ang dakilang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko binibigay mo. Pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan at inililid mo ako sa tahimik na batisan. Binibigyan mo ako ng bagong lakas. Ginagabayan mo ako sa tamang landas. Dahil yon ang promise mo, kahit sa sobrang dilim ang dinadaanan ko, hindi ako natatakot, Lord. Kasi kasama kita. Wow, sarap. Sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Naghahanda ka ng hapunan para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Wini-welcome mo akong parang isang special guest. At pinupuno mo ang baso ko ng sobrang malamig na inumin upang hindi lamang ako ang matighawan ng uhaw, kundi kahit ang marami pang iba sa palubot ko. Kaya sure ako na lagi mo akong ibibless at mamahalin, dahil nga doon ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan habang ako'y nabubuhay, Lord. Wow, wow, wow. God of all comforts, help us. 2 Corinthians 1:3-7. Magpasalamat tayo sa Diyos na tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Maawain siyang tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Kaya tiwala kami at matibay ang pag-asa namin para sa inyo. Kasi alam namin na habang kasama kayo sa mga sufferings namin, kasama rin kayo sa tulong na tinatanggap namin. Amen, amen, wow, wow, wow. Opo, sama-sama together tayo sa body ni Christ, ang Ecclesia, connect-connect tayong lahat sa isang ugnayan, sa lahat ng bagay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. God preserves us. Psalms 138:7, pag nasa gitna ako ng gulo, iniingatan mo ako. Hinaharap mo ang galit ng kaaway ko. Lakas mo ang nagliligtas sa akin. God strengthens the weak. Isaiah 40:29, binigyan niya ng lakas ang mga nanghihina at pinalalakas ang mga napapagod. God turns our mourning into joy. Jeremiah 31:13, masayang-masaya ang mga dalaga, masayang-masaya ang mga binata at matatanda. Gagawin kong pagsasaya ang pagluluksa nila. Iko-comfort ko sila. Papalitan ko ng saya ang kalungkutan nila. And God will

0: on weakness? 2 Corinthians 12:9. Pero ito ang sagot niya, sapat sa iyo ang sobrang kabaitan ko. Kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko sa kahinaan mo. Holy Spirit, comfort, help us. John 14:16-17, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Espiritu sa inyo. Lagi niyo siyang makakasama at tutulungan niya kayo. Amen. Siya ang Espiritong nag-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng tao. Pero kilala ninyo ang Holy Spirit kasi kasama ninyo siya at siya'y nasa inyo. Wow, wow, wow. Amen, amen. Siya ang pupuno sa inyo ng kapangyarihan upang magawa natin ang tama na pinagagawa ng Diyos sa atin. Preach the word in the power of the Holy Spirit. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation to everyone who will believe, to the Jew first and to the Greeks or Gentiles. Wow, wow, wow. Amen, amen. Only Jesus Christ saves. Come to Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Diba na?
1: Opo, Ama. Nagsimula kayo sa Good Shepherd sa New Testament na tayo. Pero totoo yun. Nagsimula si Daddy kasi God is our great shepherd. At simula pa noon, yung truth na yung pagiging pastol ng Panginoon, He prepares everything for us. I love Psalm 23. That's one of my favorite verses.
0: Amen.
1: At yung mga factors in, sa bawat isa doon, ang ganda-ganda ng truth. Kasi it reflects the very character of God. If you go through all the verses, makikita mo lahat ang character ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos. So bottom line, alam natin, ang tao walang kasuguruhan kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang tao walang magagawa kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay.
0: Right.
1: So dapat, sabi nga, sa dami ng mga pangako ng Panginoon, at least kagapay, meron kang alam. Diba? Meron kang pinanghahawakan at isinasabuhay mo. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na pinakita mo at ni-remind mo sa amin. Hindi ka lang po ang aming shepherd. Ikaw din ba ang aming savior? Hindi lang po ikaw ang aming savior. Ikaw ang aming lahat-lahat. So, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Lord, marami pong salamat sa mga katotohanan yon. So, as we always begin the day, lalo na po ngayon, on a trusting Tuesday, Lord, we pray na talagang mag-focus kami sa iyo, the author and the finisher of our faith. Lord, salamat po. Today, we remember to pray for our friends who are celebrating their birthday today. Unang-una na po, si Ate Baby Velasco. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa yung blessing upon her life. Thank you, Lord, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang dalawa ng Kuya Art, sa kanilang faithfulness sa paglilingkod sa iyo. Thank you din, Lord, sa buhay ng aming kaibigan, si Ate Reggie Orihuela. Salamat po sa kanya. Continue to bless her and the ministry that she is leading, patuloy kahit po sa church nila sa Bicol. Ganun din po kay Jackie Tika Mariano. Marami pong salamat sa kanyang buhay. Continue to bless her and her ministry as well. At yung aking pong anak-anakan, si Giselle Javier Join, salamat po. Thank you, Lord, for her life. Sila po ni Ron, patuloy na pagpapala. Si Kuya Bobby Duclayan, Panginoon, na patuloy nagiging pagpapala sa marami, pagpalain mo rin. Ganun din po kay Noemi Picar, kay Rain Alday, kay Cookie Garcia, kay Jasmine Langreo, kay Erlinda Ashworth, kay Juliet Molina Tiburcio, kay Jimmy Oliveros, kay Juliet Dalit Adrada, ganun na rin po kay Ram Barrios. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin, pero Lord, alam po namin, mas maraming nakalista sa puso mo. Lalo na, ikaw po ang nagde-declare ng blessing sa bawat isa sa kanila. Maraming pong salamat. So today, Lord, we pray, Panginoon, sa amin po mga kaagapay na dumadaan po sa banig ng karamdaman, maaaring hindi po naunawaan, lalo na po, Panginoon, yung mga kaagapay

先知圣道，人心一意所信无。伊是人类独一救主，在早先知所参与，古今所望，今已经成。万民称呼伊尊名，永远到永远无疆。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganigapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: schools' innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYPS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto kag aktibidades ng DepEd Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sumong sa 1233 Radio DYBS, alauna 30 tutub alas 2 sang hapon sa aton nga School Buzz Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So, maayong hapon sa tagpalamatikas sa itong mga tagtumalanaw kag sa mga kapadayang suporta sa ato nga programa. So, today, may era kita nga episode which is titled Every Language Matters, Every Reader Counts, Celebrating World Kishahili Language Day and the Power of Reading. So, amoy ni nga topic naga support gid sa literacy, cultural appreciation, also communication skills kag lifelong learning sang aton nga mga learners nga mga Filipino. So, of course, also, gina-encourage ko gid nga always to listen attentively, think critically, and share kung ano ang imo nga natun-an with your family and friends. So, nag-wonder ka bala nga abala ang mga tao nag-speak different languages? Nga abala may kita hiligay noon, Filipino, English, Cebuano, Ilocano, kagdamo pagid nga mga language. So, naka-imagine bala ka mo sa language nga, isa ka world sa diin, isa lang ka language ang ginahambal sa mga tao. So, or perhaps, isa ka world sa diin, wala nag-insindihanay ang mga tao because of language. So, today, discover naton kung nga abala ang languages are important and nga ang reading makabulig sa aton appreciate sa saila sine. So, of course, every year on July 7, ang kalibutan nag-celebrate sang World Kiswahili Day, Language Day. Ang Kiswahili, also known as Swahili, is one of the most widely spoken languages in Africa. So, according sa United Nations kag UNESCO, more than 200 million people ang nag-speak Kiswahili at across East, Central, and Southern Africa. So, ini gina-recognize kid nga language nag-promote communication, cooperation, ka-cultural understanding among sa mga diverse nga communities. So, ano ba lang nag-make sa amo ini nga celebration special? So, ang Kiswahili is the first African language nga gina-recognize kid sa iyang international nga observance day sa UNESCO. So, ang celebration, nag-highlight is ang importansya sa languages sa pag-reserve ng ila culture, identity, and knowledge. So, ang themes ng recent na celebrations nag-emphasize kids peace, solidarity, dialogue, education, and cultural understanding through language. So, I know some of you may ask, nga abala, ako as learners of Bacolod City, dapat ba lang nga mag-care ako sa language na gina-speak sa mga African? So that is a wonderful question, but the answer is very simple. So because tanan nga language nag-matter, kung kita maka-learn nga mag-respect sa isang language, kita nag-learn gid na mag-respect sa tanan nga mga languages. And kung kita nag-respect sa tanan nga languages, kita nag-respect man sa tanan nga mga tao. So, get a piece of paper. Isulat ang mga answer ninyo sa among ining mga questions. Ano nga language ang imo ang ginagamit sa inyong nga balay? Ano nga language ang inyong ginagamit sa inyong eskwelahan? Ano nga language ang imo ang ginagamit kung ikaw nag-talk sa imong friends? Or ano nga language ang most comfortable kagid nga gamiton? So, wala gina diri wrong answers. So the reasonable called city damo gid sa inyo ang or sa aton halos makita tanan nag-speak gid Hiligaynon. Ang iba nag-speak Filipino, ang iba nag-speak English, ang iba nakabalo sila sa Cebuano or other Philippine language. So kabalo bala ka mo nga language is more than just words. Kaya ang language nag-carry inis ang stories, traditions, memories, culture. So imagine ba lang imo nga mga lolo or lula or imo mga parents nagastorya sa imo stories in Hiligaynon. Imagine if ang atong mga kanta, atong mga poems, and ang mga local expressions naton suddenly sila nga nadula. So part gid sa atong identity, madula man. So ang UNESCO nag-emphasize gid nga ang multilingualism ini nagabuli gid preserve sa cultural diversity kag nakaga-promote gid inclusion sa education and sa society. This is why importante gid nga i-value ang atong nga mother tongue while also nagatuon kita sa other nga languages. So being multilingual ini isa ka strength, hindi isa ka weakness. So kung kabalo ka sa more than one language, makagain ka gid more ways nga mag-communicate, mag-learn, and mag-connect sa iban. So of course, think about this quietly. If ang Hiligaynon nga language madula buwas, ano nga mga stories, mga kanta, mga sayings, or tradition ang madula? Also, imagine balami ang duwa ka tao nga nag-i-star, ang isa nag-i-star sa Bacolod, ang isa nag-i-star sa Africa. They may look different. They may eat different foods. Sila mag-celebrate different traditions. Pero kung sila nag-communicate respectfully, sila nag-discover something important. So ang mga tao sa Biskandiin nag-atawa, ang mga tao Biskandiin nag-dream, nag-learn, and nag-hope for a better future. So ang UNESCO gina-describe gid ang Kiswahili as a bridge that promotes unity, dialogue, and cultural understanding among sa mga communities. So in the same way, ang atong nga own languages man, pwede man ini maging bridges. Ang bridge nga magkakonek sa mga tao. Ang language nagkakonek man sa mga tao. So think about that. Ang bridge yung nagkakonek sa places and ang language yung nagkakonek man sa mga people. So complete this sentence. Ang language nagabulig sa akon nga blank. Pwede ka maka-answer nga mag-make friends, express feelings, learn new things, understand others, or share ideas. So now let us connect language with reading. Ikaw bala nakaagi na ba sa isa ka storybook, comic book, Bible story, fairy tale, novel, poem, magazine, article online? So tanan ni sila nag-require gid sang pagbasa. So also, of course, pwede ang reading nagabuli gid sa aton nga i-keep ang languages naton alive. So ang book naton nag-preserve stories, culture, knowledge, memories. So imagine bala if wala na may nagabasa libro subong. Damo gid nga mga stories ang malipatan na. Damo gid nga lesson ang madula. Damo gid nga voices ang madula man. So reading is one of the most powerful ways to protect language and culture. That is why ang readers or kamo as a learner nag-play gid important role sa aton nga society. So sino bala ang tudlo sa imong magbasa, imong parent, teacher, grandparent, or imong magulang? So, panulumang mo ina nga person and silently thank them. Kay because reading is one of the greatest gifts nga ma-receive sang kada isa. So now let's talk about the benefits of reading. So reading, nagabuligid sa ato nga mag-learn new words, mag-improve sang comprehension, mag-strengthen sang memory, mag-increase creativity, mag-develop empathy, and to become better communicators. Kung kita nagabasa sa stories, kita nag-experience sa lugar nga wala pa naton nga na-visit. Kita nagamit man sa mga people nga wala man naton nga na-met in person. So kita maka-itsindi sa feelings nga wala man naton na-experience. So ang isa ka libro nag-allow sa ato nga mag-travel without leaving home. So of course, that is an amazing power. So lantawa ang inyong panimalay or sa inyong classroom. Pila ka reading materials ang inyong makita? So i-count ini. Pwede ini maging books, newspapers, magazines, Bibles, school modules, storybooks, instruction manuals, or anything na nagakontain words. So makibot ka gid by how much reading material ang naga-exist gid sa imo nga palibot. So ang isa ka bata, pwede gid ang isa ka bata from Bacolod, makabasa gid sa story from Japan. Ang isa ka learner in Kenya, pwede man makabasa story from the Philippines. Ang isa ka student in Tanzania, pwede makabasa sa story from Europe. So ang reading nag-allow gid sa mga people from different cultures nga mag-learn from one another. That is why ang World Kiswahili Language Day is very important. Kaya ni nag-remind yun sa aton nga every language naga-contain some stories na worth sharing to everyone. And every culture has something valuable nga itudlo sa aton. So according to UNESCO, ang Kiswahili naga-promote sa cultural diversity, multilingualism, and inclusion while connecting people across communities and generations. So amo ina same man nga ihambal naton sa hiligay nun, Filipino, English, kag other pagin nga languages nga ginabasa sa nga aton nga gina-speak sa aton nga country. So every language has a value and every language deserves respect. So of course also sa aton nga mga learners, sa amo tani nga topic nga discover naton nga language is more than a collection of words. Language is a culture, identity, history, and connection. So also, na-learn man naton nga ang reading, nagabuli gid nga keep ang languages alive. So every time nga magbasa ka sa libro, ikaw nag-open sang door to knowledge, imagination, and understanding. So as we celebrate ang World Kiswahili Language Day, let us also celebrate ang mga languages naton sa Philippines, especially ang languages nga nag-tell gid sang stories and nag-shape kung sino kita. So also, of course, naka-travel na bala ka mo sa another country? Some of you may have, and some of you may have not. Pero kabalo bala ka mo nga ang libro nagabuli gid sa aton travel anywhere. So may isa ka story nga pwede gid nga mag-bring sa imo to Africa. Or isa ka novel nga mag-take sa imo sa Europe. Or isa ka biography nga nag-introduce mo sa mga inspiring people from other countries. So also, isa ka science book, makapa-travel sa imo towards outer space. So ang history nga book, pwede man makatransport sa imo to the past. So kita maka-visit places through imagination. Kita maka-learn about sa mga tao kung sa diin ang ilang mga kabuhi lain kesa sa aton. And through these experiences, we become more knowledgeable and more understanding. So imagine if ikaw maka-visit sa visit any country nga imo nga gusto. Diin mo gusto magkato sa Japan, Kenya, South Korea, Australia, Egypt, or Canada. So explain within yourself why you chose that place. So before kita mag-continue, I would like to say good afternoon. Hi, Terrence, Christopher, Salem. I hope you are having a good day today. So also one reason ang UNESCO nag-promote sang multilingualism is that languages help preserve kag share sang culture. So ang languages nag-carry traditions, values, stories, and knowledge from one generation to the next. Kung kita nagabasa stories from different cultures, kita nagadiscover sang something important. Ang mga tao may ara different traditions and also ang damo nga mga human experiences ang gina-share. So children everywhere,

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamliga naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, DYPS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa inyo. Ang kaalam o kunang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Angin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Sa inyong atanan, ginakakalipay naman yung magpalayag diri sa 1233 Radio DYBS. Ako si Bless and Chu, gikan sa Negros Son and Young Leaders Institute Incorporated or NYLI. Isa kami ka-organisasyon na gintukod kay ginadumalahan sa mga pamatanon nga nagalaw nga mabulikan ang tag sa kapamatanon nga magsanyog kag mangi mapinguslanon nga mga katapo sa ilang mga komunidad. Mayo hapon sa inyong tanan, kaginiyang kinaadman sa pamatanon. Ato talakayon ang mga issues nga nagapanibot sa mga pamatanon kag sa ilang mga komunidad. Kag paano ini nagaapekto sa ila kag sa ilang mga komunidad. Kag kung ano ba na ang aton nga nahibaluan para matap na mapamalabagan kag ayhan mapahagan-hagan ang mga epekto sa sini nga mga issue. Kinaadman sang pamatanon. So welcome gid no kag madamo kid nga salamat sa padayon nga pagsuporta kag pagtamyaw sang among nga programa. Nga among nga project no gikan sa NYLI kaupod ang kaisahan ang project nga Cebu Food Circle. So isa ini ka food waste mitigation initiative no nga nagalaom nga ma-maximize ang aton nga mga pagkaon through establishing sa group centers no. So sa may-ari kita 3 areas diri sa Negros, sa Dinagat as well as dito sa Leyte. So ang ini nga sa Cebu Food Circles no, ang establishment sini maga-serve ang ini nga center as a place kung sa diin magatipon ang mga na-rescue nga mga pagkaon sa aton nga mga merkado no. Kag ini nga mga na-rescue nga pagkaon nga i-process sini no kag i-evaluate nang sa mas mapuslan pa siya kag mas ma-maximize no ini nga mga pagkaon. Kag ini maga-serve man ino nga food pantry especially maka-help man sa in times of disaster or calamities no. Wala man natin yung pangayo pero isa gidyaka dako nga knowledge kag general knowledge rather no sa aton nga mga Pilipino kag Negrosano nga ang Pilipinas gidya prone gidya sa mga calamities as we are placed near the Pacific Ring of Fire. And with that no ang gusto natin nga maging climate resilient man ang aton nga mga pumulo kag ang Cebu Food Circles no sa ni-discuss naton sa naligad kanami gid sang intervention yani kay kada proseso so food production halin sa mga producers as ta makalabot sa distribution no nga nga stage ni ara gitang ginatap na no nga mga isyu kag may gina obra kag intervention kumbaga kag isa sina no sa mga intervention is ang AICA or ang Agro Enterprise Clustering Approach nga gina obra nato sa aton yung mga farmers no or aton ginatawag nga mga producers kay ginagapati kita no ang pagmitigate o pagtap na sang food waste no isa man da ang intervention nato sa mga producers man nato which is ang aton yung mga farmers. So, to discuss further kung ano yung Agro Enterprise Clustering Approach or aka ang AICA, no, may ara kita subong sang guest no, nga nag-aumpot sa aton subong nga hapon, si Sir Jack Magbato, isa ka project officer sang kaisahan. No. Ang for your information ng kaisahan, isa sini, isa ni ang aton nga partner for the implementation sang Cebu Food Circle. So, ang kaisahan, Sir Jack, no, diba, ang ilang mga initiatives na focus sa mga farmers nato no agad mga mapatinag ang ilang wasdam lagin at the same time ma-improve man ang rural development nato no. So maayong hapon Sir Jack. Sige so before nato pag-discuss kung anong AICA no basi pwede mo ma-explain sa amon ang reality sa mga farmers nato para mas matahi nato kung ano ma-emphasize lagi kung ano ka-importante ang AICA ng intervention nato.
1: Sige so salamat sa sininga time nga maka-share man ko no, sang, about sa AICA sa among ginahimo sa kaisahan. So ano ang sitwasyon sa atong mga mamumuma no labi na sa Negros no kaya ang atong mga mamumuma sa Negros so palabanan ng majority nito is mga smallholder farmers but sino nang magagumain sila nga mamumuma and hindi sila yaka-produce scale and kalabanan nag-practice pa sila monocropping and punta na natin ang atin na agricultural value chain, limitado ang ilang participasyon. And naaman, una-una, limitado ang ilang kapasidad, paano masunod ang iba ng merkado, kulang ang support sa ilang sang gobyerno. So tungod na ang mga requirements ng mga kinanglan man para ma-avail ng mga support, so hindi nila ma-comply ang daayon. And tungod gang mayang ilang mga uma, ang scale sa nila production, nobo, and hindi sila makasarang no, nga magbayad sa ibang mga logistics or ibang nga business development services, which is ang unang nagadugang dugang balis sa kaprodukto nila, which is kung magpakadya kanya na sila, nobo kadyang ilayang ginansya. So, ang katabo, pasulit-sulit ang ilang ginahimo, hambal sila perming, ang tigado, puro wala tabihimo, kaya mo lang ng ilang nabalaan nga klase sa pangabian. Sumayo mang kiss ako, magmahal mo no, ang ano ganit, ang ilang, ang bakal sa ilang produkto, makabawal sila. Pero kalabanan, no, para sa ilayang, no, ang patas-patas lang, please, perdi lang, at least, mapapano mo, no, may ara sila income on. And isa pa, tungkol magagmay sila ng mga umuma, wala na ba ng nubuang scale. Ang ato ng mga mangunguma, tungkol wala sila idea sa information sa merkado, no? Limitado ila participation sa value chain. Nga pinagusto lang sila sa ilang pagtanuman. Kaya tungkol nga, muna, kinanglan nila magtanong, kinanglan nila maka-income. Pero kay tungod wala nang kaplano base sa demand sa merkado, isa gambal gud sila nga wala kuno sang may mabakal sila produkto kag isa ga sulubra, kag kung magsulubra barato and maperdi ang manguma ang lahi pa kay tungod ang ina ka mga sobra sang ila produkto ga kadunot and ang impact sa atong environment ang isu negative siya. Negative ang impact sa mga umuma, maperde sila and mahalitan pa ang ato niyang kapalibutan. Ay tungod, wala na program ang ilang pagtanong base sa demand sa merkado. So amo na ang sitwasyon sa atong mga umuma and pigado gid no kag hindi nila makita nga nakalabanan ka monocropping. Si kung sumawa naton no ang atong poverty threshold dito sa Negros, base mga 15 to 16,000 pesos per month ng pinanglan lang income on para sa isa ka pamilya nga lima ang membro. So, kung aton tunhan, ang aton mga umuma, no, ang labi na gitang monocropping, so nubo-nubo lang ka, 8, 7 to 10,000, pinakadako siguro kung mga smallholder farmers ang ilang income per month. So nubo, ganyan mo na nga pigado, medya po na aton mga umuma. So, paano ito na mapataas? So, diversification gid mapakita mapatagaan sila sa direkta nga merkado kag mapatagaan sila ang mas mataas nga kapasidad paano sila mas makapartisipar sa iba na level sa nga value chain. Kaya na limitado ang gidyang ilang kapasidad paano makapartisipar sila pinaka weakest no nga aton farmer sa production side sila ang pinaka weak no pinaka nubo ang kapasidad hindi siya kakumpin sa iba nga market chain actors nung kaya ang iba niya mga market chain actors at simil kalabanan niya mga company, corporation na so very systematic, very empowered, very equipped, no? Kag grabe ang ilang information sa merkado, so advanced sila, may capital pa gid, so ang aton mga farmer perdi gid permi, no? Hindi kanya balansi ang aton na agricultural value chain, so hari tadi para tagaan sila kapasidad paano mabalansi ang aton nga agricultural value chain nga at least matagaan sila sang fair fight at least mas makanegosyar sila no sang ilang produkto no hindi sila pwede nga sila na lang permi ang magpaayon no tama na siya ang aton ginahimo kag do amo ginang realidad nga katapos sa aton nga magagmay nga mga umuma or producers nato.
0: So madamo gid kay salamat Sir Jack no sa pag-share. Hindi ito kay hindi gid siya general knowledge no kag very insightful gid ang pag-share. Kag gusto ko lang i-highlight no ang mga may ara gid yad ako kaga ang farmers in terms ng ilang resources, ang ilang mark sa market no. Wala sila kabalo kung anong in demand. Kag as well as hindi man sila equipped kag capacitated kay wala gani system sila no kaga sa mention ni Sir Jack, di matanong lang sila ka kung anong ara, kag anong nahibaluan Manila, kaya di gabangita naman sila pangabuyan. So with this, no, di rin nagasunod ang aton na Aika, kaya na-mention bala ni Sir, na di nag-cost man siya sa dako ka food waste, kaya hindi siya mabaligya, no, sa aton na mga merkado, kag sa aton man nga mga consumer. So ang gakatabo ni sa mga food waste na na-mention ni Sir Jack, may alagi niya ako nga environmental man nga concern. Kay bangod nga, kung ang ato niya mga pagkaon, hindi makonsume, madunot, no, nag-produce ini siya sang gas na methane na mas halit pag siya compared sa carbon dioxide. Yan nag-lead man sa pag-init, no, kag sa mga climate change nga ka-experience nato sa subong na adlaw. No? So, din hinagasulod ang AICA or ang Agro-Enterprise Clustering Approach. So, pasi pwede mo ma-share sa amon, sir, kung ano mga initiative, mga activities, kaga paano natin ma-empower ang mga smallholder farmers natin.
1: Sige, so, isa sa mayor ng subong nga ginatutukan ni Kaisahan ang pag-promote, no, pag-encourage sa atong mga partners na smallholder farmers, mga agrarian farm beneficialists na adoptaron ang agro-enterprise clustering approach. No, ang agro-enterprise clustering approach, amon man na siya natunhan, no, pag sa suporta sa Jollibee Group Foundation at Xavier University. So, sa agro-enterprise clustering approach, kahit ang pagkumuna, magagmay sila nga mga hindi sila ka-complete kung magpakanya-kanya sila. So, pinanglagitan natin sila nga grupuhon. So, mag-grupo tanya natin, magagmay nga mga umuma, may scale ang nila production, mas makakumpit sila sa merkado. Kaya kung kaya nilalabo doon ang demand requirement, kaya nilang panubo ang ilang production cost. Kaya kung tinob sila nga magbakal, and kaya nila kumbinsyon ang mga grupo ay insya sa gobyerno, kasuportaran sila. Kaya hindi lang sila isa, no, dapat sila. And mas makapos ang coordination man sa aton ng mga asosasyon, no, sa ilang mga members ng kooperatiba o asosasyon, and tungkol nag-grupo sila. So, ang paggrupo na doon sila, pinakadapo na 15 lang sa ka-cluster, pinakadapo naman din, para mas pakilala nilang kaugdanan. No, kaya kada mo sa experience nga na-cluster-cluster sila o nagtipon man, pero ang ibang liya, wala ka pod sa plano. So, hindi nila mo monitor, no? So, may kinkumbit sila nga baligyan sa merkado, so pulo lang, butang ta. Ang lima yan, nagtanong it, no? Expect sila nga may amoning production, ang lima yan, wala pa. So, hindi man niya po nila ma-deliver ang ilang commitment. So, sa agro-enterprise clustering approach, umayara na siya sa 8 steps, no? Na ginasunod na ito, very cohesive, no? Systematic. So, paisa-isa na siya naton nga ginadihon ng mga importante nga ulubrakon para masiguro nga ang aton nga pagpanguma market oriented siya. So wala tam hindi tama pinagusto nga matanong ko subong kay may mabakal. So unahon kita na nga mga chi farmers nga siguraduhon anong kinanglan ni farmers, may grupo may grupo sa organisasyon, no, labi na kita ng Asia sa gobyerno nga ma-support, no, para sa ma-address ang kakulangan challenges sa ato nga farmers, technical, no, technology, financing, no, at least masiguro nga may ara na sa grupo. Kay along the way, kung wala man ni sila Japan ng mga support group, so hindi man Japan kapumpit ang aton nga mangunguma. So kisa ma-failure niya ang production, kay tipiro ng ilang input sa production, wala na sila kapital para ibayad sa logistics, sa salakyan. So hindi mabaligya, no? And ang ilang kapasidad, no, katungod nagbago na din masubong ang klima, no, may mga bagong na technology which is effective din na adoptaron sa aton farmer para mas makakumpit, no, panubo kaya ang aton na production cost, mas papataas ang yield. So kinanglan din nila ang support sa agency para matunduan sila. So hindi ako nakadali, no, nakabalo kami katungod kultura man sa aton ng mga manguma, may naanda na sila yung pamagi sa pagpanguma. So amat-amat lang, no, may proseso tanga ginasunod para at least hindi man mabatsagan sa farmer nga dugin pressure sila, dugin napilit sila nga liwaton dahil automatic ang tanan nila nga pamahagi. Pero at least no, maamat-amat man lang adoptar ang ibang na technology paano mapanubo ang ilang production cost na mamataas ang ilang yield para makapumpit sila sa merkado. Kaya ang handong man naton maka-income si farmer, pero ang ilayang produkto hindi tama kamahal, no? Wala tanaya galagas nga mabaligyan si farmers ang mahal-mahal kumpara sa dadalagan sa prevailing market. Which is, kung mahal na karoon ng baligyas ang ilang produkto, wala naman may magbakal. Labi na ginang ilang mga tupadbalay, ang ilang komunidad nun mismo nga gusto man magkaon, mag-consume sa ilang produkto, hindi naman magbakal, hindi ka mahal. So gusto natin, maka-income niya pong si farmer, ka-affordable lang ilang produkto. And sa AICA, may 8 steps na nga ginasunod, yung susubong ari kita subong sa training, no, dali sa Don Bosco, para titrain ang mga leaders, no, across the Negros, ng partners natin, para mas matagaan yung kapasidad na itong mga leaders, kasi sila mismo, dito sa ilang komunidad, kaya nila mag-organize na sa ilang mga miyembro, kaya nila magpalapit sa mga ahensya sa gobyerno kung sino pamadyag nila ang mas makabulig sa ila base sa ilang produkto nga mapili. So ano sila para tunayan, no, ang mga importante nga mga hilikuton before sila, no, mag-collective marketing. Kaya alabanan sa eksperyensya namon pagkabati nila sa ngayon, matanong sila kung dayon. Pero hindi mo nakadali, no, na gusto na ito ni address tapos ang tanianay ang iban nga mga pag-gathers and information labi na gino. Very important din nga guided kita sa information, sa merkado, sa demand sa merkado. If kaya na nato ihatag ang divine requirement sa mga buyers. So mo pa na kita magtanong, kag amo na at isklabo sa aton nga amo ni kinanglan sa farmer para ma-address ma-comply ang demand sa merkado. Makita ta man kung sino nga institution o sa aton gobyerno ang kaya mag-provide, no, sa farmers naton para masiguro nga malabot ang nila ang or ma-comply na nila ang mga demand requirement. So mayor determine nga nagatuha or gina-express ang mga farmers ng capital gain. So dako ginaya and ang technology, mga support sa production inputs, no, ang irrigation very important gin. So dra na siya, no, wala na yung kapasidad ang nila grupo mismo nga ma-provide na makuha talaga niya sa gobyerno. So amo na siya ka importante na klaro man sa aton mga farmers kung ano ila pangayoon. Okay, kita mo naman ta experience nga hindi man kinanglan sa aton farmers, no, natupa na malang dayon. So kisa hindi nila magamit kay hindi man nila kinanglan or kisa gamito nila ito dara na pero failure ang paggamit kay hindi niya amungin ng ilang nga pinakaplano. So gusto tama na kay Uhon, no, nga mangin appropriate yun ang mabaton nga bulig sa ato nga farmers.
0: So kanamin, no, sang Aika ang program kag ang project design niya, no, kay tukod ya very responsive siya sa kinanglan gid ni farmer, no, kag syempre nambal ni sir nga ang kadagiyo kay ya kag intervention sang Aika guidance sa information kay kis agalit na may hindi na pangayuman nga farmer nga abi nila kinanglano nila hindi magalino kinanglano. So mas systemic ang ini nga approach, no, kag kanami gid kinagatap kita sa mga partners naton dito sa merkado. So syempre tinang hambal kag ina to kadako gid nga pag laktod kag panglakato ng ini nga Aika, no. So kinanglan gid naton ang collective man nga partnership kay para mabuligan naton mga mapatinag man ang kinanglano kag ang aton nga ginansya man sa aton nga mga farmers, no, para ma-improve man ang ilang nga pangabuyan. So with this, no, Sir Jack, sa number mo na may ari ta di subong nga training subong diri sa Don Bosco kag ang ini nga trainers training sang Aika ano siya phase 1. So basic pa di mo ma-mention, no, forward looking kung ano pagid ang pagahiwaton sa phase 2 kag sa phase 3 naton.
1: Sige. So sa subong, no, ari ta nagsugod na nga to na ang pinaka pundasyon sang 8 steps sang Aika ang phase 1, which is ang paano magtudluhan sang kapasidad, no, may nahiyahan ang ato ng mga leaders, paano pormahon ang site working group, no, or support group nga magbuling sa ilang agro-enterprise journey, and paano mangin epektibo ang ilang pag-organisa sa ilang clusters, no, kaya hindi man ang pwede na matibon lang sila dahil

0: enterprise. So, pinagpuluan na sila nga maging familiar, maging mas ma-appreciate na nila ang pag-record sang before the training kung ang Manila. So, natakaan na sila yung mag-record. Then, ang mga kunugya po, na-perde man sila. Which is, no, anami lang mga batian, tamayin nga, after the training, after the sessions, no, mas na-appreciate nila ang recording. Kinakita nila nga, at-hag-at-hag ya, amuni ang mga rason nga kakaperde man sila, no, amuni ang mga rason nga pwede pagaling nila mahimo, yan hindi nila makita dahil kahit wala na sila sa balikan ng mga records. And sa step 3, very important yan kung paano sila matagaan kapasidad nga paano tultulon ang mga nanarinsarin ng klase sa merkado, no? Local na merkado, ang regional na merkado, mga dalago na merkado, yun ang formal na merkado, which is amun ang aton na gusto ng apartment namin masulod nila. May kalabanan, local lang din na merkado ang ilang nga malambot. And wala tagambal nga, hindi na nila pagbaligyaan or hindi na nila mangin market ang local na merkado. Ang gusto lang natin nga diversify ng ilang merkado and matagaan din sila yung kapasidad na in kaso nubo or maperde sila sa local na merkado, kaya nila magbaligya sa lain na merkado, which is ang formal na merkado. So wala tagambal nga dulaon tanang trader o ibang na retailers sa local market ipangabihan manain. Kis ano, tap may mga bintaha man na makahatag sa ito ng mga. Sa phase 1, so mo na mga mayor ng mga activities kag ito na nila, mapamiliaran sila sa mga tool, labi na git kung paano magsuma sa marketing cost, paano mag-interview sa mga buyers, no, paano mag-suma sa ila nga manginginan siya, at is klaro lang sa ila nga once mag-start ng ila nga pagpanguma, may amuli sila yung gina-expectar nga pwede nga malambot na ginansya. At least, no? Kung makailure man, it's klaro bang ito ba tanang recorded na siya ang ilang activity. And after siyang siningan training, sundan naman, nag-obra sila sa mga action plan, sundan tanang i-monitor na ito, no? At least ano man nabulig sa kaisahan para malambot ang ibang agency, kay sila mismo mangita sa agency, sa support group. So, buligay. And within 3 to 6 months, tanawon nato ng ilang plano kung di na nga level sila. And nagpatigayon pag-intila sa another training para mas ma-improve pag-in, mas ma-enhance pag-in ng ilang kapasidad. Bilang agro-enterprise facilitator sa ilang mga komunidad. So may phase 2 pa tayo ng training, which is ang focus na ang pag-ubra sa supply plan, kag ang pag-ubra sa agro-enterprise plan, which is ang marketing plan, management plan, financial plan, no? So, amo na nga itong tinututukan sa kadamo sa plano, and very important kaya ang plano, it's klaro sa aton, para in case siya may mga risgo nga aton matubang, prepared na sila, no? Kahit business na siya, ang business niya, kung paano dahil kita mag-manage ang risgo nga aton matubang. So, kung di preparado ang aton mga umag, kasi nga negosyo, ang risgo, no? Taas-taas, gin. Yung taas ko dyan ang mapilure kung di siya preparado sa pag-handle sa sila ng mga risko. Sige, so hangandom na ito ang tani, no? Kung kaya this year, although may mga pipila na taka mga clusters, partners nga rin, mandali nga kaduha na yung mag-test marketing, no? Tons of squash, no? Kag-ibang man ng crops ang ila nga na-deliver na sa ibang merkado. And very empowering sa ila, kaya man nila, imagine ang ako na ginta naman kay Bandits Corneters lang, pero nadala ko sa Manila, sa Luzon ang akong produkto. Nakon ako lang, kulang pa itong produkto ko sa pamasahe. Ito mo, nagtikong kami, nagamay ang amon nga, agasto, and mas mahal nga, nabaligyan na mo, okay. No? Kaya kada mo, there is nga, nagdululungan ang pag-produce. So, amon na siya ka-importante nga, tunan tagid ang demand sa atong merkado, no? Eh, kisa hindi tayo mabasa na itong consumer, itong market, nga hindi na nila ma-absorb tanan. Kay, amo lang ganyan ang kapasidad sa itong buyer or itong consumer. Yung good level na kapilito na itong ang regular nila na ginakonsume, 1 ton lang, nag-produce tayo 3 tons, hindi papilito mag-isaya pa ka-consume niya ang duha pag-ikatumilada. Si ano na nila, hindi na sila mag-count sa iban. No? So, very important na siya nga gasanto ang aton nga pag-produce sa demand at sa merkado kag sa consumer nato.
1: So kanami kino ka very comprehensive.

0: seed gid ya ang mga action kag mga steps sang Aika, no? Kag diri, no, sa ini nga discussion naton tani mas naintindihan man sang aton mga nagalantaw pag mga manugpamati, no, kung paano naton matap na ang food waste, no, sa level or sa producers or sa atong palang mga farmers, no. Sa liwat ang ini nga project ginatawag nga sa Book Food Circles, no, ini gina-implement siya sa siya sang Negros Sanon Young Leaders Institute or NYLI kaupod ang aton nga partner organization nga Kaisahan. So this is funded by the European Union and the Philippines Kagmis area. Kag ang ini nga AICA training, no, is in partnership with Johnny B. Group Foundation kay kaupod ni sila sa pag-develop sa module. I heard mga 17 years in the making or 7 years in the making. Do kalawig-lawig na ang mapag-develop sa ini nga module. Kag syempre in partnership man sa Xavier University sa Ateneo de Cagayan. So madamo gid nyo salamat, no, sa atong no, mga funders and as well as sa mga partners for making this activity possible. So since nagatapos, no, nagatiklop ng aton nga programa, no, kasi Sir Jeff, may ara ka pa shout out sa aton yung mga tagapamati, no? Wala pa rin shout out ka. Hi, hello.
1: Ay lang, no, man. Hello lang sa mga nagapamati, no? And salamat man nga nagtagay ka mo atensyon nga mabatian man. Kahit maintindihan man, no, ano ginbala ang realidad na ang higado ato mamumuman. Hindi pa pwede nga tanan ato ang solution is hungit lang or dole out lang, no, kaya hindi masya sustainable. So kinanglang ginatan ma-empower ang aton farmers. So sa kinanglang ginatan niya mag-adopt, no, sa ibang mga pamahagi para mas mapataas natin ang kapasidad sa natin mga umuma para makakompete sila sa ibang marketing actors. So, salamat sa inyong pagpamati, sa inyong paghatag isang chimpo.
0: Sige, akag, thank you man, Sir Jack, na sa imo nga time, kag pagpili ka to be here with us, no? Kag madamo man yung salamat for all the things that you do for our farmers and kami, no, kag ang mga tagapamati ng kaupod man sa pagtibong sa aton yung mga smallholder farmers, no? O kululupod kita, no, kay hindi ni naton makaya kung kami lang, no? Kag kami lang din, no? So, kinanglan man namo ng inyong suporta, no? And maybe, no, sa inyong pagsuporta, pwede gid ka mo by through sharing our initiatives, no, and supporting man kung ano man mga activities, no, mga implementation namon diri. So sa liwat, no, ako si Bless and True kag ini ako niya guest subong hapon si Sir Jack Magbato. Kag madamo gid niya salamat sa liwat sa inyo nga padayo pagsuporta kag sa pagtamyaw sa amon nga programa. So please follow us sa amon mga social media accounts para mas aware ka mo sa mga recent ganaps namon. You can follow us on Facebook at Negros Sanon Young Leaders Institute as well as Al Kaisahan and as well as ang among Facebook group ang sa Book Food Circles, no, para mas updated ka mo so on how we build climate resilient communities through sustainable food circles. So liwat, maayong hapon sa inyong tanan. Kag ini ang kinaadman sang pamatanon. Maayong hapon.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan man po ay sa pamamagitan ng radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas or sa mga online platforms na pwede pong masubaybayan saan mang dako may internet. So maraming salamat po. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ministry. Atin pong natutunan na tayo po ay dinisenyo ng Panginoon para tayo po ay magamit sa ministry. Ibig sabihin, kung tayo po ay merong personal na ugnayan kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ministeryo po ay hindi optional. Ito po ay marapat nating ginagawa. Kaya nga, ang hamon po sa atin ay lalong maunawaan kung ano po ba ang ministeryo. Di po ba? Kinakailangan nating makita ano ba yung ministry at paano ba ito magagampanan o magagawa ng tama. Nabanggit po natin sa ating nakalipas na pag-aaral ang tungkol sa napakagandang paliwanag po tungkol sa ministry. Yan po ay binigay sa atin ng author na si Warren Wiersbe, at maaari niyo pong hanapin yung aklat na On Being a Servant of God. At ang sabi nga niya roon, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Kaya pag tiningnan natin ang buhay natin sa perspective ng ministry, actually maraming bagay po ang maliliwanagan tayo. Ano ba yon? Una, dahil ang nais po ng Panginoon ay tayo po ay maglingkod, natural po, kung may mga bagay na balakid sa layuning ito, ito po ay parte sa ididil ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan po natin sa aklat po ng Juan sa John chapter 15, binigyan po tayo ng paliwanag tungkol sa layunin ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Sa John chapter 15 verse 16, ito po ang sinasaad ng talata. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So hindi po tayo ang pumili sa Kanya, Siya po ang pumili sa atin at itinilaga po tayo upang mamunga ng sagana. At yung bunga na ito ay manatili. So ang layunin po ng buhay natin, pamumunga. Kung maalala niyo po at iugnay natin ito sa Parable of the Sower, di po ba? Very familiar at madalas nating ginagamit dito sa ating pag-aaral. If you remember, di po ba, merong iisang tagahasik at meron pong iisang uri ng binhi na kanyang hinasik. At ito po ay nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. Meron pong daanan na kung saan hindi ho ito nabigyang pansin at sa madaling sabi, it was taken away. Hindi po nagkaroon ng sprout man lamang at lalong hindi nagkaroon ng bunga. Yung pangalawa at pangatlong uri po, yung nahulog sa mabato, nagkaroon ng sibol pero hindi tumagal dahil walang sapat na sustansya. Yung pangatlo po, nagkaroon ng sibol pero hindi po nakapamunga sa kadahilanan po na sabi nga ang mga kaabalahan ay sinakal po ito, kaya it became fruitless. Ano po? So mapapansin nyo doon sa perspective ng ating pag-aaral, ang bukod-tangi na kinalugdan ng Diyos, yung pong hindi lang nagkaroon ng sprout, kundi ito po ay nagkaroon ng masaganang bunga. Yan po yung tinatawag nating matabang lupa. Di po ba? Kaya kung mapapansin nyo po, sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang hinahanap talaga yung pamumunga . Paminsan po, masyado tayong focused sa consumption. So we go and become consumers sa ating church. Lilinawin po natin, lahat naman tayo ay consumers one way or the other. Sapagkat ang basic idea po ng isang consumer is that we benefit from the ministry of other people. So meron silang paglilingkod at tayo naman po ay nagbebenepisyo sa mga paglilingkod na yon. So ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, pag tayo po ay nagbebenepisyo sa kanilang paglilingkod, tayo po ay consumers ng kanilang mga paglilingkod. Yan po ang reality po niyan. Ngayon, mahalaga ring banggitin po sa atin at importanteng bigyang diin na tayo po ay tinawag to become contributors. So nangangahulugan po ito na hindi lang tayo dapat magtuon doon po sa tayo po ay merong magandang napapakinggan o mga natututunan. Hindi po yan masama. We have to actually have that. Pero hindi po dapat doon lang tayo matigil. Kagaya po nung nahulog sa mabato, di ba? Pag binasa nyo yung buong account, ang sabi doon, it represents the people who receive the word with joy. May kagalakan. In other words, na-bless po sila. Kaya nga lang, dahil hindi malalim yung lupa, sabi nga po roon, nung dumating yung mga pag-uusig, problema na sanhi po ng salita, ano po nangyari? Ayan na, hindi na po sila nakapamunga. At yun naman pong nahulog dun sa matinik, it may represent people who are genuinely interested na matuto, pero ang problem po doon sa sobrang dami ng kompetisyon sa kanilang buhay, hindi na nga makapamunga. Yan po ang nagiging problema dyan. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Dito po sa John 15, verse 1 and verse 2. Tingnan niyo po, tinawag tayo para mamunga at ito po ang isang napakahalagang dapat nating tandaan. Ang sabi ho ng John 15, verse 1 and verse 2, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. So ang pinapaliwanag sa atin sa talatang ito na kung hindi po tayo namumunga, ang sabi po sa salin sa Tagalog, tayo po ay nililinisan upang tayo po ay mamunga ng sagana. O kung namumunga na po tayo, tayo po ay lilinisan para lalo pang maging mabunga. So in other words, mga kapatid, talagang ang layunin ay makapamunga. At madalas po sa ating mga buhay, yun nga, nagiging sukatan natin ng tagumpay ng ating Christian life, yung quality ng ating napapakinggan, maybe yung church na ating pinupuntahan, o kaya yung mga binabasa po natin, these are good, hindi po natin sinasabing mali. Ang sinasabi lang natin, hindi po dapat tumigil doon. Kinakailangan, meron talaga tayong involvement one way or the other. Kaya ho napakahalaga na ating maunawaan, yung pamumunga ay hindi po isang option. Ito po ay isang bagay na inaasahan sa isang may kaugnayan sa Panginoon. At ano ba yung bunga na yan? Yung bunga po, of course, ay parte po dyan yung pagbabago ng karakter. As stated in Galatians chapter 5, verse 22 and 23, sabi nga po doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At parte rin po ng bunga, yung ating pagpapagamit din naman sa ating Panginoon, gamit po ang ating spiritual gifts. So, kailangan po maging malinaw. So, unang bagay po na nais nating isettle, ang pamumunga po ay parte ng ating Christian life. Pangalawang bagay po na gusto rin nating bigyang diin Ito ho'y nabanggit natin sa unang episode na tinalakay natin ito, na ang paglilingkod ay isang pribilehiyo. Alam nyo, ito ang isang bagay na kinakailangan nating maintindihan. Ano? Kasi paminsan po yung attitude sa ministry, dito nagmumula sa pagkaunawa kung ano ba itong ministry na ito. Kasi paminsan po, yung bang naglilingkod, pero later on, para bang nagre-regret kasi bakit nagbigay ng time sa ministry, bakit nagsakripisyo for the ministry. So in other words, para bang ang ministry naging pabigat, ang ministry ay isang maling desisyon, ang ministry ay isang bagay na hindi ganong kahalaga. Di ho ba? So lahat tayo dadaan dun sa crossroad ng ating pananampalataya na kung saan mula sa walang paglilingkod ay hahamunin tayo maglingkod. Isang crossroad po yan. Bukod po dyan, meron pang isa pang crossroad. Actually, marami yan. Yung isa pang crossroad po, mula po doon sa ikaw ay naglilingkod na, ay patuloy kang mahahamon na i-level up yung paglilingkod. Sa madaling sabi po, babalikan mo yung iyong kapasyahan na maglingkod at ito ba'y iyong ipagpapatuloy. O kung ikaw naman ay magbabalik tanaw at para bang puro sama ng loob na lang ang naging resulta ng iyong paglilingkod ay hindi rin naman po tama, di po ba? Kaya nga, tingnan nyo ha, si Apostle Paul, isa sa napakahalagang bagay po na nagbigay sa kanya ng lalim sa kanyang paglilingkod, eh yung kanyang perspective eh. Paano ba niya tinitingnan ang paglilingkod? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ang sabi po niya, "Therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up." Sa ibang salin po, ang sabi ron, "Therefore, since God has given us this ministry, we never give up." So ang idea po doon, sa biyaya at habag ng Panginoon, we have this ministry. In other words, we don't deserve ministry. Hindi po natin karapat dapat tanggapin ang paglilingkod. But it is only by the grace of God that we can actually serve. So makikita nyo, no? Pag talagang tiningnan mo ang ministry bilang isang biyaya, di ba? Hindi mo yan babalik tanaw at magre-regret ka dyan. Hindi ka magbabalik tanaw at para bang masama ang loob mo, bakit ka pa naglingkod. Eh kaya naman ho nangyayari yun. Dahil mali nga ang pundasyon, mali ang pagkaunawa, so mali din naman ang ating mga ginagawang galawan pagdating sa ministry. So it has to be seen as something, as a blessing from God. It's something that we don't deserve. It's something that we cannot do apart from the grace of God. So yan po ang reality niyan. Sino nga ba tayo para gamitin ng Panginoon? So sabi nga ni Apostle Paul, ano, kung itutuloy pa natin itong pag-aaral tungkol po dito sa 2 Corinthians 4, sabi niya sa verse 7, sabi niya, "We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves." So, ang ministry ay isang malaking kayamanan at ang pinaliliwanag sa atin dito, sa kapangyarihan ng Diyos natin ito nagagampanan at hindi sa sariling kahusayan, kakayahan, o sa sarili nating mga efforts. Kailangan nating maintindihan po, it is by God's empowerment and enablement that we can actually do this ministry. Kaya talagang pag inisip mo na pribilehiyo ito, ano po yung mga mababagong pananaw sa ministry? Una, mawawala po yung kaisipan na pupunta ka lang sa church for attendance purposes. Di ba? Ako, ang dami pong ganyan. Yung inilabas ngang research ng Barna Research Institute, isa pong samahan yan sa Amerika na ang layunin po ay aralin, tingnan, ano ho ba yung mga kalusugan ng mga iglesia sa Amerika. Sa kanilang pag-aaral po, lumalabas na marami nga sa mga mananampalataya, ang pananaw po sa paglilingkod ay it's just about attendance. So attendance lang ang focus, walang ministry orientation. So talagang kailangan po natin na parte po talaga yung ministry involvement. Pangalawang bagay po, hindi lamang tayo magkakaroon ng pagtingin na para bang ang importante attendance. Pangalawa, yung hindi tayo magpapasapasahan ng paglilingkod na para bang ito'y isang bagay na inaayawan, kinahihiya, hindi dapat at parang Pag nabigyan ka ng ministry, ang sama ng attitude, di po ba? Kasi para bang ang feeling mo, bakit ako na naman? Bakit ako? Bakit kailangan gawin yan? Para bang nagiging pabigat. Ang goal ng ministry is to give God satisfaction. And many times, ang failure natin sa ministry is that we stop short with our satisfaction. Pag tayo po ay satisfied na sa oras natin, sa kung ano mang ginagawa natin, then we sometimes decide, okay na yung ministry natin. Pero again, ang goal po nito is to give God satisfaction. So therefore, kung ang layunin po ay bigyan siya ng satisfaction, eh hindi tayo dapat tumigil sa kaisipan lang na I'm satisfied with what I am doing for God. Eh kailangan po talagang isipin natin is to give Him satisfaction. So, maglilingkod ka ng may kagalakan, maglilingkod ka ng may layunin, at ang layunin po ay ang mabigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. Yan po ang challenge dyan eh. Kaya minsan mapapansin nyo, talagang pagka hindi tama ang orientasyon sa ministry, yung bang nakakahiya, ano? Parang nagtuturuan, sinong gagawa, inaayawan ng ministry, at para bang napakababa ng pagtingin sa ministeryo, eh kahit humagawa natin ang ministry, kung ganun ang attitude natin, then we don't give God glory, di po ba? Hindi natin siya napaparangalan, hindi natin siya nabibigyan ng kaluguran. Yan po ang reality niyan, hindi po natin siya nabibigyang kasiyahan. Kasi mali nga ang ating attitude, mali ang ating pananaw. Kaya napakahalaga po bilang mga mananampalataya na mabago ito. At tanawin ang ministeryo na merong kapakumbabaan. Hindi tayo nagyayabang, hindi tayo nag-iisip na magaling ako, kaya ako nasa ministry, kailangan ako ng mga tao, kaya magpapaimportante ako, ay hindi po. Kailangan nating makita po sa paraan na merong kapakumbabaan. Isa pang bagay na magiging resulta ng tamang pananaw sa ministry, maintindihan natin na hindi po ito popularity contest. Alam niyo ba na sa Bible, maging si Apostle Paul naging biktima niyang popularity contest eh. Sa 1 Corinthians chapter 3, eh makikita po natin dito, pinagkumpara-kumpara. Sabi po diyan sa verse 4, 1 Corinthians chapter 3 verse 4, when one of you says, I am a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? Diba, sa panahon natin ngayon, modern times, para bang nagiging personality oriented, no? Parang nagkakaroon tuloy tayo ng mga ministers who are treated and considered as celebrities. Eh wag ho tayo lumikha ng ganong kultura kasi nirebuke nga ni Apostle Paul yan eh. Yung pagkakaroon po ng mentality and attitude na celebrity ba. At minsan po, hindi naman yung naglilingkod ang may diferensya. Minsan, siya, ang feeling niya, celebrity siya. May mga times naman, yung mga taong nagbibigay ng ganitong pananaw para sa kanila. Kagaya ng nangyari kay Pablo, no? Kinukumpara siya kay Apollos. Tingnan nyo kung paano niya sinagot to. Ang ganda ho eh. Ang sabi ni Apostle Paul, una, yung ganyang kampi-kampi at meron kayong pinapanigan at para bang follower kayo ng isang personalidad at yan ang inyong focus. Ang sabi niya rito, tingnan nyo ha. Verse 1 ng chapter 3. Dear brothers and sisters, when I was with you, I could not talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. Sabi ni Paul, bunga yan ng immaturity. When you are immature, that's the result. You see human personalities instead of the work of God in the life of these people. So doon tayo natutuon. O tingnan nyo ngayon ang sabi niya. Verse 5, after all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So sila po ay mga lingkod, sabi ni Apostle Paul. Si Apollos is given a different type of ministry and he was faithful and he was effective in the ministry that was given to him. Yan ang mahalaga dyan eh, effective and faithful. Si Pablo naman, he was given a different kind of ministry. Kaya sabi niya, I planted the seed, Apollos watered it. So, hindi ba parang kung titingnan mo, magkaiba ng tungkulin, ano? Bagamat parehas pong nasa paglilingkod. Pero ang tendency ng tao is to look at the human instruments instead of God. Kaya ang sabi ho dito sa passage, verse 6, I planted the seed in your hearts, Apollos watered it, but it was God who made it grow. Ang Diyos ang siyang nagpalago. So kung malinaw po sa atin yan na ang Panginoon ang siyang nagpapalago, then all glory should be given to God. Siya ang ating itataas, siya ang ating luluwalhatiin, siya ang ating papupurihan. Hindi ho yung nakatuon tayo sa mga human instruments na ginagamit ng Panginoon and we give them the credit. Ulitin ko ha, maaaring sila ay nagpapakatapat lang, pero ang may problema po yung mga tao na pilit silang ipinepedestal at ginagawang celebrity. O paminsan naman, baka yung naglilingkod din, lumalaki na ang ulo at ang kaisipan po na, okay, ako'y mahusay, ako'y magaling, so therefore, ako ay karapat-dapat sa mga parangal na ito. Ay, hindi po. Kaya nga pag tinignan mo dito sa sinulat ni Apostle Paul, talagang ang makikita mo is humility, sapagkat maliwanag, it is by the grace of God. Ang makikita mo is he was honoring God. Palagi niyang ibinabalik ang papuri sa Panginoon. It was God who made it grow. Sinasabi nga niya, wala kaming kabuluhan. Kung meron kaming kakayahan o kahusayan, it was given to us by God. And we are just doing the work entrusted to us by the Lord. Yan po ang napaka-importante dyan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ang sarili ang itinataas. Hindi ang sarili ang itinatanghal. Kundi ang Panginoon. Di ba? Kaya yan po yan eh. Kaya sabi niya rito, isa pa, no? Sabi niya dito sa verse 8.

0: pagkakataon, kinumpara mo ba yung paa sa kamay? Pwede mo bang sabihin na mas mainam yung isa sa isa? Of course, hindi natin sasabihin yan because we know na, okay, may kanya-kanyang function yan. Inilagay yan dyan because they have their own specific functions. At hindi natin pwedeng sabihin that one is more important than the other. Parehas importante. They are interconnected. When one does well, it benefits the other. Di ba? Hindi naman yan yung kailangan itaas mo yung isa at the expense of the other, kundi matutuwa ka kung yung isang parte mahusay, then salamat. Kasi yung kahusayan niya will glorify God and it will benefit you as well as another part of the body, di po ba? Kaya yan ang challenge dyan eh. Kaya ho talagang kailangan balikan yung basic. Ministry is a blessing. Ministry is for the glory of God. Ang ministry po is not an option. It is something that we are created to do. Kaya tayo binigyan ng mga talents, abilities. It is for the purpose of doing ministry as well. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral ngayon. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company. Ang dulang, tanikalang, lago.
3: Salvation is God's free gift to sinners. And since all of us are sinners, the only contribution we make toward our salvation is the sin we made to be saved. Wala tayong magagawa upang mabayaran ang kasalanan natin. Kaya nga inaalay ng Diyos nang walang bayad ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sinasabi sa 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang maiharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ako po si Efren Epoy Segovia ng Lipa City. Ito po ang aking kwentong ibabahagi sa Tanikalang Lago.
4: Lagi ka nalang inireklamo ng mga kaklase mo. Kailangan ba mambuli ka ng mga estudyante sa school nyo para maging popular ka?
5: Eh, kailangan ko po sundin yung mga utos ng barkada ko sa school eh, para maging in ako.
4: Siguro naman, magpapakatingo ka na ngayon. Heto, mabuti at may sako dito.
5: Mama, ano pong gagawin niyo sa sako?
4: Sige, pumasok ka sa loob ng sako. Ibibitin kita.
5: Pero mama, hindi po ako makakahinga dyan.
4: Mamili ka. Lalatiguhin kita o papasok ka dito sa loob ng sako. First year ka palang nagsisigasgaan ka na?
5: Papakabahit na po ako, mama. Huwag po.
4: Bibilang ako ng tatlo. Isa! Dalawa!
5: Mama! Mahirapan po ako huminga.
4: Mabigat ka na. Kakalad ka rin ko na lang ang sako hanggang sa may puno at pausukan kita. Mabuti na lang at maraming tuyong dahon dito. Heto, may posporo dito sa bulsa ko.
5: Ma! Ilabas mo ako dito sa ako. Ma! Ilabas mo ako dito! Hindi ako makala!
6: Ano ba yung pinausukan mo? Parang naghahabol ng hininga. Ano ba yan, aso?
4: Ay nako, si Epoy yan.
6: Ha? Bakit mo binitin? Si Epoy pala yan.
4: Ay nako, matutuyan ako ng dugo sa batang yan. Kaya pinausukan ko. Baka sakaling magtino.
6: Nako, nawala na yata ng malis si Epoy sa kapal na usok. Teka, hindi na gumagalaw! Ibaba mo na! na siya sa sako. Huwag mo mong pakialaman ang pagdidisiplina ko. Naku po! Wala nang malay si Epoy! Ibaba ako na! Tumangat ako po, dali! Ilabas na natin siya sa sako!
4: Ilabas mo mag-isa! Bahala ka na!
6: Ano ka ba namang nanay ka?

0: Hepe, kailangan ko ng tulong mo eh. Ngayon na.
1: May nagugulo ba sa lugar niyo?
0: Yung anak ko, si Epoy, ayaw umuwi ng bahay eh. Andyan sa mga barkada niya. Tigas talaga.
1: Ganun ba? Ano gusto mong gawin natin?
0: Gaya ng dati. Pasamahan mo ako sa mga tauhan mong polis. Para lang matakot. Naglilimahid na eh. Ayaw pa umuwi eh.
1: Sige, pasasamahan kita. Pero ikaw pa rin ang kakausap ha. Kikilos lang ang escort ng polis. Pag naging violator ng anak mo.
0: Okay, sige. Second year high school pa lang kasi si Epoy eh. Nagpabaliw na ako.

0: mo eh, Poy, ah. May lakad ka ba ngayon?
1: Wala, sir. Grounded nga ako ngayon, eh.
0: Bakit ka grounded?
1: Eh, gusto ni Mama, pagkatapos ng klase ko, diretso sa bahay. Alam niyo, sir, kahapon, sinundo ako na may escort pang police. Eh, baka ipakulog pa ako sa susunod.
0: isasama pa naman sana kita.
1: Saan, sir?
0: Birthday ko ngayon. May konting salo-salo sa bahay.
1: Okay, sir. Sasama ako. Sigurado. Hindi naman ako papagalitan ni Mama kasi teacher ang kasama ko.
0: Pag magalit, ako ang harap sa kanya.
1: Sana lahat ng teacher katulad niyo, sir. Eh, sir, saglit lang ha. Magbibilin muna ako sa kaklase ko na kapitbahay namin para hindi magwala si Mama.
0: Sige, magkita na tayo sa gilid.
2: Alak sa birthday mo, ah! Ang daming pulutan!
0: Alak! Eto, meron akong marihuana. Nasubukan mo na ba to?
1: Alak lang, sir, ang bisyo ko.
0: Mas masarap, uminom! Kapag may inihitip, try mo! Kahit konti lang.
1: Okay, sir, sabi nyo eh. Basta, ihahatid nyo ako pag-uwi kahit umaga na, ha?
3: Bilisan mo nga ang pag-iimpake.
1: Oh.
3: Napakabagal mong kumilos.
1: Eh, saan po ba tayo pupunta?
3: Doon na tayo titira sa Angeles City, sa Pampanga. Para makaiwas ka sa barkada mo. Kapag hindi tayo umalis dito sa Leyte, hindi ka makakatapos ng high school.
1: Pero ma, wala po akong kilala sa Pampanga.
3: Kaya nga doon kita dadalhin para mailayo na kita sa mga barkada mo na walang itinuturong magaling at mabuti.
1: Eh, paano po yung pag-aaral ko?
3: Second year high school ka pa lang naman. Nilakad ko na mga transfer papers mo.
1: Pero, ma...
3: Wala nang pero-pero.

0: Eh, boy, may youth camp sa Los Baños. Sumama ka sa amin. Libre naman lahat.
1: Meron bang happening doon, Winnie?
0: Maraming activities tayong gagawin doon.
1: Call ako. Sige, para magkaroon ako ng maraming friends.
0: Yung lakas ng PR mo na yan, wala kang friends.
1: Billy, nasa Leyte lahat ng katropa ko, di ba? Transfer lang ako dito sa Angeles City.
0: Sorry, nakalimutan ko. Anyway, Friday night ang alis natin.

0: Ano, di enjoy ako ah. May film showing pala ngayong gabi habang nagpapahinga tayo para sa mga activity bukas.
1: Ayan na, mag-start na.
0: Ano bang film yan?
1: Horror?
0: Suspense or thriller? Hindi magandang dating sa akin eh. Kinikilabutan ako.
1: Gusto lang ipakita ng pelikulang Burning Hell kung saan patungo ang taong makasalanan kapag namatay.
0: Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Ang bata pa natin, tapos pinag-uusapan na natin kamatayan, agad-agad.
1: Huwag ka na maingay. Tala mo mga kasama natin, no? Seryosong nanunood.

0: mensahe na pinanood natin ay tungkol sa tiyak na patutunguhan ng mga tao makasalanan. Mga tao hindi naniniwalang may Diyos. Sa awit 1, talatang 5 at 6 ating mababasa, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magbibintis, iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa tao matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahama. Ipikit po natin ating mga mata. Itanong natin sa ating sarili, saan tayo patungo kung tayo ay mamamatay ngayong oras na ito?
1: Okay lang naman sa akin kung mamatay ako ngayong oras na ito. No regrets.
0: Alalahanin ninyo na ang sinumang inuuna ang Diyos ay nagtatamo ng kagalakang walang wakas. Lahat tayo ay nahulog sa kasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Maaring hindi tayo adik sa alak o droga, ngunit adik naman sa kasalanan at sa pagkamakasarili. Hayaan nating baguhin ni Yesu Kristo ang ating puso upang mabago din ang ating ugali at asal. Kailangan natin ang isang tagapagligtas.
1: Ano ba itong nasamahan kong youth camp? Akala ko maraming gimmick at happenings. Bakit parang tagus na tagus sa utak kong pinagsasabi ng youth pastor na to? Tumatayo ang aking balahibo.
0: Isang kamangha-manghang biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit tayo'y makasalanan, lumapit tayo sa Kanya. Pagsisihan ang ating mga kasalanan.
1: Diyos ko, hindi ko alam. Napakarami kong kasalanan sa inyo. At sa mama ko, patawarin niyo ako.
0: Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.
1: Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay. Baguhin mo po ako, please. Patawarin mo po ako, Panginoon. Patawad po.

0: May masamang nangyari ba sa pinuntahan mong youth camp? Tatlong araw ka lang nawala, naninibago na ako sa'yo ah. Huy, Epoy, kinakausap kita.
1: Wala ma. Naalala ko lang yung sinabi ng youth pastor patungkol sa buhay na walang hanggan. Pag si Kristo ang naghari sa ating buhay.
0: Hoy, magaling na lalaki. Huwag kang umasta na parang may takot ka kay Kristo.
1: Pero ma, sa tingin mo ba wala nang puwang sa puso at isip kong ang pagbabago?
0: Hindi yan sinasabi. Ginagawa yan para paniwalaan ka. Lalo na ako na nanay mo. At kilalang kilala kita, no?
1: Pero ma, gusto ko po magbago eh. Ayoko po mapunta sa impyerno.
0: Kahit sa impyerno, hindi ka tatanggapin. Isusuka ka nila. Baka agawan mo pa sila ng trono.
1: Ganito na ba ako kasama? Na kahit ang sarili kong ina, hindi naniniwala sa akin.
0: Teka, bis na bis ka. Saan binyagan ka ba pupunta, ha?
1: Doon po sa church nila, Willie. Sasama po ako sa kanyang sumamba.
0: Pagbutihin mo ang pagdadrama para maging epektibo kang aktor.
1: Alis na ako, Mama. Balang araw, Mama. Makakasama rin kita sa gawain ng Panginoon.

0: At kung ang kasalanan ay hindi pinagsisihan at tinalikuran, ito'y nagbubunga ng kamatayang espiritual. Kaya nga sinasabi sa Santiago 1, talata 15, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y magbubunga ng kamatayan.
1: Salamat sa iyo, Panginoon. Binigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. Salamat dahil nakilala kita ng maaga pa. Alam kong hindi pa huli ang lahat.
2: Oo naman, Epoy. Tandaan mo, walang nauna at walang nahuli sa Panginoon.

0: Pagkatapos ko mag-aral ng Police Science course, ako'y nakapag-aral ng Theology sa Bible Baptist Seminary and Institute sa Taytay, Rizal. Sa ngayon, ako ay Head Pastor ng Lipa Fundamental Baptist Church. Katuwang ko ang aking may bahay na si Lenny at ang aming mga anak na si Faith, Hannah at Joy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at church planting dito sa Lipa City. Very supportive din ang aking ina sa mga gawaing magbibigay ng kapurihan sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon! Ang lahat ng masama ay itinatakwil ng Diyos, ngunit ipinalalasap sa matuwid ang kagandahan noon. Kawikaan 14:9.
1: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Linda Garceles. Binigyang buhay ni na
2: Ernie Capiri Sudlan,
3: Crisandro Patotoy,
4: Ruth Bigay Lopez-Lee,
5: William Ortega Pimentel,
6: Roy Camo Gomez,
7: Renali Bellica,
8: Ding Camacho.
1: Sa pamamahalang teknikal ni Nouds Pagador. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Sa direksyon ni Jennifer Gulye. Drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Maayugid nga hapon sa inyo pagid nga tanan. Kagawa kam diri sa atong program diri sa Salmo sa atong radio station Radio DYVS. We praise and thank the Lord for the opportunity. Padayon niya ginahatag sa aton, mawaling niya pulong diri sa kahanginan. And of course, makapamati man ang iban nga naga tune in sa aton nga Facebook Live. Kag madamo na ang mga malabutan sa aton mga pagpangwali, hindi lang diri sa aton nga probinsya sa Negros, kag sa Western Visayas, pati man sa mga aton nga mga OFWs and iban pa nga mga sister stations sa Radio DYVS. Kag sininga hapon, ako naman inyong makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid, kag nako ginagalipay nga makawali sa pulong sang Ginoo. And for this afternoon ng aton pagsugudan naman na series, makita diri sa 2 Samuel, kag medyo laba ini, pila ini ka chapter, but we're going to highlight the attitude of Absalom. And of course, makita man natin diri paano nato malikawan ining iyang rebellious spirit. Masubo ini, this is a tragic story. Pwede ini mahimuan sang isa ka movie, pero wala pa ko nakakita kung wala ko idea if may nakahimo na sinisang movie sang kabuhi ni Absalom. Masubo tungod kay tragic ang iya gid nga kamatayon. But it was not just it did not just happen in an instant, but it was a process bago nalabot ini nga tragedy sa iya kabuhi. So ang aton title sini aton misay, The Death of a Rebel, kamatayon sa isa ka rebelde gidingan lan si Absalom. Kaga makita nato dire that rebellious actions are results of a heart that is not right before God. Hindi kidya sakto ang magkabuhi sa rebellion, kag ang padulungan sini amugid ang kalaglagan. Kag isa gid sigurado nga ang rebellious nga tawo hindi magresulta sa madinaugon na klase sa kabuhi. Ang isa ka rebellious manging isa gid lamang siya ka biktima. Ngayon, tanaw naton ang life story ni Absalom, and we will learn a lot of lessons. Life lessons siya na aton malikawan bago hindi kita maging biktima. So, sa kabuhi ni Absalom, makita ta ang grabing a passion. Grabing man nga pagka-idealistic and even grabing handom. Okay? Apang napundar, apang wala ini napundar sa kahadlok sa Dios. Wala napundar sa kahadlok sa Dios, paghigugma sang Dios, pagrespeto sa iyag nga amay, wala ini napundar. And in this chapter, na-record ang iya kamatayon, no, chapter 18. But we will go back, no? Balikan nato ng previous chapters ang iya, kung anong iya kabuhi, kag paano ini na-develop, no? Paano ini, paano nga nag-labot sa amo ni, no, ang iya nga kabuhi. Now, si Absalom, he was the king's third son. He was born early in David's reign while he was ruling in Hebron. Now, magulang ini siya ni Solomon. Okay. Ni Solomon. Though lainay lang ang ilang nga mother. Okay? Kag makita nato diri that rebellion always ends in tragedy. Rebellion always ends in tragedy. Make your heart right with God now before it is too late. Make your heart right with God now before it is too late. Now, we will see and check our hearts if how much of Absalom's heart is in me right now. If how much of Absalom's heart is in you right now. With all the hatred, bitterness, pride, and rebellion in his heart, kabay pa nga mausisa nato ato mga tagipusoon, kasing-kasing, kagumiara man kita sini nga mga tagipusoon, nga balatiagon, aton ini sa bugay sa Ginoo dulaon, sa bugay sa Ginoo kwaon aton. Okay. Importante ini katama ng lesson. Now, things we can see. Una gini makita naton dire sa kabuhi ni Absalom is
ang iya unsettled hatred. Unsettled hatred. Honestly, we are just a choice away to be like Absalom. The same sinful nature, sinful heart sa kabuhi ni Absalom, may araan talaga tao. So we're just a choice away to be like him. So dapat mag-andam kita. Kauna makita natin unsettled hatred in rebellions in Absalom's rebellious heart. In 2 Samuel 13, diri nagsugod ang iyang na downfall. Tungod nga ang iyang kaakig, ang iyang nga dumot, wala niya gid na settle. Una, of course, sa Ginoo. Now, nag-react siya. Kay diri sa 2 Samuel 13, ang iya gid niya mismo nga utod, gin-rape sang iya man lang half-brother nga mo si Amnon. Now, normal gid nga maakig ining si Absalom. Ang iya utod nga si Tamar, gin-rape. Kagrabe ang kaakig ni Absalom. That in chapter 13, verse 23, after 2 full years, wala may ginhimo si David. Si David was a king, pero wala siya may ginhimo. Ipabayaan niya lang. Siguro hindi na siya gusto madugangan pa ang kahuyanan sa natabo siya family. Kag siya mismo nakahimo man sa isa kadako nga sala. Sa Ginoo, tungod sa iya ginhimo nga immorality, adultery with Bathsheba, kag ang iya murder man nga ginhimo with Uriah. Now here, grabe ang kaakig ni Absalom. Okay? Kag siya nagpatay kay Amnon. Okay? Humble diri, then Absalom commanded his servants, "Mark, when Amnon's heart is merry with wine, and when I say to you, strike Amnon, then kill him." Puno sang kaakig. And his heart, his hatred, the hatred in his heart was not settled. Kasunod sa 2 years, nagtubo ang dumot. Now, there's nothing wrong when you react angrily with sin committed by someone. That is okay. May natawag kita ng righteous anger. Amo na ganyan ginhambal dira. Be angry and sin not. But the problem with Absalom is that he sinned by committing murder. No, I want to emphasize this first. Ang chaos in the family because of sin. The chaos in the family because of sin. So 2 Samuel 13, 1-20. David failed as a king and as a father to give justice in what happened to Tamar. Probably, probably he does not want not wanted to add more shame to their family. Now si Amnon, bata ni David, kay Ahinoam. A woman from Jezreel. Meanwhile, si Absalom bata ni Maaka. So, magamuin ni nga pamilya. Okay? Magamuin ni sila. Kaga damo gid sila nahimo. Nga the record sa Bible, but this is not being prescribed. Gina describe lang that if we do this, magamuman kita. But the very reason of all of this is sin, because of sin. There is chaos in the family because of sin. And ikaduha nga makita nato dire, chaos in the family for not dealing sin. So every time may ara sang sala, either sa family, sa imo personal life, there will always be chaos. May hangin ka gamo. And secondly nga makita nato dire, chaos in the family for not dealing sin. There is sin na wala may ginhimo. Wala gin-deal according sa gusto sa Ginoo. Wala gin-deal according sa Bible. And that is another problem. Dako na gin, nagadako ang problema. Ginasampaw, gadako. Nasaulihi, wala na sa mamihimo. Budlay na. Now, may sala na ginpabayan pagin. Bisan diin ni matabo, mag-resulta gin ni sa kalainan. That is why we need to be sensitive. We must determine na ayoko din ang sala. Kag dapat i-deal in siya. Or else, mapabayan, kag kapuntong mahambal na, okay na lang na, abay na lang. Now, si David knew
what would be the consequences of sin, because siya mismo nag-suffer tungkol sa sala na nahimo niya. But sa sala sang iya bata, wala niya inigindil. Pabayaan niya, wala niya gin-check that after two full years kung kamusta ang tagipuso nila, pabayaan niya lang. Now, David's mistake in handling sin in the family bilang amay kagkaibalo sa sakto sa malain, aragid sa iya ang paghimo sa tikang sa pag-correct sa sala. Na maghinulsol, wala gid. David knew the consequences of sin. Kabalo man siya kung paano mga ipatawad. But he failed to teach that sa iya nga mga kabataan. Gipabayaan niya lang. Gatawagin niya blindness, passivity. Naging passive siya. Ang masubo, kay wala man, kay siya man daw wala na sang right. Isa ni siya sa masubo sa kabuhi ni David. Kay tungod sang iyang moral compass, tungod niyang iyang credibility. Oy na, dobudlay mo sa patihan. Oy, ikaw gani. He failed to exercise justice to his daughter. Iya bata mismo, tungod kaya nag-rape siya, magulang iman lang. And this is very tragic, nga natabo sa ila family. But a failure to discipline his children, no? Dako gina problema. Dako gina problema. Failure to discipline his children involved in sin, nagresulta ini sa pagtimalos ni Absalom. Tungod kay palangga, of course, normal gid palangga niya iya utod eh. Kagakatabo man niya po na sa subong. No? They take matters in their own hands. Okay? But sadly, in the life of Absalom, his heart was filled with hatred. Napunaan sa kaaking. Kamakanto kita si katatlo din nga punto, makita naton. Chaos in the family that leads to murder. Chaos in the family that leads to murder. Absalom take the matter in his own hands. He was a young man, pero wala gid na correct ang iya na mga actions. Grabe ka puguso. Grabe ka revengeful. Okay. Revengeful spirit ang ari sa iya. Amo ni ang kaaking nga nangin dumot nga wala na settle kang nagdala sa iya sa murder, pagpatay. You know, murder is the kind of sin that is life altering both to the victim and the murderer. Una gid, hindi na mabalik ang kabuhi sa ginpatay. Di ba la? Kung once mapatay, hindi na mabalik eh. Tungod sa murder, biyan naman nga pagpatay, hindi na magbalik. Pero, ang nagpatay, samtang nagkabuhi siya, hindi man madula. Ang nga makonek, hindi man mahimo nga hindi na makonek sa iya. Ang iya nga nahimo nga pagpatay. Ang pangawat, mabayaran pa eh. Okay. Ang kawat, mabayaran pa. But murder, hindi nagid. Hindi na ina niya. That is why, sa Torah, sa law, Jewish law, harap mo na sa Genesis 9, 6, Exodus 21, 23-24, kabuhi sa kabuhi ang baylo. Pero, hindi ikaw ya ang magbalos. Okay. Kailang lang maagi sa ano, may layi, sa law. Now, ini nga law, ginhimo ini, agon malimit ang pagbinalusay sa pinamilya. Okay. Para ang vendetta ang natawag. Ang subo sa sulod mismo sa pamilya ang ni David ang ininga binalusay. Okay. Now, grabe ka chaotic sa sulod sa pamilya. Naglabot sa rape, naglabot sa pinatsyanay, and that is ginatawag din ay family tragedy because of sin that was not dealt accordingly. Basta hindi ma-deal ang sala. Okay? Magadala lamang iniisang tuman kagamo.
Sin that is unconfessed or unaddressed can create deep fractures, breeding patterns of dysfunction or neglect that often harm the entire family over time. Maantos gidya ang bilog nga pamilya. Maantos gid. Because of this sin nga wala gindil. Ikaduha nga makita nato, not just the unsettled hatred sa tagipusoo ni Absalom. Here in 2 Samuel 14, 21 to 17 to 29, makita nato din that unrepentant spirit in Absalom's rebellious heart. Ang iya nga hindi, no? Pagpaubos, hindi kasi magpatawad, wala agad sa pagbago, sa iya kabuhi. Why gidya? Now, manipulative actions by Absalom. Makita nato din ang manipulative actions. Amo ni ang mga batasan sa mga tao nga nakahimo na sang sala pero wala sang unrepentant spirit. Ang iya yung ipakita ang manipulative actions, entitlement and impatience. Now Absalom had already been allowed to return to Jerusalem, but for another 2 years he was isolated from the royal court. Hindi niya makita ang iya tanan niya mga privileges as a prince. Hindi niya ma-enjoy. Okay? Hindi niya ma-enjoy. So for 2 years without a single audience with the king. Instead, ngamangin, makabinag-binag siya, makapaminsar sa mga nahimo niya nga sala, kamang hinulsol. He felt entitled, ang iyayari paminsar niya, kung paano siya makabalik. Okay? Kung paano siya makabalik, hindi kung paano niya mauli, mapasag-uli sa Diyos, sa iya tatay. No, kaya palagyo siya, solid nagbalik siya. Kaya disiplina, pero wala, gid. Ang tagipusoon sa mga tao, puno sang bugal, kag malayo ang tagipusoon sa Diyos kag sa iya ramay. Now, there is an instance here, nga sang wala siya, okay, gusto niya nga, ipatawag niya si Joab para nga may opportunity siya nga maka-istorya sa kay tatay niya. Wala siya gipamatian ni Joab. Wala siya gipamatian ni Joab. Now, makita nato in verse 20, so Absalom lived 2 full years in Jerusalem without coming into the king's presence. Then Absalom sent for Joab to come to him. He said a second time, but Joab would not come. Then he said to his servant, "See, Joab's field is next to mine, and he has barley there. Go and set it on fire." Ginpasunog niya. So this is a manipulative action of a rebellious heart. Rebellious katama nga klase isang tao ining si Absalom. So sa wala niya ginpamatian ni Joab, ginpasunog niya ang tanom. Lapitan kayo na sila sa field. Di Absalom, kagay Joab. So, ginpasunog niya ini. Parang katuan siya. The Joab arose and went to Absalom in verse 31 at his house and said to him, "Why have your servant set my field on fire?" Absalom answered, "Joab, behold, I sent word to you. Come here that I may send you to the king." You see? Entitlement and impatience. Amo ni klase batasan may ara si Absalom. Kaya masubuin tungod kay wala gid sa paghinulsol. Kapakita ini nga wala sa paghinulsol. Ang iya nga kabuhi, puno gidya sa bugal. Puno gidya sa bugal ang kabuhi nga ini ni Absalom. So, gingamit niya ini nga opportunity to manipulate Joab para makaistorya sa hari kag masubo. Gipakita niya gid ang iyang unrepentant spirit. Kag nagpakuno-kuno, honestly, ang pagka-unrepentant sa isang tao, pwede gid siya kapakuno-kuno nga nagahinulsol. Kag amo gid ning ginhimo ni Absalom. Nagkadto siya kay David
kagad pa kuno-kuno nga nagayaob, nagad pa kuno-kuno nga wala si sala, nagad pa kuno-kuno nga okay siya. Okay? Amo ni masumo. The Joab went to the king and told him, and he summoned Absalom. So he came to the king and bowed himself on his face to the ground before the king, and king kissed Absalom. Napakuno-kuno siya na okay na siya. But sadly, deep down in his heart, wala siya sang pagpaubos. Wala siya sang paginulson. Ang iyaya, imuon niya ang tanan, kaya ang plano niya, agawon niya ang trono sa yamay. See? Ano ang mali pwede gani? Balikan natin dari sa chapter 14, 2 Samuel chapter 14. Nahambal ya in verse 32. Now therefore,

0: mga rebellious, ang isa sa batasa niya, amo ni ang manipulator gidya. Manipulator gidya. I-manipulate niya ang ibang na tao, i-manipulate niya ang situation para sa iyang gain. Amo ni ang klase isang tao, tao ini nga puno sang bugal, tao ini nga tanan niya gusto niya matabo, gusto niya kwaon. Tanan niya gusto niya kwaon niya, himuon niya. Amo ni mga tao nga may edad na pero nagatantrum pa. Amo ni may edad na pero nagatantrum pa. Kag puno sang kaakig, ha? Uncontrolled anger. Uncontrolled anger like fire. Kag amo ni ginhimo niya. Puno sang dumot, kaakig, kag bugal na tagipusoon. Mako muna ang ipasunog niya. Kag pakuno-kuno siya nga okay na siya. Ha? Huh? Ang pagpapakuno-kuno bala nga pagpaubos, dako gini nga sala sa Dios. Nako ini nga sala sa Dios, pakuno-kuno nga nagapaubos gid. May sinceridad gid, no? Pero isa lang iya goal siya kabuhi. Nga kuhaon ang trono ni King David. Iya mismo nga may. Ang malain pa gid diri. Tungod kay nagapaminsa gid siya that he is better than his father David. Nagapaminsar gid siya that he deserved to be the next king. Amo ni mga tawo nga wala gid nagapaminsar kung ano ang kabubuton sa Dios. And we must be very careful because basi kita man ini. Basi kita man ini. Rebellious nga tagipusoan. Rebellious nga mga paunahuna. Kalisa pag-iid sa dapat ato batayan, pero ang pagbinutig. Pakuno-kuno, tiyan mo gina eh. Upon sinay ang pagbinutig na eh. Part gini isang manipulative actions. Amo gini dapat maghalong kita. Tungod kay hindi ini kabubuton sa Dios. Bantayin nato ito mga kugulingon para malikawan nato ini. Next week, padayunan naton, Lord willing, ining aton nga pagtuon, kaga madamo pa ng mga leksyon nga makita naton diri sa kabuhi ni Absalom. Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Salamat kita sa kagayunan nga mawali at pulong sa kahanginan. God bless everyone. Keep safe. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM.

He is strong. Familiar ka sa song na yan. Isa sa mga favorite na Sunday school song. Very simple na awitin. Naaalala mo ba yan? Magandang araw, ako si Jo. Welcome sa Reflections. Kung hindi ka familiar sa song na yan, pag-uusapan natin at meron tayong mapupulot mula riyan. Nung bata ako, isa sa mga favorite song ko rin yan. At habang nag-e-edad, mas lalo kong na-appreciate yung lyrics ng awit na yan. Hindi lang pala ito kasi pambata. Kasi isa itong katotohanan, panghabang buhay. At lalo mo itong maaalala sa panahon na lulungkot, pagpakiramdam mo nag-iisa ka, o kapag sunod-sunod ang challenges na dumarating sa buhay mo. May mga pagkakataong ganito, 'di ba? Parang mag-isa kang naglalakad sa madilim na daan. 'Di mo alam saan ka pupunta. Walang kasiguruhan ang bukas at ang mas mahirap parang ang quiet ng Diyos. Sa Bible, may ganito ring mga eksena at isa na diyan ang karanasan ni Job. Si Job, alam niyang mahal siya ng Diyos, kilala niya ang Panginoon, kilala siya ng Panginoon, pero dumating ang panahon na para bang nag-solo flight siya sa kaniyang biyahe. At sa loob lamang ng maigling panahon, sunod-sunod na nawala ang halos lahat sa kanya, ari-arian, kabuhayan, ninakawan siya, nasunugan, natupok yung kaniyang mga alagang tupa, ninakaw yung camel niya, pinatay yung marami niyang mga alipin, at namatay ang lahat ng kaniyang mga anak. Tapos, hindi pa yon. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman. At sobrang sakit. Nung karamdaman, nagkaroon ng masasakit na bukol, sugat, to the point na halos pandirihan na siya ng nakararami. At sa sobrang sakit niya, nakaupo na lang siya sa abo at kinakamot yung mga sugat ng kanyang balat gamit ang basag na palayok. Isa pa sa pinakamatindi, yung support system niya, yung kanyang asawa, ay tila ba iniwanan na siya. At ang sabi ay isumpa mo ng Diyos at nang ikaw ay mamatay na. Hindi rin siya naunawaan ng kanyang mga kaibigan, tapos na-misinterpret pa. At higit sa lahat, naranasan niya ang katahimikan ng Diyos. Ang kabuuan ng kwento ng storya ni Job ay matatagpuan sa Bible, sa Book of Job. Isa rin ito sa hamon sa atin, mga kaagapay, na magbasa ng Bible, intentional, at maglaan ng panahon upang pag-aralan ang kanyang salita para mas malalim nating makilala ang ating Panginoon. Alam ni Job na matuwid siyang tao at naniniwala siyang mahal siya ng Diyos. At alam niya sa kanyang sarili na malalampasan niya ang pagsubok na yon. Marami sa atin, yung challenges, yung paghihirap ay bunga ng maling desisyon, bunga ng consequence. Pero sa Book of Job, very clear na kalagay sa verse 1, "In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless." So very clear, even sa introduction, that he was blameless and he was upright. He feared God and shunned evil. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Paulit-ulit niyang hinahanap ang Panginoon pero di niya maunawaan doon sa circumstance niya. Bakit nangyari ang lahat? Siyempre, hindi perfect si Job kasi tao siya. At hindi rin naman siya completely blameless. Pero makikita rito ang sovereignty ng Diyos. Kasi sa panahon na siya ay sinusubok sa Job 30, may mga pasarig na siya sa Panginoon. Sa verse 20, sabi niya,
Di mo pinakinggan, O Diyos, ang aking pagdaing, aking panalangin. Hindi mo man lang pinansin. Bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malakas na hangin? Alam kong dadalin mo ako sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Taong bumagsak, bakit mga pinahihirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang sa tindi ng kanyang pagdurusa. Ilan lang yan sa mga tanong ni Job or I would consider as paglalambing niya sa Panginoon. Sa tindi ng kanyang pagdurusa at nasabi pa nga niya yung mga salita na bunga ng kanyang kalituhan, bunga ng kanyang sakit. And the gracious Lord answered him. In our prayers, madalas may mga tanong rin tayo sa Panginoon. May mga tanong na sinasagot niya ng oo, ng hindi, at ng maghintay. Sa mga tanong ni Job, narito ang kanyang sagot. Pinaalala ng Diyos na siya ang may lalang ng lahat. Siya ang nagtakda ng kaayusan ng sanlibutan. Pinaalala ng Diyos kay Job, ako lang naman ang Diyos, na siya ang may ganap na karunungan at nakikita ang kabuuan, ang complete picture na hindi kayang maunawaan ng tao. Kung tutuusin, para rin naman tayong si Job, di ba? Madalas tayong magtanong, bakit ito nangyari? Bakit pinayagan mo ito mangyari, Lord? Di ba, mas mabuti sana kung ganito na lang ang nangyari? Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa kwento doon sa narrative ng Job. Ang haba ng pasensya ng Diyos kay Job. Hinayaan niya si Job na ibuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit at mga tanong ng maraming kabanata bago siya nagsalita. And God answered Job. After nito, nagsalita si Lord kay Job mula sa isang napakalakas na bagyo. Sino ka ba para pagdudahan ang mga plano ko gamit ang walang kwentang mga salita mo? Tumayo ka dyan at humanda ka. Magtatanong ako, sumagot ka. Nasaan ka nung create ko ang mundo? Kung may alam ka, lahat sabihin mo. Sinong nag-decide tungkol sa lawak nito? Sinong naglatag ng panukat sa ibabaw nito? Alam mo ba lahat ng sagot nito? San ba nakabaon ang mga haligi ng mundo? Sinong naglagay ng mga pundasyon sa mundo? Nung sama-samang kumanta ang mga bituin sa umaga, at ang lahat ng mga anghel ay nagsisigawan sa tuwa, sinong humarang sa agos ng dagat nang bumulwak ito galing sa kalaliman niya? Tinakpan ko ang ulap at binalutan ito ng kadiliman. Nilagyan ko ng mga boundary ang karagatan. Binakuran ko ito at nilagyan ng gate. At sabi ko, ikaw dagat, hanggang dito ka lang. Di pwedeng lumampas ang mga alon mong naglalakihan. Job, sa buong buhay mo ba? Napasikat mo ang araw? Tinuro mo ba kung saan lilitaw ang bukang liwayway? Nautusan mo bang sumikat ang araw sa umaga para ang masasama ay lumabas sa kanilang lungga? Napapatingkad ng umaga ang mga hills at valley gaya ng makukulay na damit na lumilinaw ang anyo tulad ng seal na nasa clay, tumitingkad ito. Verse 17, na-reveal na ba sa iyo ang mga pintuan ng kadiliman? O nakita mo na ba ang mga gates ng kamatayan? Alam mo ba kung gaano kalawak ang mundo? Sumagot ka kung alam mo to. Napakahaba po ng chapter na ito sa Job 38 at ang lahat ng nilalaman ay ang sagot ng Diyos sa katanungan ni Job. And if you have questions in life, basahin mo rin tong Job 38. Marirealize mo ang mga sinasabi ng Panginoon ay pawang katotohanan lamang. Sino nga ba tayo? Pag tinanong tayo, nasaan ka nang ilatag ko ang pundasyon ng daigdig?
Dito pa lang pinakita na ng Diyos na siya ang nagtakda ng hangganan ng dagat, ang naguutos sa pagsikat ng araw, ang naglalagay ng mga bituin sa kalangitan, ang nagpapadala ng ulan, ng snow, at nagpapakain maging sa mga leon at mga uwak. Ang purpose ni God sa pagtugon kay Job ay hindi para siya ipahiya, kundi nais ng Diyos na makita ni Job ang soberenya niya, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan. Our God is always a safe space. Hindi niya minamasama yung ating mga tanong. He considers this as a conversation. Hindi masama ang lumapit sa Diyos na merong tanong. Ang naging problema ay yung pag inakala natin na para bang mas marunong tayo sa Panginoon at ang paghatol sa kanyang mga desisyon ay hindi tama. Kasi tayo, limited individuals, we can ask but not question the power of God in our lives.

Our most gracious Heavenly Father, Lord, tonight, thank you for your word, reminding us that we should walk in your light. Thank you, Lord, sa imo nga paghigugma nga wala nagalubad. Salamat, O Diyos, nga ikaw maayo matutom sa gihapon. Lord, tudloe ang amon tagipusoon kagunahuna nga mangin masinulundon, kagmangin matinumanon Ginoo bilang imo mga kaanakan. Heavenly Father, Lord, nagatuo kami nga ikaw balaan gamhanan. Kag Lord, ginadasig mo kami nga hindi magkaluya, kundi Lord, mangin malig-on ang amon relationship diba sa imo. Kasi ni nga tinion, Lord God, nakita mo, Lord, ang amon nga mga kinahanglanon. Nakita mo, Ginoo, ang amon tagipusoon. Nagaka-overwhelm kami, Lord, sa nagahitabo sa amon palibot. Pero nagatuo kami nga ang Diyos nga amon ginasaligan, hindi bungol kag hindi bulag. O Ginoong Diyos, salamat, salamat that the power of the Holy Spirit, Lord God, nagamanifest sa amon sa sinigig ng kagabihon. Nga Lord, hindi ang amon kabubuton ang matuman, kundi imo Ginoo. Salamat ni imo gin-reveal ang imo nga purpose sa amon kabuhi, nga kami nga Kristuhanon magdinasigay sa isa kag-isa. Hag hindi namon, Lord, kalimtan nga kami may misyon, imo Ginoo gintawag, agud Lord, ang mga tao nga wala pa nakakilala sa imo. Madawat kanila, Lord God, nga ila Ginoo kag personal nga manuluhas ang ila kabuhi. Salamat, O Diyos, sa imo, Lord, nga pagtatap sa amon. Matag adlaw, Lord God. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagabantay. Kag ikaw gid, Lord, ang maayo namon, Lord, nga manugbantay. Kag wala mo gid kami gintalikdan ukon ginbiyaan. Kasi ni nga tinion, Ginoo, kinadala namon sa pagpangamuyo ang kanan, Lord, ng mga ministry. Labi na gid, Lord, sa mga radio ministry, Lord God, sang DYVS. Lord, we are praying, ikaw Ginoo magabless, kag ikaw gid, Lord, maga-empower man sang FABC ministry. Right now, we praise you, Lord, sang enriching experience and empowering messages na shared Ginoo sang plenary speakers and devotional leaders during sang DZMR staff recharge held from June 30 to July 2, 2026. Lord, salamat. Nga nangin ba din na ugon ini Ginoo kag nagahatag, Lord, sang kahimayaan diba sa imo. Salamat, Lord, sang imo katutom sa pag-provide sang 669 radio units nga imo na funded, Lord God, through the 1000 PM radio fund drive. Heavenly Father, thank you man, Lord, sang care 104.3 DYFM Legazpi Albay. Salamat nga nangin successful ini, Lord, ang DY promotions and ministry activities during, Lord, ang fiscal year 2025-2026. Thank you sa renewal ministry partnerships nga ang commitment at ang support, Lord God, nagaupod gid. Tagsalamat man sa Bible studies nga nagapadayon sa amon, Lord, nga Philippine Navy partners and other ministry partners. Lord, ikaw pagin mag-strengthen sang partnership. We pray, Lord, nga madamo pagin Ginoo ang makakilala man sa imo. Pinaagi sini, Lord, nga ministry. Even, Lord, sa 103.3 The New J, DXGL FM, Your Positive Choice, Cagayan de Oro. Lord, we are praying nga mangin successful kag ma-recharge Ginoo ang DXGL team sang June 29 to July 1. Tag-improve muna, Lord God. Tag-salamat nga nangin refreshing gid ang ilang pag-inupdanay kag naka-testify sila, Lord, kung ano kakadako kag kamaayo nga Diyos sa ila kabuhi. Salamat man, Lord, sang imong traveling mercy nga nagupod sa ila. Even, Lord, sa provision, sa maayong alawas nga imo ginhatag, Lord God, salamat. And we also pray man sang 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sang Bacolod. Salamat, Lord, nga ikaw nag-restore sang roadcast sa alin Ginoo sang June 23. Even nga may mga technical issue, Lord God, pero ikaw gihapon nag-sustain. Lord, thank you man sang imo man nga gahom nga nagahatag, Lord, sang restoration sang internet connection. Kag thank you, Lord, nga nangin meaningful and fruitful ang mga staff. Labi na gid Ginoo sa ila, Lord, nga team building. Kag imo gid, Lord, improve nga gamiton mo pagid sila mightily and effectively for your glory. Tonight, Heavenly Father, we are praying also, Lord God, sang FEBC Sunday sa GCF Ambanga,
nga na-postpone sang June 28. We are praying, Lord, nga ikaw mag-bless sa sina nga plan. Agon anuman ginuang imo kabubuton, we know, Lord, nga all things work together for good. And we pray nga ikaw pagid mag-strengthen man sang tanan yung mga participants nga mag-join sini. Tonight, Heavenly Father, we also pray man sang spiritual breakthrough. Gabi, Lord, ang nahitabo subong sa amunya nation. Lord, we are praying sang imong protection. The FABC Life Connect would like to promote, Lord, sang topic nga about break the cycle on August 15, 2026 nga magadala sang topic, Lord, about bullying and depression. And we are praying the spirit of your anointing, Lord God, nga magahatag sang healing, restoration and forgiveness, especially, Lord, sa mga nabiktima nga mga kabataan. Taglabi na gid, Lord, nagapalibot subong within sa family. Gabi, Lord, ang ginaatubang sang DepEd, kadako Ginoo, Lord, hindi kahit sang DepEd lang, Lord, nga magdala sang sina ang mga tupiko. Kinahanglan, gid, Lord, ang whole community to help each other. So we are praying, Lord, nga through this FABC, padayon ka magagamit sa ila. Nga it would be holistic approach, Lord God, sa life sang kabataan, physical, mental, emotional, and spiritual. We are praying, Lord, nga ikaw magapakig-upod. And we are praying also sa amon mga teachers, nga ikaw, gid, Lord, mag-strengthen. Ikaw, gid, Lord, magahatag sang kaalam sa amon man nga mga leaders kung paano mabuligan kag mapanami ang kabuhi sang amon mga kabataan. Heavenly Father, we pray that the Spirit of the Lord, the fear of the Lord sa ila tagipusoon, mangin rooted, mangin grounded, Lord God, labi na gid sa amon mga young people. Lord, we are praying sa spiritual breakthrough. Labi na gid sa public schools and even private schools. Lord, we are praying nga ikaw Ginoo mangin center sa sina nga mga aktibidades kung paano ma-promote ang word nga peace, kag kung paano Ginoo mahimo ang acceptance and respect. Lord, buligi Ginoo ang amon, Lord, nga nation. And we also pray, man, Lord, sa amon mga pastors and workers. We pray sang imo for vision. We pray for your healing, Lord God. Sang imo mga laborers, workers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagrabi, Lord, ang ilang pagservisyo diba sa imo. Tag, Lord, may mga panahon sa kinawad-on. May panahon, Lord, nga may sakit pa nga ginaatubang. Pero salamat, Ginoo, kay ikaw mapinalanggaon. Lord, nagatuo kami nga imo, Lord, gamiton ang imo kaanakan nga manginsuga sa sinigid nga kalibutan. Heavenly Father, ginapray namon, Lord, nga ikaw mag-sustain man sa amon mga Bible school students, Lord God. We pray nga ikaw maghatag sing kaalam kagahibalo sa imo mang kaanakan nga imo gintawag, Lord, to be a missionary, to be teachers, Christian teachers, at the same time, to be pastors. Lord, we are praying, ikaw mag-provide sang ilang needs in the name of Jesus. We pray, Lord, nga ang light, ang spark, Lord God, nga halin sa imo. Magadala ina sa ila, Lord, sang katutom. Kag magahatag sang kalipay sa pagpangalagad pagid sa imo. Kag, Lord, sa paghigugma sa mga tao nga wala pa nakakilala sa imo. Heavenly Father, give us the passion and dedication, Lord, to support our pastors and workers. Right now, Lord, I am praying sa Ektos Kabakungan, you bless the leadership of Pastor Elias Posadas. You strengthen him, you guide him, O Lord, upod sang iyang family. And all the workers sang Kabakungan, Lord God, and all the pastors, tanan ng mga outreaches, Lord, we are praying for the power of your Holy Spirit nga mag-intervene, Ginoo. Lord, we need you. Labi na gid, Ginoo, kadamo subong sa nagahitabo, grabe ang workout sang kaaway. Pero Lord, salamat nga ang imo mga kaanakan, imo ginpanalipdan ang imo mga alagad rooted and grounded. Kag Lord, salamat nga mangin pipirado pagid, Lord, ang imo mga alagad nga magbantay sang ila nga mga pinalangga nga mga katawhan nga imo, Lord, ginsalig sa ila. Lord, nagapangamuyo kami in the name of Jesus nga ikaw gid, Lord, magapreserve sang ila testimony kag integrity at the same time. Heavenly Father, Lord, we also pray, man,
Right now, sang healing kay Mrs. Alvera Mondragon, Lord God, aba sa subong sa hospital. Father, we believe nga ikaw ang doktor sang tanang nga doctors. And you are the healer of all the healers, Lord God. Lord, wala imposible sa imo. We pray sang faith, we pray sang hope nga imo ihatag kay Pastor Mondragon sa iya mga kabataan, Lord God, kay Doc Cha and even kay Bless. Lord, we are praying nga ikaw magastrengthen sa ila. Salamat, Lord, isang mga tawong nga may tagipusoon sa pagbantay sa pag-atiman sa ila, O Diyos. We also pray, Lord, nga hindi mo pagbabayaan si Mrs. Alvera Mondragon. Salamat, Lord, nga ikaw mag-aayo sa iya despite ginoong araw sa subong sa ICU. Lord, we believe that through the power of your Holy Spirit, ikaw magatandog sa iya physically, mentally, emotionally, and spiritually. Kag Lord, mag-aayo, Lord, si Mrs. Alvera as a whole person. Kag Lord, ibalik ang kalipay, ibalik inoong kalinong. Kag Lord, ibalik Ginoo ang imong pagkamaayo sa ilang family. Ang imo, Lord, nga alagad, nagatuo kami Ginoo nga hindi mong sila pagpabayaan. And right now, Lord God, even sa mga pastors and workers right now nga nagamasakit, in the name of Jesus, ikaw, Lord, mag-aayo sa ila. We pray sang restoration. We pray, Lord, sang complete recovery sa tanan ni mo, Lord, ng mga kaanakan. And even sa tanan, Lord, ng mga conflict ng ginatubang man sa tanan ng churches, in the name of Jesus, Lord, ikaw, gid magapatunga. Your grace, love, and truth mag-prevail, gid Lord God. And the spirit of forgiveness, Ginoo, magapalig-on pagid sa imo mga kaanakan, nga mag-hold on dira sa imo kamatuoran. Kag Lord, magapabilin sa imo gugma, kag mapainubsanon, Ginoo. Lord God, we also pray man sang mission around the world. We are praying sang Middle East and USA. Father, heal their land. We pray, Lord, nga ikaw magahatag sang spirit of forgiveness between Middle East and USA. Lord, nothing is impossible to you. And we pray this by faith, Lord God, nga may encounter nila si Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. And even right now, Lord, to our President, we are praying you give him wisdom, courage. You give him, Lord, sang hope. And labi na gid Ginoo, we are praying.

0: kilohertz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Good morning, good morning, good morning, gid mga abyan kag mga hinigugma. Salamat sa Dios nga gin pabugtaw na naman niya kita. Salamat sang kusog, salamat sang kabakod, salamat sang bag-o nga kabuhi. That once again, ang inyo kubos nga alagad makaupod sa inyo kag kamuman makapamati. Hindi lang sa mga palangamyuan kag mga wali diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod, but also biyan kaginigugma makapangamuyo man kita. Now before kita magpray sa aton nga mga pipila ka mga palangamyuan, opdin nyo ana inyo kubos nga alagad diri sa morning prayer sa pag meditate sa Hebrews chapter 6 verse 19. Kagabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton sining mga kamatuoran, and as we meditate sini abyan ka ginigugma, ibutang tagid ni sa aton tagsa-tagsa ka mga tagipuson. Nagasiling basahon na akon diri, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Now, ini nga bersikulo abiyan ka ginigugma, naga-describe ini, na hanungod sang isa ka Kristohanon nga pagtuo. Ang aton niya nga kalag, dira iya nakaangkor, dira iya nakaangkla. Kagamo ini nga tion, at the same time sa aton nga pagpangabuhi, mahibaluan naton sa time nga nagtuo ta, nagbaton ta, nagkilala kita kay Kristo nga aton Ginoo kag manluluwas, ini nga paglaom abiyan ka ginigugma, keeps a ship from drifting bisan pa sa mga kabudlayan nga nagaabot sa aton nga pagpangabuhi. Meaning to say, sa lawod o kon sa kabudlayan ang mga pagtilaw ukon sa mga bagyo nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Kaya iti abiyan kay ginigugma, inabalang hambal bala sa madamo nga mga katiguluangan nga samtang nagakabuhi kita sa sining nga kalibutan, nagakabuhi kita sining duog, sa sining dutang luhaan. No, meaning to say, ang pangabuhi naton sa sining nga kalibutan, we are always liable to storms. Meaning to say, samtang nagapangabuhi kita, may encounter naton ang mga kabudlayan, may experience naton ang bagyo sa kabuhi. Pero salamat nga ang aton paglaom ara iya sa promisa sang Dios. Nga amo ini ang naga-keep sa aton spiritually secure sa kabudlayan, sa mga pag-antos, and even uncertainty. Abiyang kaginigugma. Amo nga ambal niya sa unang phrase, which hope we have. This hope is not merely optimism. It is confident assurance based on God's unchanging promises and Christ's finished work. Amo na yang aton nga Ginoo kagang hambal ni diri, an anchor of the soul. Amo iniyaya ang angkla, amo na yang aton salaligan, meaning inner life which is stabilized by our confidence in God. Kagamo ni siya hambal niya, sure ini at the same time steadfast. Ang yagin gamit diri, both sure and steadfast. Ngambot siya ganun, ining hope is reliable, secure, and cannot fail because it rests on God's faithfulness. Reliable ini, sigurado ini, wala ini nagakapaslawan, kay ara ini na plastar na butang sa katutom kagkaayos ang Ginoo abyan kaginigugma. So ang aton nga paglaom diri riches into God's very presence, ang yagin gamit diri gani, entereth into the within the veil, meaning sa presensya sang Ginoo, where Jesus our great high priest has entered on our behalf, because Christ, take note, is in heaven interceding for us. Our hope is anchored there, anchored in the Lord Jesus Christ. So muna nga, kung anuman nga mga unos, anuman nga mga bagyo, anuman nga mga pagtilaw, i-anchor naton, isalig naton ang aton kabuhi kay siya, si Kristo, amo ang aton paglaom. Hindi sa aton balatyagon, hindi man sa aton nga circumstances, kag hindi man sa tawo, kundi sa kay Kristo Jesus lang gid, abyan kag ginigugma. Kay ang iyaya nga mga saad, ya, wala niya nagaka-fail. Wala na yan nagakapaslaw ang saad ya sang tao, lain subong, lain buwas. Ang huo nila, hindi buwas. Ang hindi subong, huo buwas. Abiyan kaginigugma. Pero salamat ko ng presensya sang Dios ara, kag siyang aton nga paglaom, according diri sa sininga text, hambal niya, sure and steadfast. Wow, salamat gid si Ginoo sini, kag nagahambal ini sang eternal, at the same time, security, kay sure ini kag steadfast according diri sa writer sa Book of Hebrews. So abing kaginigugma, aton isalig ang aton kabuhi kay Kristo sa Ginoo, kay siyang aton angkor, siyang aton salaligan all the way sa aton nga pagpangabuhi. Magapangamuyo kita, Lord, thank you. Gadayaw gi kami sa 1143 DCMR Missions Radio sa Santiago, Isabela. Amo man Ginoo sa Care 104.3 DWAY-FM Legazpi Albay, sa 103.3 the New JDXJLFM Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Salamat man Ginoo sa 1233 DYVS sang pipila ka mga natapos kag nahimo Ginoo ilabinigid sa sining mga stations. Dalayawon kag gid Lord, and we are so thankful ilabinigid Ginoo nga ang tanan-tanan na restore, ang tanan-tanan Ginoo na providean sa sining nga mga stations Ginoo. Although nga padayon kami nga nagpray sa pila man ka mga stations Lord nga all throughout the Philippines nga may mga dalagko man nga kinanglanon. Amo na nga padayon kami Ginoo sang continued skill, strength and safety for the technical staff working on the renovation and painting of the station buildings Ginoo sa 1143 DCMR Missions Radio Ginoo. Amo man sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nagapraygi ko Ginoo sang right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Ang 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Nag-pray kami ginusang kaalam, selecting night contractor, discernment, and even choosing the most suitable location for studio relocation, Ginoo. Nag-pray man kami, Amay, isang FEBC mobile apps. Kabay pa nga ikaw gid ang mag-upod, ikaw mag-pagkamaayo sini, ikaw mag-bless sini. Kagbisan pa Ginoo ang palaabuton nga events. Ilabi na gid sa FEBC Sunday, sa schedule, you know, FBC Sunday sa GCF Pampanga after it was postponed on June 28. Kabay pa Ginoo ka mag-guide sa planning, preparations, kung iban pa nga mga schedules. Amo man Ginoo ang FEBC Life Connect. Ikaw gid ang magapakamaayo si ni Lord ang ma-break Ginoo ang cycle. Kagabisan pa man Ginoo sa August 15, 2026 will tackle the topics of bullying and depression. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Ang special ministries Ginoo and support teams. Ikaw man ang magapakamaayo Father God sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan sa Manila. Kag nagapray kami sa wisdom, discernment, bisan pa man Ginoo ang programming team as they prepare Ginoo sa coverage. Kag kabay pa ang reporting remain fair, balanced and unbiased Ginoo. And padayon kami nga nag-pray sa 98.7 DZFE, the Master Stats Ginoo, you know, sa Manila. 1143 DZMR, Mrs. Radio Santiago Isabela. Kag subong man Ginoo, you know, sa K104.3 DWEYFM Legazpi Albay. Ang ila Ginoo nga padayon nga operations will continue, mag-strengthen ikaw Ginoo sa mga committed nga team. Good health sa program partners, smooth Ginoo ang completion, more ministry partner supporters, opportunities to share the gospel, God's guidance and provision as we prepare Ginoo for the DWAY anniversary celebration. Amo man Ginoo sa 1233 DYVS, ang diri sa Bacolod Ginoo, the sweet voice of salvation, ang protection sang transmitter during the rainy season. And continued partnership, you know, with the PSRS talents and volunteers, guidance and provision for the new talents station and location, wisdom in selecting and mentoring new program volunteers. Ikaw gid magapakamaayo Ginoo. Nagapray man kami ang isang app 987 DYFR FM, life changing Cebu. Ang strong Ginoo nga response to the audience survey launch a few weeks ago. Ang provision for this month's operational needs, kag more committed nga faithful donors, kabay pang ikaw gid magapakamaayo Father God. Ginapray man namon Lord ang 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Ang protection, ang broadcast equipment, especially Ginoo ang antenna, ang good health, protection, ang provision, kag volunteers Ginoo and listeners ang tanan nga mga partners Ginoo sa sining station. Bless this, O God. Kabay pang smooth Ginoo ang hiring, kang bagong staff, ang wisdom Ginoo, good health, kag subong man ang station moves, ang guidance niya sini toward digitalization Ginoo. Ikaw gid ang magapakamaayo. And we continue, Father, sa 1116 DXAS, your community radio Ginoo sa Zamboanga. Increase Ginoo sang local support and more effective outreach throughout the Zambasolta community. Nag-pray gid kami amay nga ikaw gid ang mag-upod. Bisan pa man Ginoo gani sa 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Nag-pray kami Ginoo sa imo guidance, ang favor nimo sa mga preparations sa DXJL anniversary. Ginoo, amon ini gina-commit sa imo because we believe Lord that apart from you we are nothing, we can do nothing. Kaga amo man Ginoo sa 1197 DXFE, the good news radio sa Davao, ang kaalam, producing online and on demand content, protection Ginoo, ang wisdom sa network program, unplugged 2.0, ang blessing Ginoo sa rehab, especially the women attending the Thursday Bible study. Ikaw gid ang magapakamaayo Ginoo. Nagapray man kami amay sang 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. ang protection Ginoo sa community kag subong man sa Mindanao, as some areas Ginoo continue to experience daily nga aftershocks tungod sang linog, Lord. Kabay pa nga labuton mo man ang tagsa-tagsa ka family, and prayer gid namon Ginoo nga ikaw maghatag sang kaalam ang activity Ginoo in developing community service. Bisan pang announcement Ginoo sang disaster preparedness kag new local donors including churches and like-minded organizations in the BARMM region. Ginoo amon ini ginatugyan sa imo. Kabay pa nga ikaw mag-intervene, ikaw mag-upod. Kag padayon kami nga nag-pray Ginoo bisan pa sa 1062 DXKI, your friendly voice Coronadal, ang protection, ang station's properties, facilities and equipment, Father God. Ikaw gid ang magapakamayo. And we continue, Father God, sa amon nga nation. Bisan pa man Ginoo ang pag-finalize Ginoo preparations for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kabay pa nga which will formally begin on July 6 Ginoo kagapon 2 p.m. kag senators both the majority and minority blocks held a caucus to discuss trial procedures, while the Senate impeachment court formally summoned Duterte to appear in person or through counsel. Preparations as the Senate are ongoing and as the proceeding you know, are set to begin next week. And following recent incidents of school violence and false threats, kabay pang ikaw man magapakamaayo Ginoo sa Department of Education, ma-strengthen nilang school, ang safety measures. Kag nagapangabay kami Ginoo nga ikaw gid ang magabulig. Kag bisan pa by urging schools to work closely with parent-teacher association and to promote child protection, mental health, anti-bullying efforts, and early intervention. Ginoo, please, ikaw gid magapakamaayo sini. And around the world, Father God, padayon kami nga nag-pray sa Middle East and USA tensions in the Middle East have escalated despite recent US brokered agreements and the US and Iran exchange strikes after attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz, with both sides accusing each other of violating their ceasefire agreement. Meanwhile, Israel and Lebanon signed a US-backed Ginoo framework aimed at the advancing a lasting peace. Nagapangabay kami Ginoo nga ikaw magapakamaayo, and sa southern Lebanon, while Hezbollah rejected the deal and Israeli forces carried out new strikes. Lord, kabay pa nga ikaw magapakamaayo, magaupod sini. Kag nagapasalamat man kami Ginoo nga padayon kagid nga nagagamit sa kung ano man nga mga platform so that your word will be shared Ginoo sa mga tao. Salamat gid Lord nga padayon ka nga nagagamit man diri sa DYVS sa mga manugwali, sa mga nagapangamuyo, sa tanan nga mga nagasupport. Kabay pa nga ikaw magabless amay nga langit nun. Tag sa sining nga time, nagapray ko sa tanan-tanan nga nagapamati sa sining nga program. And so mong Ginoo ang imo pulong will continue to bless each one. Kagkabay pa nga

0: My Life, My Love, I Give to Thee. Amo yadto ang title sang kalantahon niya aton niya ginpamatian kag isa ini kakalantahon sang pangamuyo. Pangamuyo sa aton Ginoo nga ang ini nga manug-amba ihatag niya ang iya nga kabuhi sa aton Ginoo Jesucristo nga naghatag sang iya man niya kabuhi para sa iya. Kagatahom sinibla, kay kun aton giliyang alantahon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang ginatog naton kinaiya sang aton gili Kristohanon nga pagkabuhi. Ikaw kag ako, hindi na kita dapat magkabuhi para sa aton kaugalingon, sa aton nga interes, sa aton nga tinutuyo, sa aton nga mga plano, kun hindi nga ihatag naton ang aton nga kabuhi para sa kahimayaan sang aton Ginoo. Usisao naton ang mga plano tinutuyo kabubuton sa Ginoo kag subong man amo ina ang aton gili nga iga kabuhi, amo ina ang butang nga dapat yan aton nga paga tumanon kag subong man paga handumon kag himoon. My life, my love, I give to thee. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an, walking courageously in a world of chaos. Kag ang isa diri kabutang nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga ang isa sa mga pamagi nga ikaw kag ako mangin maisog kita sa pangabuhi sa kalibutan nga wala sing kapaturan, wala sing kasiguruhan, kag wala sing kahusayan. Amo nga ikaw kag ako bilang mga tinubos, dapat mangin malinaumon kita. We need to be hopeful upon the Lord, no? Nga mangin malinaumon kita sa aton nga Ginoo. Kay walay sapayan sang kagumon sang aton pangabuhi na ibaluan naton nga syagid lamang kagula na sang iban pa ang makatag sa aton sing kalinong sing direksyon kag subong man kasiguruhan. Amo ini nga kun aton nga lang taon madamo sa mga katawan diri nga aton ni ginatun-an nga naglaom sa Dios kag sa paglaom nila sa Ginoo nagakalain-lain ang ilang mga eksperyensya kag nagakalinlain man ang resulta apang kun aton usisaon para initanantanan sa ila nga kaayuhan. Di kun ang ininga butang nangin matutuod ini sa ila, mangin matutuod man ini sa aton nga kabuhi. That's why we need to be hopeful. Kag sa pagtuon naton, ari na kita sa ginatawag naton diri paglaom ni Isaiah, no? The hope of Isaiah. Kag nakita naton ang background sang sini nga chapter 40 nga ang inigali nga dinalan iya ini nga ginpahayag sa mga katawhan nga didto na gindala sila sa duog sang Babylonia kag nga nakita nila kun ano kapiot kabudlay ang pangabuhi didto kay tungod ini sang ila nga sala. Nagtalikod sila sa katipan, covenant, sa aton ni Ginoo. Kag nibuluan naton niya sa ginatawag naton dira covenant, Jewish covenant, no? Covenant of God with the people of Israel. May ara dira kita ginatawag nga blessings and curses. Sundan ninyo ako, tumano ninyo ako, kabigo ninyo ako nga ako inyo Diyos. Kag anong ginambalasang Ginoo sa ila. And I will bless you, pakamayuhon ko kamo. Magatinad ang inyo pangabuhi, mangin mabinungahon ang inyo nga pagpangabudlay. Kag magatiner kamo sa duta nga ginsaad ko sa inyo. Sa piyakabahin, kung talikdan ninyo ako, pakamalauto ninyo ako, kagsikwayon ninyo ako bilang inyo Diyos, pakamalauton ko kamo. Hukman ko kamo sang mga masakit, kag ang duta hindi na magmuad kag palayason ko kamo sa duta nga ginsaad ko sa inyo. Amoy ni makita naton sa pulong sa Ginoo kag sa sininga tion nagabot ang pagpakamalaot sang Ginoo sa ila. They were exiled kag sang digto sila sa Babylonia, nagtuaw sila sa Ginoo kay para sa ila ang Ginoo nalipat na sa ila. Sa ilang sitwasyon, sa ilang pagbako, sa ilang paghibi, sa ilang kasakit, wala na ang Ginoo nagatamod sa ila, kay ang Ginoo nalipat na sa ila. Sa pagkabahi na gambal diri sa Isaiah, hindi ang Ginoo ang nalipat sa inyo, kun hindi kamo ang nalipat sa Ginoo. Balik kamo sa iya. Paano kamo magbalik sa iya? Laom kamo. Paano kamo maglaom? Balik kamo sa mga kamatuuran, mga saad nga ginhatag sang Ginoo sa inyo. Kag paagi sini amo ini ang butang nga inyo lauman sa ligan kay iya ina nga pagatumanon. Amo ina ang isa ka butang nga masapuan kag manutara naton sa sininga dinlan sa kasulatan. That's why kung sa aton pa nagatag diri sa aton sa verse 26, no? Makita naton diri nga naghatag sang dako diri nga pagpahayag si Isaiah sa ila. A reminder to remember. The Lord remembers. Amo inang ginambaldra ni Isaiah. And then, ay kadwa diri nga makita naton. A proclamation to ponder. What is this proclamation? Ano ining pagpahayag niya? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ano ini? Dapat nila panumdumon nga ang Ginoo may mga tinion nga insigida kwaon niya kamo batok sa mabudlay nga kahimtangan ninyo. Pero may mga tinion man nga pahulaton niya kamo apang samtang nagahulat kamo sang tion sang kalawasan. Amo ini ginambal ni Isaiah diri sa makatawan si Israel kag subong man sa aton. Dumdumon ninyo, lapion kamo. Pero islan ina sang Ginoo, sang kusog. Baguhon niya ang ina nga kusog. Baguhon niya ang ina nga kabakod nga ihatag niya sa inyo. That's why if we look up Isaiah chapter 40 verse 31, this passage teaches that those who hope in the Lord will exchange their exhaustion, their tiredness, their weariness for renewed strength. Amuning katahom diri nga makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. May ara gid nga kakapoy, budlay magulat. Ako maayo pa nga ako ang hulaton, hindi nga ako ang magulat. Kay nakapuyan gid ako magulat. Nakapuyan ka tungod kay nagahulat ka. Amo ini nga daw hindi manami magulat. Pero ang ginambal diri ni Isaiah sa aton, dapat magulat kamo sa Dios. Ano ba't silingon sini? Kay kung aton gili nga lang taon sa sininga din na lang sa kasulatan, makita na ito ni importante gid ang pagulat. Kay sa pagulat, may butang gali nga ginahimo ang Ginoo sa aton. Kay paagi sa pagulat, may mga butang nga matuman ang Ginoo sa aton kabuhi. Kung aton gili lang taon, sa pagulat na ton, may tinion nga maluyahan kita. Pero sa tunga sa aton kaluyahon, islan ina sang Ginoo sang kusog kag kabakod. Amo ina nga hindi niya man kita matagan sa kusog kag kabakod kung hindi kita makapuyan kag matak-an. So may mga tinion gali nga amo sina. Amo ini nga we should welcome weariness, exhaustion, tiredness in our lives. Amo na nga kun aton lang ton kataom sa ginambalbala ni Pablo, but nadumdumani pa ni, "For when I am weak, then I am strong." Tido ka, hindi taton maintindihan, kung sa diin nga maluya ako, digtuman ako nga mangin mabakod. Ano ba't silingon sini? Kung diin gali nga maluya si Pablo, digto siya magpalapit sa Ginoo kag mangayo sa bulig, kag ang Ginoo magapabakod sa iyakag niyan. Mangin mabakod siya sa tunga sa pagtilaw nga nagaabot sa iya nga kabuhi. Kung kaisa maluya na kita, tapos nagkakadalman pagid, nagluya pagid kita, kaya katabo, wala kita nangayo sang kusog sang aton nga Ginoo. That's why, balik kita sa ginatawag naton diri pagulat. Sa akon diri nga notes katahom sang definition, ang paghatag niya blasang kahulugan sang wait on the Lord. To wait on the Lord is a biblical concept. Iyan niya nga dinalan, nga kamaturan, nga napasad sa Biblia. Kag amo ini, it means to rest in confident anticipation. Amo ni gali, to stay in confident anticipation. To abide in confident anticipation. Magpabilin sa ano? Nga may ara kati kasiguruhan nga ang butang nga ginalauma naton, nga ginaantisipar naton, ihatagid sang Ginoo. So, hindi ni gali nga mapungko ka lang bala sa umba-umba, kagtapos imong itapikon ang imong palad, kag magpiyong-piyong dira. Hindi amo inigali ang ginatuwag naton, waiting upon the Lord. Kaya kung aton gali nga lang taon, again, sa ginambal sa aton ni notes, it is a posture of trusting God's timing and character. So, amo ini ang pagsalig naton kung sinong Diyos aton kabuhi, kag sang iya nga plano, kag kung san uniya ihatag ang ina nga mabutang nga ginaantisipar naton. Kag samtang nagahulat kita, hindi nigali nga nagapungko kita sa umba-umba. Kun hindi, nagapadayon kita sa pagkabuhi sa pagpangalagad sa iya. Amo ina gali ang ginatawag naton, waiting on the Lord. This is a confident anticipation of God's character and timing sa aton niya nga kabuhi. So kung pamangkot, ano ang ginatawag naton diri? Pagulat sa Ginoo. Now, it is not a passive kind of waiting. Di magambal kita passive, anong ba't silingon sina? Nablang wala na kita may ginaubra. Hulat na lang kita. The first na sa kay Juan Tamad sa istorya, bala, nga may bayabas, ti mapungko lang to siya sa idalom, sang puno sang bayabas, kag magnganga, kag magulat kung saan umahulog ang bayabas sa iyang ababa. Ti hindi amo ina ang ginatawag natun waiting upon the Lord. It is not passive waiting, kundi hindi an active trust. Isa ka ginatawag natun pagsalig. Pagsalig nga wala lang nagapamuyoko, kundi may ginatawag kita binuhatan. Amoy niya kung aton gili nga naton sa pulong sa Ginoo, ang ginatog naton gili nga pagulat sa Diyos, ang ginambaldra sa Biblia sa aton, it requires faith, prayer, and habitual seeking of God's will. Samtang nagahulat kita sa Diyos, lahaom kita, tuo kita, gapahamuyo kita, kaginapangita naton ang iyak kabubuton sa aton niya kabuhi. Paano naton inipangitaon? Hindi tani siya makita paagi sa toss coin, no? O kung paagi sa mga baraha o kun paagi sa himaladra, kun hindi sa pagtuon sa pulong san Dios. Kayara sa pulong san Dios ang iya nga kabubuton. Hindi lamang amo sina, kun hindi may ara kita gali, no? Dynamic dependence, habitual hope, and active alignment. Amoy na yung mga tatlo ka mga butang, Dri. Magambal kita dynamic dependence. Ano ba't silingon sini? Nga nagasalig kita sa iya sa tanan-tanan niya tiyon. Hindi po'y digili nga masalig kita sa sininga bagay, pero sa sininga bagay, hindi. Kahit ti, mabakal malang kita ya. Sandilargo, ti masalig kita sa aton kagulingon. Kay mabakal kita, sang luti, salig kita sa Dios kay medyo malmahal na. Kay 1 to 10 malang ni nga quiz, abisan di lang tama kasalig sa Dios, okay lang na. Pero kung board exam, ati birabirahan ta salig sa Dios kay board exam na iya. Hindi amo inaama kita na ton. When we say waiting upon the Lord, waiting for His perfect will, for His perfect plan, we need to develop dynamic dependence. And not only that, habitual hope. Inasigi si gigid bala, nga paglaom, ang muna makita na to, no, na nanotaran ko na bala sa kabuhi ni Abraham. Si Abraham, ang iya nga pagtuo, do hindi mo gid gani makita nga consistent gid. Kati kadahamo sang mga lapses sa kabuhi ni Abraham, ang natabo sa iya dito sa Egypt, upod to sa kay Pharaoh, sa iyang asawa sa kay Sarah, kag sa kay Abimelech, amumantong natabo. Ti, kung atol ng taon, sa kay Ishmael, amuman ang natabo. Kung lang taon naton, masapuan naton sa pulo sa Ginoo, nga nagasaka panaog, saka panaog man ang pagtuo ni Abraham. Pero nga agin tawag siya nga father of faith. Ayan ang isagid kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Wala sa payan nga ang iya nga pagtuo nagasaka panaog. Pero kung lang taon naton ang ginatog naton bila overarching faith ni Abraham, makita naton nga nagtuo gid siya sa Dios. Paano ina? Sa tiyon nga may ara mga lapses sa iya kabuhi, nagabalik gid siya sa Dios. Wala na siya nagresistar. Wala na siya nagpangakig pa o kung nagpakig-away pa sa Dios. Dulain balaya sa kay Jonah, ambot na notaran niyo sa kay Jonah. Si Jonah, ginabalan siya magadto sa Ninibi. Din siya nagadto. Tarshish, baliskad, sanggina, hambal san Dios. Kag ano pagidra, nagambal siya nga iyaboy niyo na lang ko sa dagat kay ginukman kamo san Dios tungod sa akon. Ato kun aton gali lang taon suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang ginambaladra nga mas maay pang mapatay ko sang sa magadto ko sa Ninive. Pero Ginoo lain naman ang plano niya. Kag sang digto na sa Ninive, ano natabo? Kun lang taon aton ang wali niya, anong wali niya? Yet 40 days and Nineveh shall be overtaken. Tam-an ka lubog ang wali dra ni Jonah. Wala sang mention nga anong sala nga ada nga ihiukman ang Nineveh, anong sala sa Nineveh. Wala niya ginhambal kay amula nang iyaya ginhambal. Mga walo na katinaga sa English pero lima na gani sa Hebrew gali. Kag ano pagid? Wala man dra na mention ni Jonah kung sino ang magukum sa ila. Pero sa tunga sini, ginkilala sang mga taga Nineveh. Kag anong natabo? Nangakig si Jonah sa Dios. Kay nga aman, kay para sa kay Jonah, nga ahigugmaon niya ang kaaway ni Jonah. Amuna dira ang makita naton. Tam-an ka resistant gani kung lang taon nato, no? Si Jonah sa aton Ginoo. Kag sang ginatagan siya sang ilustrasyon sang aton dira Ginoo, hindi tagani makita kung anong iya response. But I think the point here is not about Jonah, but rather it's about us looking our own selves in the light of Jonah's attitude. Ano ya ang aton kinaugali? Sa tion nga makita naton nga ginigugma sa Dios ang kaawayta. Amuning leksyon nga makita naton sa kay Jonah. But the point is this. Kung lang taon naton sa Bible, balik kita sa ginatawag naton diri pagulat sa Ginoo. Ang isa diri kabutang nga makita naton is active alignment. We need to align ourselves, our wills, to the will of the Father. Kung nagahulat kita sa Dios, dapat siya nga aton nga i-align, iupod naton, ipatadlungon ta ang aton plano, ang aton kabubuton, sana ibaluan naton nga plano kakabubuton sa Dios. Sa ginambal naton, hindi kita mangin para sa kay Jonah. Si Jonah ya, gapangita kita ni Lusot, nga hindi magpalapit sa Ninive kay balaan niya ang plano sa Dios. Pero wala sa payan niya na balaan niya, hindi siya gusto nga tumanon ina. Now that's very interesting. Kaya kung lang taon na itong propeta pa sa gani sa Dios, no? So hindi exempted ang propeta. Hindi exempted ang mga alagad sa Dios sa amuni nga butang. Kay klaro ang plano kakabuton sa Ginoo apang nagsupak ya si Jonah. We need to actively align our wills to the will of God. And by so doing, we will be able to wait upon the Lord. Kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Aton iniya, pagapadayunon sa Madison ni Broadcast. Apang tatlo diri kabutang ang aton gili nga natun-an. To wait upon the Lord is to develop dynamic dependence, habitual hope, and active alignment of our wills to His will. Sa Madison naman ni Broadcast, inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan makabati.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan, kabiyanan inagapadayon sa gihapon sa pagsunod sini aton program. Napadayon kita sang aton nga pagtuon siling diri sa Colossians chapter 2.
2: Basahon ko sa inyo versikulo 3, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Colossians chapter 2 verse 4, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Ano ang nakita naton diri nga kadua? Hindi lamang ang pag-struggle ni Apostol Pablo sa ihan sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo para sa mga Colossians Christians, kundi sa versikulo 2 gintalupangod naton diri ang unod sang iyang pagpangamuyo. Ha? Ano ang unod sang iyang pangamuyo? Balik kita anay sa versikulo 2 kan kasi ning my purpose, ha, is that they may be encouraged in heart and united in love, encouraged and united in love, to be comforted in love, to be compacted in love, and to be converted in divine knowledge, that they will be challenged, huh, to love and to give love, and encouraged, welded together in love. Beautiful nga phrase. Kabay pakuntani nga aton ini talupangon mga Kristuanon. Dapat aton hibaluon ini nga mga bagay kagbutang sa aton mga kabuhi. Ano bala ang ginhambal diri niya sa bersikulo 1 kag sa bersikulo 2 nga ang aton kuntani nga mga kaiglesyanan should be encouraging united communities committed to carrying out Christ's work. Now kun aton nasapuan may problema diri. May problema diri. We combat heresy by becoming through acquainted with God's word, through personal study and sound Bible teaching. Yang problema kay hindi naton ini mahimo. Paano naton makombat ini ang mga wala pulos? The problem that Paul was combating in the Colossians church, pamilyar ini sang ginatawag naton duduman yo to ang Gnosticism. Alin ina sa Grigo nga pulong nga nanungod sa knowledge, ini nga heresy ang teaching contrary to what? Biblical doctrine. Nag-undermine ini mga Kristuanon sa Kristyanismo in several basic ways. Ano una diri nga pagi, it insisted that important secret knowledge was hidden from most believers. Si Pablo diri, however, nagsiling that Christ provides all the knowledge we need. Ikaduha, nagtudlo ini sa aton, it taught that the body was evil. Si Pablo diri nag-countered that God himself live in a body. And that is, he was embodied in Jesus Christ. Number 3, it contended that Christ only seems to be human, but was not. Paul insisted that Jesus is fully human and fully God. So ang Gnosticism dire, nangin daw nagpassionable na bla, daw nangin accepted na sa ikaduha nga siglo o second century. Apang sa tion ni Pablo dire, hindi, kag ini nga ideas, daw sounded attractive sa madamo. Nag-expose ini or nag-expose ini sa ginatawag nato sa mga teachings nga makasiduce, makainto sa mga kaiglesyahanan nga wala na kaibalo ang mga Kristuhanon. And that's why ang siling naton ang struggle niya, and that's why ang unod sang pangamuyo ya nga kita sila nga mga Kristuhanon, kita man mismo sa aton century nga ini karon magtuon, get connected, magtuon sang pulong sa Ginoo, mag-connect sa iya pinaagi sa pagpangamuyo. Amoy ni ang luyang ni Apostol Pablo nga we will always connect And we can only combat heresy by becoming thoroughly acquainted sa pulong sang Ginoo by ginatawag nato ni ng personal study, sound biblical doctrine. Amo na ginambal ko sa sound biblical teaching, amo na ginambal ko sa akon mga members sa church namon. Kaya we can be useful if we learn more about Him. We can be useful if we get connected with Him. Tandaan ginaton ni Nabla, do you know, nga nakita kag nasapuan naton ini, to be comforted in love, to be compacted in love, and to be converted in divine knowledge. Now sa versikulo 3, lakso kita diritan, awo naton ini ang versikulo 3, nga nagasiling, siling niya sa, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sa versikulo 3, mga Kristohanon, dapat naton ini talupang doon, ini ang secrecy of God's plan. It is open. It's an open secret. Do you know someday, ya may pilakadlaw, may makaibalo sang tanan? And that is no other than the Lord Jesus Christ. Amo ini ang ginatawag naton balang open secret, hidden not from us, hidden for us, gintago ini para sa aton, wala ini gintago nga magpalayo kita sini, reserve for us, katahom, hindi ba? Kapay pa nga, hindi kita kaangay sang wheelbarrow, apang talupang do naton ini, nga kadami man sang isa ka illustration, nga mahatag na, we are like wheelbarrows, nga kung hindi kita mag-get connected sa iya, we are hindi kita productive. That's why we need to let dapat naton panugutan ang Ginoo naton nga siya amo ang magauyat, magadrive sa aton, magapiloto sa aton. Siya amo ang kapitan sang aton mga kabuhi kag mga kasing-kasing kag sang aton kaugalingon. Padamo diri nga mga butang nakita naton. Kay ang Kristohanon nga pagtuo nagahimuno sa ginatawag naton growth track. Ano ba butsi kanon sini? Into knowledge sang kamaturan. Apang along the way mga kauturan, ang pamangkot amo ini, paano nato nabantayan ang aton kaugalingon? How do we guard against being deceived sang mga kabutigan by lies? Nya nagamaskara sa ginatawag naton mga fine sounding arguments. Baluka ko isa kita mga Kristiyano, dali kita matandog kay mainto sang iban mo. Ang inyo alagad ni na dalasa ini sa amo nga klase sang kanami bala sa iya maghambal kay kanami mati ti Kristiyano man siya kuno apang sa akon kutob siling kubaw ini nga tawo may mga hidden agenda gid ini siya mo tiway gi ko nagsala biara kita discerning spirit eh nga daw nagamaskara ding na sila nagamaskara na lang sila kaya ilang mga argumento fine sounding arguments and this is what the apostle Paul wanted to be nga ang mga Kristohanon sa Kolose maglikaw sini because there are wolves, there are false teachers creep in sa iglesia. Mga Kristohanon, ano ba nakita natin dere? Sa versikulo 4, masaon akong sa liwate kasi lang, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. You know, ang imo growth ay han. Tama ka nabaw? And you become what we call thick-headed. Kag daw ka insular ka lang bala. No one can teach you sa isa ka butang. Before long, pakita naton diri, hindi ka makatudlo sa isa ka tao sa palibot mo tungod kay nga ang imo kabuhi hindi ka connected, ba mo lang ang maayo. Kay wala man sa nagapamati sa imo. In other words, you are isolated. Na-isolated ka. Ang love, ang gugma nag-disappear from your life. If your track is too wide and every idea is an exciting new possibility, you'll waste a lot of time just keeping on track and risk some dangerous detours. ang regalo diri sang Ginoo, ang yabi diri sang Dios nga ginapresent sa aton is centering on Christ and grounding yourself in His Word. In other words, learn daily about the Savior. Tun-an naton, study the Bible. Develop mo ang imo ayhan na hibaluan na hanungod sa pulong sang Ginoo. Stay humble and curious about sang ginatawag naton. Curious ka na hanungod sang ginatawag naton mga amazing complexity sang kalibutan that God has made. Ah, mamangkot ka sang madamo ng mga questions na hanungod sang ginatawag naton, the assumptions behind ideas nga bag-o sa imo ayhan, and press towards wisdom. Ang matahom amo ini, pray for understanding. God has given us minds for learning. In other words, never quit using yours. You're using your mind. Learn, study the Word of God. Verse 6, makita natin din mga kauturan sa katapusan sa nga aton, maginatawag natin ay freedom from human regulations through life with Christ. Katahom din na? Silingin sa verse 6 sa Colossians chapter 2, so then just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Continue! Rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were taught. Overflowing with thankfulness. Ang ibo ba na kabuhi nag-overflow sang pagpasalamat, ha? Receiving pagbato naton sa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag personal nga manluwas. Amo ina ang pagsugod sang aton kabuhi sa kay Ginoong Hesus Kristo. Apang dapat ka magpadayon sa pagsunod sa iya leadership by being rooted and grounded. Rooted, built up and strengthened in the faith. Ang Ginoo gali si Kristo, gusto niya siya magiya sa imo. Siya gusto niya magbulig sa imo. Kag siya gusto niya nga ikaw buligan niya sa imo adlaw-adlaw nga mga problema. You can live for Christ by number one. Makapagkabuhi ikaw para kay Kristo pinaagi sa pag-commit mo sang imo kaugalingon sa iya. Pinaagi sa pag-submitir mo sang imo kabubuton sa iya. Romans chapter 12, 1 and 2. So, ulo nato rin na. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice. Commit your life. Submit your will to Him. Makasiling mo na ikaw, Ginoo, not my will, but thine, Lord. Number 2, seeking to learn from Him. Ang iya kabuhi, tun-an naton. Ang iya mga panudlo. Ah, chapter 3, verse 16. And lastly, recognizing, ginakilala mo ang balaan nga Espiritu nga amo ina ang naghatag sa imo gahom, but you shall receive power and after that the Holy Spirit is come upon you. Acts chapter 1 verse 8. Galatians 5:22, ang bunga sang balaan nga Espiritu. Ah, mga kauturan, in conclusion, si Apostol Pablo diri naggamit sang isa ka ilustrasyon of our being rooted in Christ. Kaangay sa isa katanom nga ginaano ya sa nami nga gintanom sa nami nga kaho nga nami nga duta kag pinaagi sa iya gamot. So we draw our life-giving strength from Christ. The more we draw our strength from Him, the less we will be fooled by those who falsely claim to have life's answer. Kung si Kristo amo ang aton kusog, we will be free from human regulations. Mga Kristohanon, dapat naton talupang doon ini. Ayhan, sang naligan lang mga inadlaw na intuan ikaw. Ayhan daw, hindi ka pa magpati kay iban nga mga Kristohanon. Nagapa-Christian-Christian lang apang nasapuan mo. Hindi gali sila matuntuan nga Kristohanon. Ah, ang nagligad, i-recognize naton. Ang present situation, ikabuhi naton. Ang future, mag-rely kita sa iya. Because who holds the future? Ang Ginoo lang gid naton. Kabay pa nakita naton ang struggle ni Apostol Pablo. He wanted each and every one of us, if ever there is problem, If ever may mga pagtilaw, ayan, grabe ang pagtilaw ni Nemo, parte pinaagi sa masakit, pinaagi sa kapirdihan sa negosyo, pinaagi ayan nga daw ginsikway ka na sang iban, nag-struggle ka subong, connect sa Ginoo. Communicate. Mag-communicar ka sa iya, pinaagi sa pagpangamuyo. Connect ka sa iya. Tun-i ang pulong sang Ginoo. Learn about Him. Learn Him more. That's why I said, we can be useful if we learn more about Him. Si Apostol Pablo nagpangamuyo, kagang unod sa iya pangamuyo, that they will be comforted in love. They will be compacted in love. And they will be converted in divine knowledge. That they will be challenged to love and to give love. And encourage nga ginwilding ina together sa gugma. Kabay pa nga aton ina talupangod, kay dumdumon naton ang Ginoo naton para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan, kag siya kaupod naton permi. He is with us, He is in us, He is for us. Kabay pa na talupangod naton ini ang aton mensahe. Ang akong cellphone number is 0918-9012178. Ini sa gyapon nyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
3: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga gas sa itong mga pinalanggat at palamatik sa Liwat. Welcome naman sa itong programa, Karay sa Kapawa. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga atong inigin tiguluhan the simplicity of the gospel of salvation nga makita naton sa Romans 10 verses 8 to 13. Kaya nga matuuran no, sa atong introduction diri, the gospel of salvation is the greatest message proclaimed ever in the whole universe no? It answers the deepest need of humanity, how a sinner can be made right with a holy God. Gamunang realidad, no? Proclaimed message, amunang gospel nga ginatawag, no? Mayong balita sa atong Ginoo kag manluluwas nga mo sa Kristo Jesus. Just like the Bible, no? The most printed book in the whole world, no? Amunang pinakadamo gid na printa, no? Nga libro. Subong man sina ang mayong balita, no? Upod man dira. Kag sa natunaan nato ng ligad, ang unang kamatuoran nato natunaan is the nearness of the gospel. Kag siling diri no, sa verse Romans chapter 10 verse 8. Siling diri, but what saith it, the word is nigh thee even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Kag diri naton na natunaan, no? Unagid nagligad natunaan naton the gospel is accessible, no? Ang pulong sa Ginoo gid na nawali na pamatian sa madamo nga lugar kag sa nakalinlain nga lingwahe. Kadua no, not only the gospel is accessible but really the gospel is revealed. It was preached ang pulong sa Ginoo no, amo na sa gigina no, the word is nigh thee even in thy mouth and in thy heart. So, the gospel is accessible. Kedua is the gospel is revealed, that is the word of faith which we preach. No? Ang ikatatlo is nga the gospel demands response. No? Ang pulong sa Ginoo nag-demand gid. No? Hindi siya pa, hindi lamang pamatian kundi tuuhan sa ligan. Kag tumanon kung anong gina-demand siya. Eh, no? Secondly, not only the nearness of the gospel, but makita naton ni kadwa is the requirement of the gospel. Diri makita naton sa verses 9 and 10 na gambal diri, no? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ining requirement nga itong makita diri is faith and confession. No? Kaya unagid, makita natin diri that singa diri, Paul explains ining mga verses no? How salvation is received. No? Unagid, believe in your heart. No? Shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead. So, muning unagid, no? Nga requirement diri. Ang pagtuogid sa aton mga tagipusoon sa aton Ginoo kang manluluwas nga si Kristo Jesus nga naghalad siya kabuhi sa cross, nagula siya mili nga dugo para sa kapatawaran sa aton mga sala. Dira sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 nagambal dira, no? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. By which also ye are saved, if ye keep in memory what is what I preach unto you, and unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. No? So siningaga, no? Ining kamatuuran nagatudlo gid sa aton. Si Jesus Christ na napatay sa cross, nagula sa mili nga dugo para sa kabayaran sa aton mga sala. Inlubong siya matapos ng tatlo kadlaw na banhaw liwan. Kagabon na ang gospel nga ginatawag, no? Mayong balita. So this is not mere intellectual agreement, but deep personal trust in Jesus Christ, that is faith in the risen Savior. No? So, hindi lang niya intellectual agreement or knowledge na nungod sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross ng Kalbaryo, no? Kay kadamo sang nagambal. Ti, kabalo naman kami sina pastor. Every Holy Week na ano ina na celebrate ina, nakita na namon sa TV, nabatian na namon sa radyo nga may Jesus nga napatay sa cross. Yun lang, sang siya kag matapos ang tatlo kadlaw na banhawliwan. Ti kamatuuran ina nga masiling naton nabatian ka, pero ina kun hindi nimo gintuuhan ginsaligan si ang persona mismo ni Kristo Jesus. Kung wala mo siya ginabaton sa imo kabuhi, ginakilala nga siya ang imo personal nga manluluwas, nga napatay sa cross, ginlubong kag matapos ang tatlo kadlaw na banhawliwan. Then, ina nga pagtuo, ina nga kamatuuran, intellectual agreement lang na. Butsilingon, nagapati ka lang may napatay sa cross para sa imo. No? Pero deep inside in your heart, wala mo siya ginsaligan, gintuuhan, ginbaton sa imo kabuhi. Nga siya lang gid ang personal ni mo nga manluluwas kag way na gid sang iban pa, no? Nga idugang dira. So, importante na, no? Kay ina siya dako gid nga bahin sa ato nga kaluwasan ang pagkilala gid, ang pagtuo, ang pagbaton sa kay Jesus sa ato nga kabuhi, ang pag-angkon sang relasyon sa iya, no? So, the resurrection is the central truth for it proves that Christ is Lord and that His sacrifice was accepted. No? Gamon ang realidad, mga utod, mga byan, ang pagkabanhaw sa aton Ginoo kag manluluwas nga mo sa Kristo Jesus, hindi lamang ina pamatuod, no? Nga siya ang Ginoo naton, kundi bisan naman nagapahayag man ina ang sakripisyo niya dito sa cross ng Kalbaryo, ginbato na sang Dios nga Amay. Agi na nagatagid, no? Pagpaumpaw sang kaakig sang Dios sa aton mga sala, no? Kaduha na kung tanaw naton diri, no? Hindi lamang kayo sinya believe in your heart, but sinya confess with your mouth, no? Confess with thy mouth the Lord Jesus, no? So ini nagatudlo gid, no? Magsiling ka confession, it is a public declaration. Kaya ang pagtuo iya sa sulod ina, no? Ara na iya sa aton tagipusoon, kaya ang Dios lang gid ang nakakita sina kun nga pagtuo, tuod-tuod o kun indi. Pero ang ginatuwag naton confession, ang pagtuad nga si Jesus Ginoo, no? Nagambal gid iya sa public declaration kung si sino kag ano si Kristo sa aton nga kabuhi, no? That means also sang recognition of his authority, a willingness to stand for him, no? So busilingon, hindi lamang kay gindeklarar mo nga siya manluluwas nimo, kundi bisan naman siya gid ang Ginoo sa imo kabuhi, may otoridad sa imo kabuhi, kag willing ka sa pagtuman sa iya, willing ka sa pag salig sa iya kag pagtuman sa iya, no? Kay ang ato niya Ginoo, hindi lamang siya nagkaris nga mangin manluluwas naton, kundi bisan pa man nga mangin Ginoo gid mangin hari sang aton tagsa-tagsa kakabuhi, no? So sa tion nga gintuuhan naton siya, no, kay ina makita sa aton pagpahayag, no, sang aton relasyon sa iya, ginkumpisar naton nga siya Ginoo gid sang aton kabuhi, ina nagadalaman sang kaluwasan sa aton, no. Saling diri, hindi lamang kay believe in your heart, confess with your mouth, kundi sinya salvation is immediate, no. Muna ikadua, ikatatlo nga kamatuoran, sinya thou shalt be saved, no. Sa tiyon nga gintuuhan mo siya, gintuad mo nga siya ang Ginoo sa imo kabuhi, no. Siya ang Dios nga nagpakatawo sa sinya kalibutan, suno sa pagkilala nimo nga ang manluluwas nga ginakilala nimo hindi lamang kay tawo lang, no, kundi Dios gid nga nagpakatawo sa sinya kalibutan kay imo nang Ginoo, no. Ang word nga Lord ra, hindi lamang kay naghambal sing authority, kundi naghambal man sang iyang deity. Naghambal nga siya Dios nga nagpakatawo sa sinya kalibutan, nag-suklob sang unod, kag nagpalansang sa cross, nagula siya mili nga dugo para sa kabayaran sang aton mga sala, no. Kag sa tion nga gintuuhan siya, no, ginlubong matapos ang tatlo kadlaw na banhawliwan, kag sa tion nga gintuuhan naton siya, din ang kaluwasan ng inaton, no? So, ang statement rin ni Paul na thou shalt be saved, no? So, lingon, it is a clear declaration, good, no? A certainty, no? Not might be saved, not could be saved, but shall be saved, no? Ina, nagapasiguro, good, ina nga statement, nagapasiguro nga ang aton kaluwasan na bato na naton gikan sa Ginoo, no? Sa tion nga gintuuhan si naton, gin-confess naton, busalingon, ginkilala naton nga siya ang Dios nga nagkari sa kalibutan sa pagluwas sa makasasala, then ina siya nga kamatuuran nagdala sa aton sang kaluwasan, no? Gikapot nga kamatuuran naton makita sa nga mga verses, no? The inward and outward truth, no? Saling diri sa verse 10, no? Sige, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth niya confession is made unto salvation, no? So inwardly faith produces righteousness. Nagapahayagin, no? Nagatudlo gin sa aton nga ang aton nga pagtuo nagadala sa aton sa pagkamatarong sa tubangan sa Ginoo, no? Gina kaluwasan, no? Butsalingon, ginhatag sang Dios ang iya pagkamatarong sa aton naman sa Romans chapter 4 verse 5 dira, no? Ang nagtuo sa Ginoo, ang nagtuo sa Dios gin gin pagkamatarong sa Ginoo, no? Ikaduha na tong listening, inward faith produces righteousness, but singa outwardly confession demonstrates salvation, no? Ang aton pagtuad na sa aton relasyon sa Dios pagi sa kay Kristo Jesus, ang pagtuad sa aton pagtuo sa iya subong maluluwas kay Ginoo sa aton niya kabuhi, kapayahagan ini sa kaluwasan nga aton na baton gikan sa Ginoo, no? Kaya gamon na kaimportante ang aton confession nga ginatawag nagatantamount ina sa aton nga ginatawag baptism, no? Wherein, no, ang aton nga kaluwasan gina-demonstrate naton publicly, not only by proclaiming na luwas kita, kundi pagi sa pagpatugmaw, no, ginapahayag naton nga kita napatay, ginlubong, kag nabanhaw upod sa aton nga Ginoo, no? Kaya gamon ang realidad. So, isa kadako nga pamangkot sa aton, no? Kung ikaw yaring nagapamati siningaga, no? Pamangkot tayo mo kaugaliyon. Have you truly believed in your heart and confessed Him as Lord and Savior of your life, no? Kaya gamon ang aton mabilin siningaga kamatuuran or pamangkutanon siningaga, no? Ikaw nagapamati siningaga nga broadcast, kaya wala ka pa sa relasyon sa kay Jesus Christ, so maluluwas kay Ginoo sa imong kabuhi.

0: kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

Panamiyaw naman sa inyo kag paggabi-abi sa ngalan sang Ginoo, nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Sa gihapon programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod nato ng mga abyan, mga uto nato sa Ginoo padayon nga nagasakdag kag nagapangamuyo sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat sining kahiguinan Ginoo nga ang imo mga pulong mawali naman namon sa kahanginan. Nagapangayo lang gid kami sang gahom kag kaalam sa imo manugdala sang pulong. Kag bisan pa man amay sa pagbukas ang painuino kag kasing-kasing sang amon mga utod nga nagapamati. Malipayon kami nga batunon ining mga pulong. Whether tagaan kami sa mga kamatuuran nga sa diin magasaway sa amon, ukon magapabakod sa amon, magagiya sang amon dalanon, kaga magamold sang amon pangunahuna nga masintro initanan kay Kristo Jesus. Amay, patawara man kami sang amon mga sala, kag padayon kami nagaayo sa imo sa paghimuno sang mga kinanglanon sang amon mga utod, sa pagpatigayon sang pag-ayos sang balatian kag paghatag sang maayong lawas. Kag bisan pa man amay ang nagapangita gid sang kaluwasan, tanduga man ang iya nga kasing-kasing kag mabato niya si Kristo sa iya tagipusoon ngayon manluluwas kag makadulong man sa pagtuo kag paghinulsol. Padayon kag Ginoo sa pagpakamaay bisan pa sa mga kanakan mo nga nagalagad, tagaisang kalipay kag bisan pang nag-share sang pulong, pabungahaman ang ilang pagpangabudlay sa mga kalag nga magbag-o kag magamit sa pagalagad. Ngamon mga utod nga araman sa government service, ikaw man mag-bless sa ila sang imo guidance. This we pray in Jesus' name. Amen. John chapter 21. Kag diri mga utod, padayon kita nga magatandog bala sang ginasiling naton mga manubo nga bahin sang aton eksperyensya o kon kinabuhi o kon mga discouragement. Ang discouragement mga utod, makalalaton ini. Umuna sa bagay pagsiling ni Pedro nga mangisda ko liwat, mabalik ako sa dati na kon nga ginahimo, naglaton ini sa anom. Kaga, amo na aton maobserbaran nga kon way na kita bala sa focus sa aton pagalagad, ginapahigad ta ng Ginoo, ginaminimize ta ng pangamuyo. Kag subong man ang pagtuon sang pulong para nga magligoon kita sa aton pagtuo. Kag magmanami ang aton kinabuhi, nagakahulugan ini nga way bunga ang aton nga pagpanikasog. Tisiling sang pulong bilog kagabi, purting ila pang pangabudlay, kagwala gid sila sang nakwa. Amo nang matag utod. And that night they caught nothing. That's chapter 21 sang John verse 3. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. So buti nga noon, nagapamanagbanag, kaga ang chimpo kag malayo pa sila sa higad. Kag si Jesus nagsiling sa ila, mga anak, mayara kamo bilang akwa o kon pagkaon? Nagsabat sila versikulo 5, wala agad. Kag nagsiling siya sa ila, iladlad ang inyo pukot sa natuo nga bahin sa inyo sakayan kag makakwa kamo sang mga isda. Ginladlad nila ini, kag hindi na sila kasarang sa pagbatak sang ilang nga pukot tungod sa kadamo sang isda nga ilang nga nakuha. Mga utod, amo ina ang kinabuhi naton. Ang pasalamatan naton bala, amo ini, gabisan pa kung kisa nag-aagi kita sa mga madulum nga eksperyensya, problematic nga eksperyensya, stressful nga mga eksperyensya sa aton kinabuhi, wala kita gina-abandon sa Ginoo. Sa kamatuoran ha, nga related kita sa iya sa personal nga pamaagi. Amen? Wala ang Ginoo nga siling sa aton, laning kamot kada. Kundi ara man lang siya gyapon nagahulat sa aton, kagano ang natabo diri ang mga proseso. Nagsulod ang Ginoo sa mga tinion nga sa din, tuyo sila, gutom, kaga siling naton maluya, in the sense nga ti, wala gidbalas ang nagahatag sang konsolasyon sa ila. Why is lakwa mo? No, ang pamangkot, insakto gid sa natabo sa ila, may kwabla ka muda o kung may isda ka muda? Siling na ginong kasus niya, butang nyo da sa tuo nga bahin, sang inyo sakayan ang inyong apukot ka makakwa na kamuda. Ang manami balakay, wala sa ila sa grupo ni Peter, ni Nathaniel, ni James kang ni John
nga nag-argue abi sa tong stranger. Nga ilalang babatian ang tingog sa kilid sang baybay nga nagsiling sila, sir. Bilog nga gabi amon nga pamukot dere sa dagat. Pagkatapos, conducive nga magkwa sang isda, kaya hindi sila kakita sang amon pukot. Ay, gani kami kwa. Karon nga, adlaw na niya, o kung nagapamanagbanag na, kitao ng amon pukot sa mga isda, masiling ka pa nga iladlad ang amon pukot da sa natuo nga bahin? Dakong posibilidad nga way man kami gapon kwa. Apang utod nakita na akon baladre, ang pinakapunto ari ay. Nga nag-intra si Ginoong Hesus sa iksina sang ilang kinabuhi sining mga apostoles, labinigid sa kay Peter, sa tinion that he is spiritually down, napatay si Ginoong Hesus. Suno sa iya nabalaan. Kag hindi pa siya konvinsido primera bes nga nabanhaw ini. Amo to nga ang paghambal ni Ginoong Hesus nga mangisda ka na sang tawo, way na to sa iya bungog. Napanas na to sa iya tagipusoon. Kag ang iya desisyon mabalik na lang kuya pangisda. Utod nag-abot si Ginoong Hesus sa tinion nga tuyo sila kag kapoy. Kag of course gutom. Amo na ang pasalamatan naton sa aton Ginoong Hesus. Amen. Nga wala niya kita ginaabandon sa tinion nga sa diin galumos-lumos kita sang aton problema pinansyal. Kagdamo kita ginabatsyag nga mga balatian sa aton lawas. May ara kita problema sa aton panimalay, mamag-asawa, kabataan, paryente, ukon bugat ang aton problema sa aton ginaubrahan. Wala kita ginbiyaan ni Ginoong Hesus. Kag-ari pagidabyan ay, sang nagtuman sila sang sugo ni Ginoong Hesus, nga wala na sang damo nga reklamo, ukon pagpangduwa-duwa, dito kagang ila emptiness, nabuslan sang fullness kag fruitfulness. Amen? Dito kagang ila discouragement, nabuslan sang excitement kag joy. Dito kagang ila nga weakness, natagaan sang kusog. Dito kagang ila hopelessness na tagaan sang kapawa kag pagpaisog ang ila maluya nga balatsyagon. Utod nakon. Amen. Amoy nang natabo. Tanawon tablang abundance nga ila naagom. Siling sang pulong. And Jesus said unto them, cast thy net upon the right side of the ship, that's verse 6, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Although maisip manggid nimo kay ti siling sampulong di sobra ini isa ka gatos, pero sa punto nga pito sila indi kadalas ang kadamuon sining ila nga isda, meaning to say bisan maisip mo lang abi pero dalagkuan ini, hamakon mo ina mga utod kag natabo ini nga eksperyensya sa ila kinabuhi sa tion nga nagtuman sila sang pulong sang Ginoo, kag sang ang Ginoo nagpalapit sa ila sang iya gid physical utod nga presensya. Noti sa aton subong i-relate naton ini. Ikaw abyan nakon nga tumuluo nga nagakahadlok man kay Ginoong Hesus kag nagbaton sa iya nga imo personal nga manluluwas. Indi ikaw na magpalayo sa iya. Tandaan tabla, sa tion kita nga mag-backslide, sa tion kita nga magpalayo, kag magbugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, kabantay ka mo, nga daw wala na gauntat problema sa aton kinabuhi. Nga kung may kinawadoon kinaman kita, grabe na ang pagdamos ni kag pagdako, nga daw, siling ka, pastor, doon din ako katibawas ni nga akon kautangan. Duway na ni pastor gauntat akon palaligban kag problema. Sa akon bana, sa akon asawa, sa akon kabataan, sa akon upod sa obra, mismo sa akon kugalingon, doon din ako kahangop nga purte ng akon struggle. Abyan, ano ang pinaka ugat sinitanan nga mga palaligban kag pagtilaw sa imo kinabuhi? Ginpahigad mo ang Diyos. Wala mo gintuman iya mga pulong. Wala mo gintalupangod ang iya pagpanghikot sa imo. O perhaps, ginadisog mo sa ato na iya human terms ang iya presensya nga gusto taning Ginoo magpalapit sa imo, kag magtabang sa imo, kag makigpartner sa imo, kag buligan kasulbar sugata sa imo mga problema. Amen. Amo ni ka matuuran abyan. Sulito naton, nagabot lang sa ila ang pagkamabinungahon, nagabot lang sa ila ang kabunganaan sa gintuman na nila pulong sang Ginoo. Kag literally uto damo-damo gid sila kwa kay nga aman
nagpangagda na sila sang ilang mga kaupo dito nga mga sakayanon kag nagpangayo sang bulig. Abiyante amo ini, pila sang aton mga personal nga application para nga aton gid maintindihan. Okay, number one, kung ang Ginoo nagapanghikot sa imo sa iya mga sirkumstansya, abi, i-develop ang isa kakinaiya nga mangin sensitive ikaw. Hindi nga mangin kalos o kuntiga imo nga kasing-kasing. Kundi mangin sensitive kita kag mangin open sa mga pagpanghikot sang Ginoo sa mga sirkumstansya, sa iya nga mga pulong kag subong man sa pagpanghikot gid mismo sang balaan nga espiritu. Number two, sa sining mga tinion, i-develop ta ang submissive kag obedient nga klase sang kinaiya o kontang ipusoon. Amen. Kiti ko nagpalayo na kita sa Ginoo kag dugangan ta paribilde kag patigas ang aton nga tagipusoon sa iya, way sing maayo nga matabo sa aton. Husto abyan? Number three, hindi tapag minimize ang pangamuyo nga ginasiling. Hindi bala? Kikabalugin ko mga utod nga ang tao nga mapinangamuyoon, although magasugata sa sang pagtilaw apang ara. May lulutsan, may juice nun nga bulig, kagbisan pa hindi magkahuya. Ipabalo sa imo mga utod kag trusted mo sa Ginoo, masikatumulo mo, nga nagasiling ikaw, mga utod, buligin nyo ko pangamuyo ay kabugat sining akon ginatubang nga problema sang akon mga kinanglanon dalagkuan nga dapat ko gin masugata o kung nag-struggle ako sang ikaayong lawas. Buligin nyo ko pangamuyo, maluoy ang Ginoo, magatabang sa akon. Amen. Abyan himuwa bala ina. Kagaari pagiday nga akon katapusan nga suhistyon mga utod. Kung ang negatibo nga mga bagay nagalaton sa aton mga utod sa Ginoo kon sa aton mga kilala sa palibot abi, amuman ang maayo nga disposisyon ang nagahingalayo nga pag-alagad kag gisling naton ang constant nga focus nga may kalipay sa pag-alagad, magalaton man ini sa iban. So ang akon hangkat sa imo utod kag abyan nakon amo ini, latni ang iban sa maayo nga pulong, ha, latni ang iban nga ma-motivate man sila sa mainiton, mapisan, mapinadayunon, puno sang kalipay nga pag-alagad. Amen. O kabay pa nga mangin influence kita for good sa mga tao. Of course, first and foremost, kun inang imo mga kilala dira wala pa kakilala kay Jesus, aton sila nga mahangkat nga magtuo man kay Kristo nga ila manluwas. Among ginang una naton nga obligasyon o kon responsibilidad. Kag maninguha kita nga hindi lang sa aton kinabuhi kundi hambalan gin naton sila sang paglaom nga yara lang kay Kristo. Kag ang katapusan diri sa aton nya masigkatumuloo. Kabay pa nga malatnan mo sila. Sinang determinasyon mula sa pag-alagad nga wala na yaga balikid sa dating gawi o kung nagabatsyag sang kabugnaw kundi naga-influence sa ila for good, to do more for God, for His glory and for the good of other people. Amen. Well, kaluyaan kikita sang Ginoo, kabay pa ini nga mga bagay mangin matuod sa aton kagang Diyos mapakadako gin sa aton kinabuhi. Paalam na kita sa inyo. Once again, this is Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church, ka nagapamati ka mo abyan sa Hour of Hope. Nagapaalam kita, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: A little knowledge and some simple precautions can help you survive when an earthquake strikes while you are outdoors. Use these tips to keep yourself safe. Find a clear spot and drop to the ground. Stay there until the shaking stops. Try to get as far away from buildings, power lines, trees, and streetlights as possible. If inside a vehicle, stay inside with your seatbelt fastened until the shaking stops. If driving at the onset of a quake, pull over to a clear location and stop. Avoid bridges, overpasses, and power lines if possible. If you are in a mountainous area or near unstable slopes or cliffs, be aware of falling debris and landslides. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog ng kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagtudiri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun

tayo na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: 96.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Coronadal City 1062 DXKIAM Your Friendly Voice Davao City 1197 DXFEAM The Good News Radio Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps
1: FEBC Philippines Hanggang marinig ng lahat
2: Philippine Center Time, it's 7:06 in the morning.
3: Bugtaw na!
4: Ahay, tuyop ako!
3: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
5: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
6: Oras na Pilipinas.

ng aga Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, world! Nagulik ang programa, ang kaupad ninyo sa paghandong para sa pagbag-o ini ang oras na Pilipinas! Mga kamiyanan, Wednesday morning, kaga, kamusta, kamutrandra? Good morning, kids, inyo tanandra, kaga, hoping and praying that everything is good, everything is fine, sa tagsa natin ng mga kabuhi. Kay, hindi magiging malikawan kisa sa kabuhi natin, no? May mga bagay, kaya nga gatilatabo. Oh, kisa ang mga wala natin, bila na talupangdan, nga, bag-o nagali ang gupit sa aton nga upod. Hindi, nagligan mo niya. Oh, kisa may mga bagay, kita bila nga hindi natin matalupangdan, bila nga, muning may mga gatilatabo sa kabuhi natin, bila ho. O, di na ito naman talupangdan, may mga problema na nagagwa, may mga problema na nga nagtuhaw, may mga muna nga mga bagay kisa sa itong kabuhi. But sometimes lang. O, managani nga, biskan ano naman tabo, no? Focus lang kaya po, dapat di madula. Mungkin ang dapat hindi madula naton ang aton focus. Focus sa diin. Ha? Sa mga ginapukusan eh. Ha? Mga ginapukusan eh, number one, no? Ang aton niyang pagdayo sa Ginoo. That's number one, kid. Ang kadayawan sa Ginoo. That's always number one. Ikaduha, focus sa aton yung mga responsibilidad, mga kinanglan natin ni Moon. Mga importance. Dason, ang mga urgents, mga dapat natin tapuson, mga kinanglan tapuson. Muna yung mga bagay nga ilang tawo natin, Birmi. Focus lang. Hindi hocus-pocus. Focus-pocus. Kaya kung i-hocus-pocus mo, delikado na. Kapin pa kon ang imo yung bit-bit ya, ha? Hindi amo blaha. Kagapon, isa sa mga issue kagapon, mga biyana. But kung kasunod ka mo sa impeachment, ako na from time to time, naglantaw-lantaw ko, time to time, nagkapamati ko. Isa sa mga issues nga nagtuha ko kagapon, yun yung photocopy nga dokumento, mga biyana. Actually, ang gin-photocopy nila, ang mga screenshots guro sang ano mga screenshots sa Messenger blaho gin photocopy di mo tong gidebatehan talaga gabon ang photocopy blayhan mabaton ini maba istoryahan ta na karon na kay mo ning aton nga episode sini nga adlaw photocopy lan taw han ta istoryahan ta ni karon kay kadamo sa mga nagreklamo eh. Siling sing iban, mga play kami gani, hindi gani mabaton ang photocopy. Yung sa impeachment, photocopy lang. Wala mo man agin pa certified true copy. Wala magi ano, siling kasang prosecution, ang photocopy ha, considered na niya as original. Di, ano na kono subong? Damo og reklamo ng mga Pilipino. Intindihon nato ni karon ha kung ano ning dapat photocopy, ano dapat hindi photocopy. Kaya basic bala i-require ka mo sa original masiling. Siling to sa impeachment photocopy, di photocopy lang bit-bit ko eh. Intindihon ta ni karon kay basic damo sa aton diri ka man ma i-require kita original mat bit-bit kita photocopy ha. Intindihon ta isa-isa hon ta ning mga isyu nga ini kay kabudlay eh. Oh, kabudlay bala kun kapin pa kun ato nalantaw taken out of context, no? Or kun ato nalantaw bala nga i taken to heart naton. So damo mga jokes subong mga kabiyanan, mga memes nga nagwa regarding sa impeachment. May di kay si Dibla duha sila gapungko sa babaw. Si Win Gatchalian kag si Cheese Escudero. O damo na ginawa mga kabiyanan nga mga katarsuhan, no? May mga video nga nagwa nga si Win Gatchalia nagaluto sing inasal, ginapakaon niya si Cheese Escudero. Mga AI ba lang ang mga video, amot akong legal pa ning mga ginobra nila. Pero magkakadlaw kaya, no? May mga ginagadrawing-drawing si Win Gatchalia. O ano ko nung gindrawing ni Win Gatchalia, ano ko nung ginsulat ni Win Gatchalia. Mga manablaw. Gampang sang halampangan sa Magdo. Damo, basta subong daan AI. Ah, dasig na lang mag-ubra sing mga katutuhan, no? Amo na subong ang isa sa mga gaklatabo nga mga ginahimo nga kaladlawan balaw. Kay ang gwa
si Win Gatchelian, ang Senate President sa Pilipinas. Doon na himo, tao-tao, flower-flower sa babaw to. Samtang si Chis Escudero ang nagpadalagan sa impeachment. No. Pero paano na ayhan? Amo nang ginapanumdum ko bala kagina sa nag-drive ko. Tungod kay si Chis Escudero ang presiding officer, si Senate President Win Gatchelian, no, madala na, ma-intra na siya sa votes. Kaya dapat ang presiding officer wala nang gabutar eh. I mean, I don't know. Ano man. Ha? Ano ay han, okay. Ara sa sababaw eh. No? Daw magkabarkada, magkapatid sila eh. Si ako tapang, ako alalay eh. Dumduman ko itong movie sa una sa Tagalog wala. Chilling siyang isa. Ako tapang! May ano siya, may assistant siya eh. Sa bad siya. Ako alalay! Si Tapang kag si Alalay. But anyway, mamaya na, no? The show must go on. Kagamon ng padayon. But anyway, oh, timprano pa, alas 8:30 lang. So medyo ang inyo ang mga ginahikotari, padayon lang ha. Pero kung alas 8 mo klase, why na, late ka na. Oh? Kung alas 8 mo sulod ya, late ka na eh. Oh, amat-amat na lang ha. Sulod lang gihapon. Better late than never. Mas maayo na ng late kaysa absent. Pero dumduman ko sa una, siyang kaskwila kami ha, 15 minutes late, 15 minutes late equals to absent mang yapon. Ano sa una, mag 15 minutes kami nga late. Andi na lang kami magsulod ah. Ano ito masulod, 15 minutes late na tao. Pero kung si teacher gani, si ma'am gani, o si sir gani ang malate, biskan 15 minutes, 30 minutes, polaton ka muna iya. Mahilan to, mahilan to pareho tani, siyang akon bilang nga online nga natudloan kay may rule ginaya nga 15 minute, may 15 minutes rule kami sa online. Basta hindi sila magsulod sa Zoom within 15 minutes, but silingon, the class is paid but no class. Kaya absence eh. Ang rule is, ang teacher dapat 10 minutes before or 5 minutes before. Basta before sang oras, ara na. Pero kung nasudyante, 15 minutes, hulat ka 15 minutes, laway mo hulat. Wala siya, bayad ka, pero wala klase. Anyway, alas city, 15 mga kabayanan, here's our song, Liliwanag by Aisel Von Omen.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:20 mga kabiyanan. Kamusta na? Ha? 20 na mga kabiyanan. Medyo kadasig ang panahon. Mugid man na, no? Nagadali ang oras, nagadali ang kalibutan. Kita ya, kinanglan naman natin magdali. Pero kung wala ka nagadali ya, chill lang. Oh, chillax. Pulo kape-kape lang, susuot lang sa kape. Oh, pa luto-luto lang sa pamahaw, relax nga pagluto, or ako nagapamahaw ka na. Kapin pa ko nang imo pamahaw, kalokalo. Oh, nga, ako sa balay nagkalokalo, giko kagapon, why giko kaagwanta mo. May bahaw ko kagabi. Ano siya nagligan nga gabi? Ang bahaw na, basta plano ko na kalokalohon pagkabuhas, ginahin mo ko na, ginaref ko na iya. So, amo na ang teknik mga kabiyanan na. I-ref ang rice ni mo, nga bahaw, kung plano mo ikalokalo sa buhas nga aman. Kaya kung i-ref mo na siya, magmala na siya. So, mas na, may daan kalokalohon ang malang rice. Kaya kung hindi mo na siya i-ref, pagkabuhas, mamalhas na sa. Sila? Mamalhas na sa. Kag medyo may angking amoy, hindi man panos gid, pero semi panos. Amo lang ako makakaon kamong kalokalo nga daw medyo may semi panos yung bawaw. But silingon wala na ref kagabi. Oh, mamalhas na sa, dasun may medyo semi, hindi ba gid, kumbaga ano na lang, mga tatlon lang oras mapanos na sa. Daw man abalang style law. So, gin-ref ko itong akong nga bahaw, pagkabuas, ang una ko nang ginay mo, mas magkalokalo ko, red tutorial. Masimpre pa nito, may mong kalaha, mantika. No? So, ang una ko na yung ginalunod, wala na akong ano-ano, yun na. Ang una ko na ginalunod, ang itlog na. Ha? Itlog. No? Itlog ginalunod ko, gina-scramble ko na. No? So, medyo galuto-luto ng itlog, hindi magigiling sa nga mala ng itlog, medyo basa pa, paidu ko lang na gamay, lunod ang kanon. Oh. Mula na kasimple ako niyang kalokalo, pag lunod siyang kanon, imake siya itlog. No? Pag babayan mo lang, no? Okay. Bisika nagatibugol na siya, ikat lang sila, anong tibugol man? Ang nabalang naga ang nagabilog-bilog na bla, ano nang tawag sa nagani? Oh, ang nagabilog-bilog na basta tibugol si Cebu, ano yung nagatibugol pa babay ilang iibutang lang daanay kay medyo mamalhas sa sangkanon. Oh, dasun amo na magsoften sa iya kag mabungkag ang mga tibugol. Dasun butangi asin kung trip niyo butang. Ako magic parat na butang ko. Ah. Magic parat. So, antis mag haon, antis mag bakit, ginabuburan ko na sa isang akon niyang fried garlic kag ginapatiw-tiw, gani kadali, para mainit ang fried garlic. Wala lang nakatiw-tiw, kalukalo ni Jiguya. Anyway, mga biyanan, umati kita na sa dlaga sa itong panahon. Ara sa piyak ng linya si Sir Dave Quahaw para sa ating weather update. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, thank you, good Pastor. Kag mayong aga si mo, Pastor, sumungan sa talantik bramante sa sining istasyon. Yari atong lakad sa panahon, Hulyo 8, tuig 2026. So, ang super typhoon nga si Inday, nga or si Babi, nga sa Philippine Area of Responsibility, nagsulod na kainas ang aga, no? Mga alas 4 sa aga. Pagpagayngadlan niya sa local name nga si Inday. So, ang sintro sang matasang super typhoon nga si Inday, Babi sa iyang international name, ginabalubanta mga 1,405 kilometers east of northern Luzon. Niya may coordinates nga 16.8 degrees north and 134.9 degrees east. Ang bagyong si Inday, may kabaskugun sang 155 kilometro per hora malapit sa sintro, kag may pagmadlo sang 230 kilometro per hora. Niya magagiyo pa westward sa kadasigon sang 25 kilometro per hora. So malayo pa man si bagyong Inday, so ginamer na sila isbong sang storm signal, no, Pastor? Storm signal ginabatak sa Luzon area. Subong man sa Batanes, ilakip man ang Cagayan, Babuyan Island, northern kag central portion sang Isabela, Apayao, eastern portion sang Kalinga, subong man sa northern kag central portion sang Catanduanes. sa muna yung mga lugar, Pastor, no, ang napigtuan niya ora na ginabatak sa storm signal number 1. So, diriya sa ato, no, sa Negros Occidental, lakip na ang siyudad sa Bacolod, maka-experyensya kita diriya sa magulugal umo, no, tubtub magal umo ng kalangitan, kag ini pag-updan sa laptang pagtupa sa ulan o kung pagpanaguob pagpangilat, dala naman iniya sa ginatawag natin nga southwest monsoon o kung habagat. Dominis bungya Pastor ang nag-apikto sa ato, no? Kaya tingin na indyos ang aton nga bagyo nga si Super Inday ang aton nga southwest monsoon. Amuna ko nga ang area sa Visayas area, subong man sa Mindanao area, kag ang sa may Palawan area, apiktado na sa ginatawag natin nga southwest monsoon o kung habagat. So, inyong malugar maka-experience no? Sa nga maulanon man, no? Some area sa, diri sa ato niya, magulugal umon, tubtub magal umon, kagangatun kadagatan, mangin na kasarangan, tubtub mabalod. Wala pa man to sa ginabatak nga gale warning sa subong Pastor, diri sa ato sa Negros Island region, no? Pero hindi lang tamag palayag kay tungod nga mayara kita sang bagyo sa guwa sa aurora sa sulod sang parnaton, so delikado no ang kung managat kita. So update ta Pastor regarding naman niya sa aton nga kanlaon. So aton nga kanlaon volcano subong kaina sang aga no? Mga alas 5 mayara kita sang pulo ka mga volcanic earthquakes no nga na record agi sa seismograph. So ang aton nga sulfur mga 1234 tons per day alin nga record sang kahapon. Ang aton subong niya aso Pastor kay medyo hindi kin man tam-an gid kagalom subong ang sa may kanlaon kita mga 1100 meters no bidyo bataas-taas kag batuok kayo ang aso nga galabot sa 1,100 meters ang kataason niya. Moderate emission na niya sa Gyapon, Pastora, kag-drifting niya south to southeast. No? Amo na sa Gyapon, Pastor, ang aton niya, update naman niya sa kanlaon. So balik today regarding sa bagyo, Pastor, na si Super Inday. Si Super Inday, base sa pag-asa no, ng data or ang typhoon track, no? Makita natin nga nagapaibabaw niya. Kag kung hindi mag-change ng direction, posibleng nga sa July 12 o kung sa Domingong Adlaw, magagawa na niya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sa subong si Bagyong Inday, ara pa na siya sa Category 2, no? Super Typhoon Category 2. Pero magaglabot niya sa July 10, Friday, alas 2 ang aga, ma-reduce ni sa amin mo, na lang siya typhoon, Pastor, hasta nga makagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero sa Gyapon, ang iya nga rin reduce, nagadangat na sa 900 kilometers, no? Medyo dako ang iyang scoop, subong sa iyang nga rain reduce. So, bisan malayo-layo pa ya, kita ya sa, kag wala may chance, ha, Pastor, kung hindi naman change na direction, wala na niya chance na maglandfall pa sa Pilipinas. Galing lang, kaya na si Linko, gina-indyo siya ang aton nga southwest monsoon, amuna siya ang alagakos sa aton ulan. No? In fact, may ara kita ganit kagabi, no? Nga may nabaton din nga mga updates no? Regarding sa flooding nga nag-apiktuhan. No? Ang ilabi na gidaang duwanika lugar, no? Ining sa La Castellana, nagtaas yung tubig sila kagabi, sa may barangay Robles, no? Do 16 kapamilya na ang napiktuhan. Kagara sila subong nag-evacuate sa municipal sa plaza sa La Castellana. Ara sila subong sa plaza sa La Castellana. So, sa while nga nagataas man yung tubig sa may barangay Robles kagabi, sa alas 2:25 naman niya sa kaagaon, naka-receive naman kita the re-update, no? Regarding naman niya sa fire incident, no? Sa dito man Japan sa La Castellana. Ang sa may barangay poblasyon, no, ang ilatong barangay hall, nasunog to kay ina sang alas 2:25 sang aga. Pero ay panabalaan kung anong gintunaan mo pa faulty wirings o kung ano, no, kati mga initial reports po lang eh. So ang isa naman niya ka-flooding areas niya na apiktuan, ining sa may Pontevedra naman Pastor, ining sa may Puro Lindero, no, barangay Antipulo. So may ara to ya ka duwa ka pamilya nga na naapektuhan kag lima ka personas nga naapektuhan man. So ari ni sila nag-evacuate sa may barangay hall, no, sang barangay Antipolo. So ang sa may Draman sa Giapon, no, sa may Pontevedra, sa may barangay Antipolo Japon, may tatlo man tuya ka pamilya man ang naapektuhan, hag may tatlo man ka persons nga apektuhan man. So ari ni sila ya sa may Catholic Church, dito ni sila nag-evacuate, no. So mula na ang update sa buong pastor regarding sa aton nga flood, no, nga sa southern part sang Negros ang nagluntad nga baha kaina sang kagabi kag sang aga. So salamat ini si Dave Kuahaw sang PDRMO. Madamong salamat pastor kag mayong aga.
1: Madamong salamat Sir Dave Kuahaw sa mga update sa sining aga. So amo na mabiyana nang update naton sa sining aga, no, sa mga nagkalitabo. So anyway, no, anything is accounted on. May natabo itong baha. So kagabi, medyo may evacuation nga natabo. Pero okay man. Okay lang man sila. Ang budle lang sini kung hindi okay. Muli na. But anyway, may nga agagid sa inyo ito na. No? Ito nga mga viewers, mga listeners natin sa Facebook live stream, kag sa radio natin. Maing aga dito sa inyo. Tanan, palakpaka natin si Sir Bebo Tumbion sa sining aga. Aton nga first honor. Palakpak, Sir Bebo, maing aga. Sir John Watas kay Sir Jules Divina Gracia. Oh, good morning dito sa inyo. Bilog nga Divina Gracia, Valio, Zamora, Morana, Zacon families. Si City Prince sa Bible Center Church. Good morning. Ma'am Teresita Juliesa, maing aga. Ma'am Edemni Galon, good morning. Sir Ray Ramos, kag sa bilog nga Primilay Ramos, maing aga sa inyo. Kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, sa mga members ng BMOCF, sa CBBC Pastors and Students, Pag-ibig Fund staff, and CHMSU Faculty and staff, good morning sa inyo. Ma'am Belen Murillo, good morning. Siling ni Sir Bibot, masadya kahapon madamo ang maalam nga abogado. Grabe, unbelievable only the Philippines. Basta may mga isyo nga gagawa gani sa... O, sa Senado, sa Kongreso. Tanan nga nagapangapi, nagaalam, nagagwa ang pagkaabogado sa aton yung mga Pilipino, no. Amo na yung nami sa mga Pilipino. Kay ano kita eh, versatile kumbaga. Biskan ano nang topic ang dalon nimo, sa kay ara ka sa kapihan, no. Gaalam ang mga Pilipino. Either politika man na, either layi man na, either entertainment pa na, either tanan na, gagawa aton nga pagkamaalam mo. Amo na basta Pilipino, no, dira believe ang iban nga mga lahi sa aton. Oh. Ma'am Marilyn Emmanuel Ong, good morning. Wala di subong klase sa Pontevedra, public and private schools. Uy, mayo lang da nga pa Hawaii kay wala klase ah. Oh, tigaling amo na eh, may mga kaklatabo, ti wala klase. So, but then, praying na still gapon sa inyong, sa inyong safety nga ara-adra. Medyo may pangkagat di sa akon. Ano, maning pangkagat sa akon man. Tugakatol ato nga. Ano, may kagat ato nga. Ano, eh. Igila nga. Ma'am Connie Doreza, good morning. Ha? Mayong aga. Kag sa bilog nga panimulay Doreza. No, kay Doc Gracie. Kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, sa tanang mga members of the City of God, kay Pastor Enne Nambid and family, kay Mami Kleng and Daddy Sammy Cascalia, sa kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana, Pescaderas, Pescadera, good morning sa inyo tanan. Madam Roslyn Pantonyal, maayong aga sa mga magpapa, Ma'am Roslyn, mga kabataan, Pastor Benji Alfonso and family, maayong aga dala sa inyo, kay Ma'am Annie, ng Suping, kagdaday sa Kawayan, good morning. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning. Kay Sir Ricky Olimpo, maayong aga gid. Sir JR Mainit Rihon, diha sa DSB, maayong buntag, diha ninyong tanan. Oh. Kay Ma'am Lucita Ligrado, maayong buntag. Kay Ma'am Wella Familiar, oy, shout out sa inyong tanan. Ma'am Ayalay Amante Banting, good morning. Oh. Kay Ma'am Sharon Yanok, mayong aga sa inyo. Kay Ma'am Therese Obahib, good morning. Ma'am Melanie Aison, from Tuyom. Good morning. Ato niya mga kabiyanan dira sa Tuyom. No? Damo tali listeners mga kabiyanan dira sa may Kawayan area. O, may aga dira sa inyo dira. Kay Tita Nancy Dulga dira sa issue Kawayan. No? Pero wala dito issue sa ila. Wala to damo issue sa ila. Ang issue ato sa Senado, subong. Kung may super typhoon mga kabiyanan nga nagsulod nga si Inday, no? Hindi siya maglandfall diri sa aton dito siya maglandfall sa Senado. Super typhoon Inday Sara. Oh, sadya mamaya na. Storyahan tani karon ha kay David Jun Nalingaw kuni. Kay Sir Edgardo Pakay, maayong buntag. Naminaw mi diri sa Samal City, Davao del Norte. Oy, shout out sa tanang members sa Bukawi Independent Baptist Churches in the Philippines Incorporated, most especially to my wife Ana Pakay, ug belated happy birthday last Sunday. Oy, happy birthday. Maayong buntag niyo tanan dia sa Samal City, Davao del Norte. Oy, atong mga kaigsuunan ng atong mga kaabyanan diha sa Samal. Maayong buntag niyo diha. Enjoy lang ninyo ang lami nga pamahaw. basta pamahaw nga Cebuano, lami gyud na kayo. Lami po ding pamahaw sa mga Hiligaynon o mga Hilinggo. Lami po ding ilang pamahaw. Pero ang pinaka the best nga pamahaw, ang pamahaw nga naa sa imong lamisa. Amo na mga biyanan, ang pinaka the best nga pamahaw. O, wala na sing may mas namit pa nga pamahaw, kundi kung ano ang ara sa lamisa mo. Amo na pinaka namit sa tanan niya. Sige, tapanumdum sa ibang nga pamahaw. Man, wala man. No? Kung ano lang ara, may kalokalo ka, may bulad ka, no? Fried rice, no? Bulad, itlog, so may kape, sampat na. Mm. It's energy for the day. Energy for the day. Or kung medyo, ano ka, medyo herbalist. No? May kalokalo ka, doon may sabaw-sabaw na bilang, ano na tawagan, laswa. Mm. Ang laswa nga may kalkag. Mm. Okay na, sampat naman. No? Siling sa mga kilala ko, superfoods na, wala ginakontra. Mm. Wala ginakontra, kapin pa kung na, no? Kasi sa Cebuano pa, kung imo ra nang gipangkutlo diha sa imong nataran, wa gyud problema, kay wa gyud kay gasto. Mm. Imo bang gipangkutlo diha ba? Tingin pangkuha mo lang da sa imong tubangan sa likod balay mo sa piyak balay, sa piyak balay. Sa imo lang ha, dili to sa piyak balay wala to labot. Ah. Oh, wala ka gasto, okay gyud ya. Or kung papahaw mo medyo medyo maharlikang Pilipino, maharlikang Pilipino. May tusino, may ano na gani, ang chorizo, may ang lasusi, longganisa, oh, may tapa, mga silog-silog. Okay man, wala bang problema. Oh, isa ka bandyado dayon nga andi lang nga diet. Kalokalo. Isa lang ka ano, isa lang ka cup nga kalokalo, pero ang cup mo kadako, tong pinakadako nga cup ba. Wa gyapon. Anyway, mga biyanan, Ma'am Michelle Ortega, mayong aga dali sa inyo dyan. Alas 7:38, mga biyanan, nanti siya magpadayon, kaya ito kita anay sa ito nga pabaon sa sining aga. Karami, mga biyanan, sa ginambal sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, siling sa pulong sa ginoo, for we walk by faith, not by sight. Ini mga biyanan, ang 2 Corinthians is an encouragement to believers nga nagapangatubang sa mga kabudlayan sa kabuhi. In chapter 5, si Paul nag-remind sa simbahan sa Corinth, nga ang aton diri nga kabuhi sa kalibutan is temporary and nga ang mga believers dapat mayara paglaom kag nagatulok pirmi sa eternal home nga kaupod ng Dios. No? So, ginsulat ni Apostle Paul knowing everything clearly na agyan niya ni tanan. Na, kabalo sa kung paano magkabuhi without seeing immediate results. Nag-endure siya ng persecution, na preso siya, damo kabudlayan, damo rejection. So, on and so forth, damo mamayanan sa portfolio ni Paul, no? Na agyan niya tanan. Pero, isa ka bagay ang wala niya ginuntat, ang pagpalayan sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod kayang iyang confidence, dira nakabase sa mga bagay nga hindi niya makita. Ang iyang nga confidence dira nakabase sa promesa sa Dios. Now in verse 7, it summarizes the Christian life. We walk by faith, not by sight. Now, ang aton nga Kristiyano nga kabuhi gina-describe ini as a walk. It's not a sprint, ha? Always remember that it's a walk. Okay? It's a walk. Hindi na siya sprint. And walking speaks of daily obedience, steady progress, pagpadayon nga pagdepende natin sa aton nga Dios. No? Kay man adlaw-adlaw nagapresentar sing bag-o nga mga oportunidad kung paano kita magsalig sa Dios. And faith is not reserved for extraordinary moments. Dumdumon gid na naton permi mga biyanan. Pagtuo naton is not just for big moments, not just for extraordinary moments. Kay man ang aton nga faith ato na yagi nakabuhi, no? Sa ordinaryo nga mga routine sa aton nga mga kabuhi. Okay? And this faith nagasalig sa Dios kung ano ginambal niya, no? For we walk by faith. Kaya man ang biblical faith mga biyanan is not wishful thinking. It's not blind optimism. Kundi amo niyang confidence naton sa character kag sa promises ng Dios. No? Kumbaga whenever we are in a pinch, no? Ang aton pagtuo naghambal nga ang Dios matutom biskan hindi ko kaintindi sa kalatabo sa kabuhi ko. Ang pagtuo naghambal ang Dios nagapanghikotar sa kabuhi ko biskan hindi na ko makita. Ang pagtuo naghambal nga ang pulong sa Ginoo matuod biskan mabudlay mga circumstances sa kabuhi ko. Amo na ginambal sa pagtuo sa aton. Okay, sa aton kabuhi. Because faith rests on who God is. Hindi sa mga ginabatyag naton. Hindi sa emosyon naton. Now, siling ni Paul, for walk by faith, not by sight. Why? Because sight is limited. Ang aton nga physical nga mga mata, makita lang kung ano ang present. Pati ng aton nga Dios, nabalaan niya, tanan, the beginning and the end. Okay? But we, as people, as human beings, we often judge situations base sa ang mga visible circumstances, base sa mga emotion, base sa mga setbacks natin nga natubang. Pero life is not about that. Situations are not all about these things. Kaya ang Diyos nagtawag sa aton, magsalig sa iya, magsalig sa iya perspektibo, hindi sa aton. Kagmadamo ang mga bayanan nga ginaobra bala ang Dios, mga dlaggo ang mga ginaobra ang Dios, no? Dira ini nagasugod sa mga butang nga daw kagamay daw ka imposible, no? Galing kay siyempre nga aton kultura subong gina-encourage kita, no? Nga to see is to believe, di ba? To see is to believe. Pero ang Christian worldview mga biyanan nag-recognize that the ultimate reality is grounded in God's eternal truth. Walking by faith does not ignore facts. Always remember that. Wala kita ga-ignore kung ano mga realidad sa palibot naton. But then, it interpret facts through the lens sang promesa sang Dios. No? Yes, may magtuo kita and we acknowledge difficulties. Pero, we don't allow, we refuse to let them define the reality more than God's word does. Mag-define siya ito ng pulong. Ang pulong kaya sa Ginoo permi. Alas 7:44 mga biyan, nanti si magbanayin, mamati kita na sa pipila ka mga panamdam. Dimalagat yung maling, ibabalik pang oras na Pilipinas.
0: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702-DZAS.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
5: Kung gusto mong malayo ang marating mo sa iyong buhay at career, learn to travel light. Mahirap ang masyadong marami at mabibigat ang bitbit. It will weigh you down at pababagalin pa nito ang paglalakbay mo. Kung sa eroplano ka magkakaroon ng excess baggage, naku, tiyak na masakit sa bulsa ito. Tandaan mo, travel light. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, "Let us lay aside every weight which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us." Ano nga ba ang mga excess baggage na nagpapabagal sa ating pag-asenso sa buhay? Unang-una, hurts and unforgiveness. Yung mga himutok mo sa buhay, habang mas pinatatagal, mas lalo kang hindi makauusad. You lose your joy at work and in life. Kaya iwasang maging bitter sa iyong boss o sa iyong katrabaho. Bukod sa hindi yan healthy sa working relationship ninyo, hindi rin yan healthy sa iyong physical at emotional health. Travel light by learning to forgive and let go. Pangalawa, big ego. Isa pang excess baggage na dapat mong tanggalin sa buhay ay ang iyong ego. Ang taong napakataas ng ego mabilis masaktan at madalas ding makasakit. Malakas ang dating, pero kapag ibang tao na ang bida, nai-insecure na. Kaya ang kasiyahan niya ay nakasalalay sa approval at sasabihin ng iba. Tandaan, ang hangin pagkatapos nating i-inhale, dapat i-exhale. Huwag mong ipunin sa ulo at baka mas lalong lumaki ang iyong ego. Ang paalala sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 5, clothe yourself with humility. At pangatlo, excessive desire to acquire. Mahilig ka bang mangolekta ng gamit, gadget at kung ano-ano pa? Wala ka na halos mapaglagyan ng mga pinapamili mo pero kada may sale, punta ka pa rin sa mga malls. An excessive desire to acquire things is just symptomatic of a deeper problem. Hindi kakulangan ng gamit ang problema, kundi kawalan ng contentment. Acquiring wealth and material things will never ever satisfy you. Ang sabi nga sa isang kanta sa The Greatest Showman, never enough, never, never. Makontento at ipagpasalamat mo ang kung ano ang mayroon ka. Yung mga gamit at damit na hindi mo na ginagamit, ibahagi na sa iba. Marami pang gustong ipagawa, iparating at iparana sa iyo ang Diyos, pero kailangan mong matutong mag-travel light. Let go of the hurts and unforgiveness. Let God burst your big ego. Avoid the excessive desire to acquire. Maging kontento sa biyaya ng bawat araw. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, ginatun pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is siyempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, nakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: atractivo público. Horas na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:59. Pabiyanan, kamusta na? David Jo, napapahrihi ako dito sa aking sobrang saya, mga kabiyanan. Napapahrihi ako sa aking mga nakikita at na nababasa na mga komentaryo sa mga nangyayari sa Senado, mga kabiyanan. Kay Ma'am Bilgera Balayo Marski. Good morning, Sir Diosdado Flores. May aga. Uy, may aga. Manggali kay sa bilog nga pa ni Malay Ricardo, kay Nong Jury and family. Good morning dira sa inyo sa dira sa May Kabug. No. Kay Tito Mary Alarcon. No? Good morning, Tito Mary. O, kay Tito Bibs ba? No, buong yan nga comment. Subong ba? Dong, Diyo. Sako, gro, sako. No, Sir Robert Tisulgon, maayong aga. O, kag sa bilog nga mga kautura natong dira sa Christian Reformed Church sa Barangay Dingli, Miag-aw, Iloilo. Good morning. Kay Ma'am Mirian Misme, we have our class today here in Binalbagan but some municipalities declare class suspension. No, may sa Putipedra wala klase. Ang iba niya may klase. Okay, nag-ulan to kuno sa ano todo. Todo sa Bacolod, wala gid diyan nag-ulan. Wala gid diyan nag-ulan di sa Bacolod. It's shiny and sunny and trafficy. Kay klase, Ma'am Corazon Silioso, mayong aga. Oh, kay Nanay Virgie Salgado, good morning. Kay Sir Manuel Chiron, mayong aga. Ma'am Efraima Tanate, good morning. Sorry na kita, mga piyanaan, sa orang kabahin sa atong ating publiko. Ano na tabo kagapon? Ining duha ka mga lawyers, mga kabiyanan, for both the prosecution